0: Lupet!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Good Vibes!
3: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
7: Easy.

Better say it now, it's not too late. I'm ready to be called a princess, hey. Check your FMR time. It's 7 minutes past 8 in the morning. Magandang umaga, Metro the Globe on Eastern Visayas at buong Pilipinas. Kayo po'y nakatutok sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. This is 100.7 FMR Tacloban. Ang ating ka-vibe sa sound trip. Ang lupit. Good morning and happy Thursday, mga ka-vibes. It's September 17, 2026. This is your DJ Jaja Melon checking in. For Bongga Ka-Vibes, ang pinakabonggang programa sa balat ng radyo ngayong araw ng Webes, mga ka-vibes. Yes po, opo, konting tumbling na lang, weekend na naman. Catch Beanie back-to-back with Baby Dolls and Addy on October 17 para sa Unfiltered Concert powered by Enigma Events and Production Incorporated. For more details, you can check out the official Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated. Yes naman mga ka-vibes, samahan niyo po ako all the way tambayan tayo hanggang 9:30. Ngayong gloomy, medyo malamig. Okay naman, hindi naman siya umuulan. Gloomy-gloomy lang, ganon, yung peg natin ngayon. Pero sa lahat po ng mga ka-vibes natin, napapaalis pa lang na kayo mga bahay ngayon. Kung may mga lakad po kayo, just don't forget to bring your umbrella and yung mga caps para syempre hindi tayo maulanan, ha? And don't forget to drink a lot of water and your vitamins, mga ka-vibes. Kasi bawal magkasakit. Burmonths na, kailangan ilaban natin to. Walang magkakasakit sa buwan ng Kapaskuhan. Di ba mga ka-vibes? Kailangan good vibes lang tayo. Mamaya ang ating chikahan, tuloy natin yan. Pero bago yan, bibigay ko muna ang ating next song. Siyempre, related to sa concert nila sa October 17. So from Beanie, let's go to Baby Dolls with the song Ikembot Mo. At 8:09, tuloy ang sayawan.

0: Tiniyak ng Malacañang na nakahanda ang Philippine National Police o PNP sa nakatakdang malawakang kilos protesta ng ilang militanteng grupo sa September 21. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi pinipigilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng mamamayan na magpahayag ng saloobin sa pamamagitan ng mga pagtitipon. Giti Castro, hindi na kailangang mauwi sa karahasan o pananakit ang protesta dahil nakikinig ang Pangulo sa hinaing ng taong bayan. Nanawagan naman si Castro sa mga grupong lalahok sa kilos protesta na iparating ang kanilang mensahe sa mapayapang paraan. Oras natin, 8:18 ng umaga mga ka-vibes. DJ Jaja Melon po para sa ating FMR News.
1: Bongga! Ka-vibes!

oras! 8:27 na po ng umaga! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Ito na naman yung mga mamaiingay sa radyo, magang umaga pa lang. Today is September 17, 2026. Para sa mga hindi pa nakita ang kanilang mga calendars for today's video. At asang-asa kayo na first week pa lang po ng Linggo. Napakabilis ng paglipas ng panahon, mga ka-vibes. Diba yung kaumpisa pa lang ng Berman, sumilip pa lang si Jose Marichan. Ngayon, ako, Diyos mio, Marimar! Papasok na yung October, pero bakit ganun? Ramdam na ramdam ko yung pagiging ghost month ng September kesa sa August. No, makaka-relate dito si DJ Buho J, si DJ Papi Abicado, na parang mas bongga yung, alam niyo yung mga ganap nung August, tapos nung pagpasok ng September, biglang ito yung naging ghost month. Bakit ganun? Dapat pagpasok ng Ber months, very festive tayo. Paano yung festive? Ganon, di ba? Parang tanga na naman tayo dito sa radyo. Yan, so September, October, November, December, ilang tulog na lang mga ka-vibes. So, umpisa na po kaming mag-countdown for Christmas. Kasi alam kong nai-excite na yung mga pungsunan. Alam nyo, yung may mga pinagdadaanan ngayon sa buhay na super down na down. Unang-una sa lahat, pinaparating ko po sa inyo ang aking mahigpit na yakap. Always know na hindi po kayo nag-iisa sa pinagdadaanan nyo ngayon. Pero feeling ko pag mga ganitong klaseng panahon, diba, tas medyo down tayo or medyo pinanghihinaan tayo ng loob. Kasi, diba, mag-ber months na, tapos ito yung pinagdadaanan ko ngayon. Parang feeling ko, yung isa sa mga makapagpapagaan ng loob natin is yung makakarinig tayo ng mga Christmas songs. Diba? Pag naririnig na, may tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Diba pag naririnig natin yung mga ganyan, parang umaano yung puso natin na, oo, per months na, kailangan magkaroon tayo ng pag-asa. Kasi, syempre, sa per months, papalapit ng Kapaskuhan, dapat masaya yung mga puso natin, ha? Kaya laban lang talaga sa lahat ng may mga pinagdadaan ng mga challenges ngayon. Always know na hindi kayo nag-iisa at kayang-kaya nating malagpasan yan. Hep, hep! Hooray! Ganun dapat yung mga energy natin. Gusto ko muna batiin lahat ng mga ka-vibes natin na katutok dyan sa ating Facebook Live. Yes po, open ako sinasabi ko sa inyo live na live tayo na papanood ngayon sa Facebook. 100.7 FMR Tacloban. At kung hindi nyo pa po na-follow, nako, i-follow nyo na po bago mahuli ang lahat. Follow nyo na mga ka-vibes. Sa lahat ng mga nagpa-follow at like ng ating Facebook page, balita ko, nagkaka-jowa. Especially mga humahabol ngayon sa December na gustong may kayakap, di ba? May kakiss sa ilalim ng mistletoe. Uy, sana all na lang talaga. Oo, batiin ko na. Sige, ang dami kong kuda, hindi ko pa nababate. Batiin ko muna si DJ Ron Toron. Natutulog ka pa ba? Diba, lumalaban. Si DJ Ray nakatutok sa atin. Sabi niya, good morning and to my beautiful mother, Imelda Potesta, nakatutok sa atin ngayon. Shout out daw, sabi ni DJ Ray, kahit nagkakagulo na, correct ka dyan. Oo. Kahit nagkakagulo na, okay lang yan. Importante na siya. Shout out kita, DJ Ray. Yan talaga yung mahalaga, ba? Diba? And to my beautiful friend ng Case Kitchen. Hello to you, Dayan. Hi, Day. Bonggang-bongga. Uy, mga ka-vibes, eto. Pag-usapan natin ngayon. Pasok pa ba sa oras? Sige, mamaya sa pagbabalik ko. Ang dami kong kailangang ichika sa inyo yung mga mahalagang pangyayari sa mga buhay-buhay natin. Pero bago ang lahat, mamaya ichichika ko po sa inyo kasi may nag-message dito sa Facebook page natin. Nagtatanong siya. Kausap ang mga crush-crush na naman ng mga nagparamdam ng mga ginoves dati nagbabalik na naman ngayon. O tayo naman bilang mga tanga, tapos bilang mga gustong-gusto naman din talaga natin kahit, di ba, isip, hindi ko na gusto yan, naka-move on na ako. Sabi lang natin yan, pero kilig-kilig-kilig pa rin naman. Mamaya, chikahin natin yan. Pero bago ang lahat, gusto ko munang kantahan ng happy, happy birthday lahat ng mga ka-vibes natin na nagsiselebrate ng kanilang mga birthday

Kayo din ba? Maliban lang kung ano, gluta session. Uy, special. Shoutout ko muna si Ma'am Jane at yung Asia's Angels natin. And of course, si Doc Ivy. Happy birthday. Charing, hindi. Happy listening. Ay, na happy birthday. O siya, sige, 8:32 na. Ako'y magbabalik maya-maya lamang. More chikahan tayo, kaya standby lang kayo dyan. Sa mga nasa Facebook Live, magbabad lang kayo, ha? So, magpapalaro ako mamaya ng Hep Hep Hooray. So, paano kayo mananalo? Paano kayo mananalo? Nanonood kayo dyan, tapos mag-Hep Hep Hooray tayo. O siya, sige, mamaya-maya chikahan tayo. Magulo na dito, DJ John. Ay, nako. Ingat ka dyan, ha, DJ Ray. Ingat ka dyan. Uwi ka na kaya nang makapamiesta na tayo sa mga makapiestahan dito. Ayan, ako'y magbabalik maya-maya lamang mga ka-vibes. Pero bago yan, bigay ko muna ang aking next song sa inyo. And this one is one of my favorite songs. Ang dami kong favorite, pero isa talaga ito sa mga favorite ko. Here's from Fitter Karma, Intel Kalapas Tanganan. Good morning!

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga, kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up! AC.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Times
2: two.
1: Times Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya. At the sugar. Sugar cane extra.
4: Na may pinakamataas ng ORAC value.
5: Epektibo.
4: Sa pagpapababa ng blood sugar levels.
5: DTX 500.
6: Bongga! Vibes.

0: oras natin, 8:53. Pasensya na. Pasensya na. At parang may ano, may narinig ba kayong kakaiba? Yung parang nag-jeen. Diba? And yun, hindi ko alam kung narinig nyo yan, guys. Pero syempre, tayo nagbabalik sa ating pinakabongga programa sa balat ng radyo. Ito po ang Bongga Ka Vibes. Bongga Ka Vibes. Kasama pa rin ang inyong DJ Jaja Melon. Tambayan all the way till 9:30 in the morning. Ngayong araw ng Thursday. Hep, hep, hooray! September 17, 2026. Opo, yes po. And tayo ay live na live pa rin po na napapakinggan sa ating official Facebook page. Ay, napapakinggan sa ating mga Radyo 100.7. Ayan, sa lahat po ng mga nakatutok dyan sa kanilang mga radio sets, sa mga nabiyahe ngayon, at sa lahat ng mga nasa business establishment lang po nila. Magandang umaga naman din po sa inyong lahat. And syempre, yes, live pa rin po tayo sa ating Facebook page. Pasensya, nabubulol na naman ako. Ang dami kong mga inaasikaso sa buhay na hindi ma-ano-ano. Tapos nakalimutan ko pa yung plate number ko. Mupapa-PMS ako. Ang daming mga ganap, te. Eh, tinatawag na multitasking. Pasensya na pong inyong DJ. Isa din pong Darna. Ayan. Eto na. Sa lahat ng mga nagpapabati dyan sa ating Facebook Live. Teka lang. Balikan ko na kayo. Pasensya na't hindi ko kayo naasikaso masyado. Ano gusto nyo? Kape? Juice? Water? Hello and good morning to Clark Joseph. Pwede pong pa-request ng Close to Me. Thank you so much po. Sige Clark, sisikapin ko ang abot ng aking makakaya para ma-play ko ang iyong song request. Pero bago yan, eto muna. Share ko muna sa inyo yung nag-message sa ating Facebook page. Sabi ko kasi kanina, diba? Share ko sa inyo yung chika ko. Nag-message siya. Sabi niya sa akin, DJ Jaja, good morning. Nagpaparamdam na naman yung crush ko dati, DJ. Naka-move on na ako eh. Kasi ginost niya ako dati. Tapos ngayon, nag-glow up ako. Nagparamdam na naman siyang bigla. What is the meaning of this? Once again, paulit-ulit na lang siya. Once again, paulit-ulit na lang tayong nagre-remind. Noong unang beses pa lang ginost na tayo, tapos magpaparamdam ulit dahil nakita na may mga pagbabago sa'yo. Diba? Tapos magpaparamdam ulit, bigla-bigla na lang. Tapos paano pag hindi na naman niya mabet, eh, hindi na naman siya magpaparamdam sa'yo? Ano bang pinaglalaban ng mga taong to na mahilig mang ghost, tapos bigla-bigla na susulpot na parang mga mushroom? Alam mo, ka-vibes geek. Nagigets kita eh. Nagigets ko kung anong nararamdaman mo. Masyadong nakaka-confuse talaga yan. Lalo na, siya mismo yung nag-ghost dati. Diba? Pero since naka-move on ka na, hindi mo kailangang ma-hook agad. Dahil lamang nagparamdam siya, biglang lalambot ka na ulit. Observe mo muna bago ang lahat. Diba? Hindi yung basta-basta bibigay na lang tayo dahil nagparamdam siya ulit. Ayan na naman tayo, kikiligin na naman tayo, magbabalik na naman tayo sa level 1. Diba nalagpasan na natin yun? Observe muna kaya, bago ang lahat, bago ka magdesisyon, kung anong karapat-dapat na maging, ano mo dyan, yung mga, ang tawag nito, yung maging reaction mo dyan. Number 1, consistent ba siya? O nagpaparamdam lang kapag napapansin niyang okay ka na at nag-glow up ka? Especially yung mga panahon na nakikita niyang sexy yung aura mo, no? Tapos tsaka lang siya nagme-message sa'yo. Ay nako, kung gusto mo siya ulit, I understand, yeah, it's valid. Napaka-plastic kong tao. I understand, yeah, it's valid. Pero this time naman, sana, ka-vibes ha. Hayaan mo siya ang magpakita ng effort at magpakita ng intention. Hindi yung ikaw yung maghahabol sa kanya. Hello, tapos na ang training season, di ba? Training season's over. Kailangang tanggapin mo na sa sarili mo na ikaw na yan. That's the version 2.0 of yourself. At huwag mo nang ibalik doon sa dating version ng sarili mo na nagpapaka-ano-ano na lang tayo dahil lang pinakikilig-kilig tayo ng mga taong to. Hindi na sapat yung pagpapakilig ngayon. Sa panahon ngayon, Ves, kailangan practical na tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Pag alam naman natin na hindi niya kayang ma-reciprocate kung ano yung mga binibigay natin, mga atensyon, Yung mga binibigay nating time, yung mga binibigay nating kilig, tapos hindi na babalik sa'yo ng same amount. Naku, te, huwag na yan. Diba? Huwag na yan. Kaya nga, diba, in-improve mo yung sarili mo, inayos mo yung sarili mo, hinanap mo yung sarili mo kasi saglit na wala. Diba? Sabi nga ng ano nila kagabi sa GGV, bakit kailangang hanapin, ano? Bakit kailangang mawala muna bago mahanap ang sarili? Sabi nila kagabi, nila DJ Nico Chico, na-pick up ko lang yun. Diba? Ngayong ikaw na yan, diba, nag-level up na version ng iyong sarili, di sana mag-level up na din tayo sa mga choices kung sino yung mga pinapapasok lang natin sa buhay natin. Kasi minsan, namamali tayo ng mga taong pinapapasok sa life natin, yung ending, tayo naman din yung nasasaktan. Imbis na nag-level up na tayo, naka-move on na tayo, we're better versions of ourselves na, tapos eto na naman, may nakaano na naman sa atin, once again, napaulit-ulit na lang, babalik na naman tayo sa umpisa, lalagapak na naman tayo, at eto na naman tayo, ibabango na naman yung sarili natin. Pag may nangyari na sa atin na isang matinding bagay, na naging rason kung bakit binago natin yung sarili natin and improve natin yung sarili natin, yung mga reason na yon, pag bumalik ulit, huwag mo nang i-entertain pa. For me lang ha, for me lang. Kasi alam ko naman, magkaiba naman tayo na nararamdaman. Your emotions are valid. Ako naman din, opinion ko to. Char. Opinion ko to, para sa akin lang girl, you deserve someone better. Hindi yung bigla-bigla na lang susulpot pag nakikitang may something better na nangyayari sa life mo, ba? Diba? 8:59. Kung mag-alas 9 na. Diyan muna kayo at ako'y magbabalik maya-maya lamang mga ka-vibes, ha? Standby muna kayo. We'll be right back for more. Si DJ Jaja Melon pa rin po ito para sa programang Bongga Ka-Vibes. Only here sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. It's 100.7 FMR, Tacloban ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupet! Taray!
1: Bongga Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: showbiz na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Hindi na kailangan ng mga miyembro ng PhilHealth na manatili ng 24 oras sa ospital upang magamit ang kanilang benepisyo. Ito ay batay sa PhilHealth Circular 2026-0013. Ayon sa state insurer, saklaw ng pulisiya ang mga eligible inpatient admissions na wala pang 24 oras ang pananatili basta't ito ay medically necessary at suportado ng kumpletong clinical documentation. Kabilang na dito ang mga pasyenteng binawian ng buhay habang naka-confine nang wala pang 24 oras. Yun din ang mga inter-hospital o inter-facility transfers na nangangailangan ng pagpapatuloy ng pangangalaga bago matapos ang 24 oras na admission. Nilinaw ng PhilHealth na ang mga pasyenteng dead on arrival o idiniklarang patay nang hindi isinailalim sa anumang medical engagement ay hindi saklaw ng benepisyo. Binigyang din din ng ehensya na hindi ito bagong package o case rate, kundi pagpapalawak ng entitlement para sa reimbursement ng umiiral na inpatient medical case rates. Ang coverage ay limitado sa mga kaso ng serious, severe, acute o life-threatening conditions gaya ng itinakda ng attending healthcare professional. Oras natin mga ka-vibes, 9:03 ng umaga. DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.
1: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
2: Hello? You're glowing, you color and fracture the light. You can't help but shine.
1: Bunga! Vibes!

0: Check your time, 9:09 in the morning, and this time check is brought to us by...
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ngan parupang isda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture inos nga gimbabasihan nga listahan han mga parauma nagahayupan parupang isdang ang iba pang nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma. Kundiin ang mga kwalipikasyon ikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang maging kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproposal barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo ngan waray bayad sanglit pakatunangan magparehistro kay kon rehistrado check ang mga intervensyon pan agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag gaiyohan Department of Agriculture Regional Office 8 ug ini nga stasyon. Goodbye.

0: Polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMIA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng Climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinaka-apektado, at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Asian Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop-specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
2: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
2: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
2: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
2: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
2: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
2: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
2: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
2: Malaking tulong sa bukirin.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Bongga! Good vibes!

0: 9:21 oras sa buong Pilipinas, and that was Fitter Karma, another Fitter Karma hit. Pag-ibig ay kanibalismo. Taray, kanibalismo, ayun. Ika'y amimis ko, akalimisa. 9:22 na po oras na para mag-say goodbye ako for today's video. Maraming salamat mga ka-vibes for keeping me company simula kanilang last 7 hanggang sa oras na ito. I really, really want what you really, really want. I really appreciate po yung pagtutok ninyo dito sa aming programa. Thank you so much. I hope you enjoy the rest of your day. Konting kembot na lang talaga. Sin isang araw, isang mga dalawang tulog na lang, weekend na. Kaya sa lahat ng mga medyo nagsa-struggle at medyo nilulook forward ang weekend, kapit lang ka-vibes. Alam niyo, motivation to eh. Kasi pag papalapit na yung weekend, motivation yan na dapat mag-keep up tayo, let's do better para, di ba, matapos man yung week na to, alam natin, ginawa natin yung best natin. And then reset tayo ngayong weekend, pagbalik sa Monday, energized ulit. Ganun dapat yung ano natin, yung tawag nito. Ganun dapat yung sistema na. Buwan na susunod na, Bida Ka-Vibes, kasama si DJ Buko J. On Sent Heart and Vibes, mamaya naman kasama si DJ Papi Abicado, alauna po ng hapon. Hapon Hits with your DJ Honeydew. And for tonight naman, ang gandang gabi vibes, kasama ang ating makulit na trio. It's DJ Nico Chico, Faye Lemon, and Cherry Lou. Back to back with Late Night Vibes, kasama ang ating Papa Ball ng Bayan, DJ Ron Turon. Kita-kits ulit bukas mga ka-vibes. Ay, may big event kami bukas. Pero don't worry, kasama pa rin natin yung mga ibang makulit at masasayang FMR DJs. Catch you on Monday, guys. Thank you so much once again. Ako pong inyong nakasama, your DJ Jaja Melon, para sa ating programang Bongga Ka Vibes. See you when I see you, guys. Ha? Ingat, and please remember to always take care of yourself. Na sa lahat ng pagkakataon, piliin natin yung sarili natin. Huwag masyadong mapagbigay sa, alam mo yun, okay lang naman magbigay tayo sa kapwa, pero huwag nating ubusin yung sarili natin kabibigay sa ibang tao. Kasi pagdating ng panahon na tayo naman din yung mangangailangan sa kanila, may mga tao din naman talagang kahit gaano kabuti yung ginawa mo sa kanila, ilalaglag at ilalaglag ka. May mga taong kahit pasabugan mo sila ng kabutihan, binigay mo ng lahat-lahat, diba, nag-care ka na't lahat-lahat, tumulong ka na't lahat-lahat, ilalaglag at ilalaglag ka pa rin. Dahil yung mga taong to, sila yung mga taong hindi nakokontento. Sila yung mga taong gusto nila sa lahat-lahat na lang isi-spoon feed ibibigay sa kanila. Hindi na nila naisip yung taong tumutulong sa kanila, di ba? Kasi gusto nila, sila na lang parati. Diba, hindi na nila inisip yung ibang tao. And the worst thing is, nakakalimutan nila yung mga taong tumulong sa kanila pagdating ng panahon na yung taong yun naman yung nangangailangan ng tulong. Yan yung isang bagay na kailangan nating i-change talaga sa buhay natin, ka-vibes. Let's all be grateful. Small things or big things na nagawa sa atin ng isang tao, maging grateful tayo. At parati tayong matutong tumanaw ng utang na loob. Kasi it goes both ways eh. Hindi lang puro ikaw ng ikaw na lang. Kailangan marunong din tayong mag-care doon sa mga taong kahit papaano nakatulong at nakatouch sa buhay natin. Diba? Yun yung mga dapat iniisip natin mga ka-vibes. Let's not be ungrateful. Ano, ayaw ka nang sabihin pa. Kasi yung mga taong ungrateful talaga sa buhay, sila talaga yung parating may negativity. Sila talaga yung parating may galit sa puso. Sila talaga yung mga parating... Diba? Maraming say. Kasi hindi sila marunong mag-appreciate ng mga small things na nangyayari sa buhay nila. God bless na lang talaga sa inyo. Na sana hindi dumating yung panahon na kayo naman yung babalikan sa mga maling ginagawa ninyo. Sa lahat po na may mga mabubuting puso na hindi nag-atubili, hindi nagdalawang isip na mag-extend ng kanilang tulong kahit hindi naman sila nare-recognize na nagbigay talaga ng ganito. Diba? Kahit hindi naman lahat ng tao na-appreciate yung ginagawa nila. May God bless your pure heart. Sana dumami pa yung mga mabubuting tao na kagaya nitong mga tao na walang sawa, walang pagdadalawang isip talaga na magbigay ng tulong. yung ending natin pa-emotional. Di ko lang alam. Medyo nadadala-dala lang ako ng mga ano. Nadadala-dala lang ako ng mga pangyayarin to. Pero sana lang ah. Sana lang. Hindi mangyari sa inyo yung mga mapapait na bagay na nangyayari sa mga taong may mabubuti ang puso. Eh. Ay! Oras natin 9:27 po. Muli ako po si DJ Jaja Melon for Bongga Ka Vibes. Dito lamang yan sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. That's 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa soundtrack, ang lupet. At ang ating time shot ay hatid sa atin ng...
1: It's brought to you by SS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
0: ACS. And giving you our last song from Addy because he's coming to Tacloban City on October 17 for the Unfiltered Concert kasama ang Beanie at Baby Dolls powered by Enigma Events and Production Incorporated. I hope you enjoyed this song, guys. And enjoy the rest of the day. Ingat po. God bless ko sa... And take care cause I care. God bless ko sa I care. Yun sana yun eh. And here's my kiss, everybody. Mm-hmm.

0: Granola Shea Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up by the power of
0: White
1: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita, Samar.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
3: Mm-hmm.
4: Tapos pabalik-balik na sa doktor, wala namang effect. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool ng Morning Vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Hey besties, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our show, Bida Ka Vibes, kung saan ikaw ako ang tayong lahat ay bida. At syempre, kasama pa rin po ninyo ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Thursday morning, mga Vibes. How are you guys doing? Kumusta naman po tayo? Ingat po tayo sa mga biyahe. At sa ating mga besties dyan, nakagigising lang or magmamata pala. Maupay nga aga iyong atanan. Pagtanggal anahin muta, hoy! Nako, no? Kumusta kitang atanan nga dang? Kumusta? Mas ginamos, mos? And of course, sa ating mga ka-vibes, mamaya-maya ay syempre may makakasama tayong espesyal na bisita ngayong araw na ito. Isa sa mga local artists dito sa Tacloban City. Later, i-reveal natin yan. Pero syempre, abangan ninyo ang ating videoscope later on with our Bida Showbiz for today. Alamin ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz later on. Keep your shoutouts and also song request coming, guys. Isend nyo po yan sa aming Facebook page. That is 100.7 FM or Tacloban sa inyong Facebook because we are live and alive online. And also DJ Buko J sa inyong Facebook po para pwede po natin yung basahin later on. And of course, sa ngayon muna mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one favorite Betna radio station. That is 100.7 FM R. Tacloban ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip. Ang lupet! Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 9:41.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Times
2: two.
0: Times Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at mamamanhin ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract
7: na may pinakamataas ng ORAT value
6: na epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: DTX 500.
8: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
10: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy, the best talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bibili sa mga butika.
5: Welcome po sa ating mga masugid na tagapanginig sa ating programa, ang DTX 500 and
6: Mighty C
5: Health Alert. Atin pong aalamin ngayong araw ang oxidative stress at ang masamang epekto nito sa ating kalusugan. Ako po si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Farland Sindak.
5: Ano nga ba ang tinatawag na oxidative stress, Doc Far? At ano ba ang masamang epekto nito sa ating katawan?
6: Sir Ted, ang oxidative stress, ito yung kondisyon na maaaring maranasan ng ating katawan kung mas mataas na ang level ng free radicals kung ikumpara natin sa antioxidant.
5: Para maiwasan pala, Doc Far, ang oxidative stress, dapat ay mayroon tayong sapat na antioxidant, di ba, sa katawan?
6: Yes, sir.
5: So, buti na lang, araw-araw akong umiinom ng DTX 500 at Mighty C.
6: Ang galing naman. At itong free radical, Sir Ted, ay natural ito na pinoproduce ng ating katawan. Kasi ito ay byproduct o latak sa tuwing gumagamit ng energy ang ating katawan. Halimbawa na lang nito, Sir Ted, kapag tayo ay nag-exercise o di kaya ay nagtatrabaho tayo. Pero alam mo ba, Sir Ted, na mas maraming free radicals ang napoproduce kung ikaw ay emotionally stressed?
5: Aba, hindi ha?
6: Yes, at ang rason dyan, kapag emotionally stressed tayo, ay nag-i-exert ng sobrang effort ang ating katawan. So, ibig sabihin, gumagamit ito ng more energy.
5: Aba, kaya pala, Doc Far, na after magalit ng isang tao, nakakaramdam ito ng gutom.
6: Yes, sir.
5: Kasi it demands more fuel na manggagaling sa ating pagkain.
6: Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang free radicals ay hindi talaga maiiwasan. Kasi nga, ito ay natural na proseso ng ating katawan eh. Pero kung sobra-sobra na ang level nito, ay masama na rin ang epekto.
5: Oo.
6: Dahil sinisira nito ang ating mga selula at ang punterya nito ay ang ating DNA na nagtataglay ng lahat ng genetic instructions. In other words, Sir Ted, sinisira nito ang mga instructions ng ating katawan para gumana ng normal. Kaya dapat lagi tayong may karagdagang depensa gaya ng DTX 500 at Mighty C na alkaline vitamin C na mga potent antioxidants na tutulong upang ma-neutralize ang free radicals sa katawan.
5: Correct, Doc Far. So, kapag nasira pala ang selula sa ating katawan, so ibig sabihin ba nito ay unti-unti nang namamatay ang ating katawan, Doc Far?
6: Yes, Sir Ted. Parang ganoon na nga. Kasi yung ating selula, yan ang pundasyon talaga ng ating katawan eh. Kaya dapat itong mapangalagaan at ang DTX 500 at Mighty C ang panglaban natin sa mga free radicals.
3: DTX 500!
7: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500! Bibili sa mga butika.
5: So aside sa nakakasira ng cellula, Doc Far, ano pa ba ang masamang epekto ng oxidative stress?
6: Yes, Sir Ted. Pag nasira na ang selula ng katawan natin, ito ay maaaring humantong sa iba't ibang uri ng sakit at komplikasyon.
5: Naho.
6: Nagaya na lamang ng diabetes, liver diseases,
5: naku,
6: hormonal imbalances at maagang pagtanda ng katawan. Ayaw natin yan.
5: Ay, naku.
6: Pero pwede naman talaga itong maiwasan eh.
5: Yun.
6: Kung may sapat kang antioxidant sa katawan.
5: Yes.
6: At dyan na ngayon nangingibabaw ang DTX 500.
5: Wow.
6: Dahil ito ay may 1.3 million unit score sa ORAC scale na siyang sukatan kung gaano kabisa ang isang antioxidant. Siyempre, samahan na rin natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, na isa ring antioxidant na nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system.
5: Yes, Doc Far. At ang free radicals, mga kaibigan, ay nagpapataas din ng chance na magkakaroon tayo ng cardiovascular diseases o sakit sa puso.
6: Yes.
5: Kidney disease, Alzheimer's disease, at ang pamamaga sa katawan. So, laging tandaan ha, mag-DTX 500 at Mighty C upang oxidative stress ay mapigilan natin.
6: Ayan. So, yan po ang aming mga mahalagang impormasyon na maibabahagi na namin sa inyo upang ang kalusugan po natin ay mapagyaman. DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, para sa kompletong proteksyon laban sa masakit na dulot ng free radicals.
5: Nako, Doc Far, kapos tayo sa oras.
6: Ayan.
5: Tara, Doc Far, magkape muna tayo, ha?
6: Sige.
5: Ng DTX Coffee Mix. Hindi ako nakapagkape kanina eh. So ako po si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Far Lance, yung dandak ay nagsasabing
5: Magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
3: DTX 500.
1: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
2: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
3: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang

0: Isang napagandang morning po sa inyong lahat! What a wonderful Thursday morning, truly it is! Welcome to our show, mga Avibes! At syempre, kasama po natin ang isang special na bisita ngayong umagang ito. Pero bago yan, welcome to our show dahil magsasama-sama po tayo hanggang alas 12 ngayong umaga on your program, Bida Ka Vibes, with your DJ Buko J. Happy all the way! And of course, mga Ka-Vibes, today is extra special because we have a young and promising local artist joining us in the studio. Kaya naman, huwag na po natin patagalin pa. Let's give a warm round of applause para sa ating bisita ngayong umaga, Luis M. Let's go! Ayan, Luis, bumati ka muna sa ating mga Ka-Vibes ngayong umagang ito. Let's go!
1: Morning po everyone na mga namamatian na nagwa-watch.
0: Yes! And before anything else, for our listeners at sa ating mga viewers na nanonood sa ating Facebook page, no, magpakilala ka muna, sino nga ba si Luis M? Ayan.
1: Good morning everyone, I'm Luis M. I am an artist from Alang-Alang, Leyte, and I'm here sa Tacloban lang for my studies. And I started making music when I was 14. And became an artist when I was 15 years old.
0: Uy, 15 years old, batang-bata, fresh na fresh. Pero ilang taon na ba si Luis M ngayon? If you don't mind me asking.
1: I'm 17 years old po.
0: Oh, 3 years in the music industry. So oh, that's very new pa rin. Pero at the same time, gusto ko lang malaman, kailan mo unang na-realize na music is something you really want to pursue?
1: Nung first time ko po mag-perform sa classroom and napansin ko na I love music na talaga and passion ko na to and I want to pursue this.
0: Diba? Minsan talaga nasa loob ng classroom mo madidiscover kung ano talaga ang gusto mo, diba? Kaya sa ating mga ka-vibes dyan na mga estudyante, no, do not limit yourself to perform, also to showcase your talents sa iyong mga classmates, especially during mga school programs whatsoever, di ba? Pero matanong lang kita, for sure kasi meron tayong mga biggest influences eh. Who are your influences? Who are your biggest influences pagdating sa pagkanta, pagdating sa pagtugtog, or pagperform?
1: Si Rob Daniel po, isang artist.
0: Si Rob Daniel na Nandi! Nandi! Okay, bakit si Rob Daniel? Sa dami-daming artist, no? Bakit si Rob Daniel?
1: Nagmamatch po kasi kami ng genre.
0: Ay! Nagmamatch kayo ng genre ni Rob Daniel. Pero ano ba ang paborito mong kanta ni Rob Daniel?
1: Yakapsul.
0: Yakapsul. Baka pwede nating mapakinggan yan later. Okay lang ba? Or meron kang may mga inihanda ata si Luis M sa atin later on. Papag-performin natin. Meron tayong pa-sample from Luis M later on. Pero pwede bang marinig yung Yakapsul later? Kahit konti lang?
1: Yakapsul. Pwede naman.
0: Okay. No problem. Paano mo madi-describe ang iyong mga music or iyong mga kanta? Kasi balita ko si Luis M, mga ka-vibes, ay nagpo-produce din at gumagawa din ng kanyang sariling kanta. Sa aking pagsasaliksik, meron siyang mga newest single or mga kantang inirelease na sa YouTube at sa mga different streaming platforms na mapapakinggan din natin later on. So, question lang, paano mo madedescribe ang iyong mga kanta?
1: Madedescribe ko po is as a story kasi yung mga songs ko po ay parang episodes lang, sunod-sunod, may mga part 1, part 2, ganun yung songs ko.
0: Ay, based on true story pala, experience, yung mga kanta mo?
1: Hindi po, pero ginawa ko siyang like storytelling lang.
0: Ah, storytelling. So, sige, mamaya-maya, mapapakinggan natin isa-isa yung mga kanta ni Luis M. Gusto ko lang marinig yung backstory nung mga kantang yun. Sige, let's start. Maybe we can start because after this interview or after sa ating first part ng ating interview, mapapakinggan ng ating mga ka-vibes ang iyong kantang LAB. Ano ba ang LAB? Can you describe the song and ano yung naging journey mo sa paggawa ng kantang ito?
1: Yung LAB po is, nakuha ko yung title niya sa song ni Rob Daniel, syempre yung Bal, tapos binaliktad ko
0: LAB,
1: tsaka ginawa ko siyang initials LAB, nasa core siya Lagot ano ba to.
0: Oy.
1: Parang isang taong ano kasi, parang hindi sigurado ba ano ba to, bakit nahulog ako ganito.
0: Oy. pero hindi mo ba to na experience kasi minsan 'di ba, yung mga songwriters they are making songs or composing songs based on experience para may parang may gustong sabihin si Luis M pero ayaw sabihin. Pero may pinanghugutan ba itong kantang ito?
1: Medyo.
0: Okay, sige. More of Luis later on, mga ka-vibes. At syempre, malalaman natin or mas makikilala pa natin si Luis M sa aming pagbabalik. So ngayon, mga ka-vibes, eto muna. Hatid namin sa inyo ngayong umagang ito ang pangmalupitang tugtugan. Here's a song from Luis M, LAB.
2: FM Radio, ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: Pina ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Manila ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong

0: You're still tuning in to your number one bet na radio station. That is 100.7 FM Artakloban, ang inyong ka-vibe sa solid sound trip. Ang lupit! Kasama pa rin po ang inyong DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Thursday morning. Oras po natin sa buong Pilipinas, mga vibes. It's already 10:36. At syempre, kasama pa rin po natin ngayong umaga ang young local artist dito sa Tacloban City. Once again, let's give a round of applause for Luis M.
1: Hello, hello.
0: Ayan, Luis, this time, let's talk about the music itself, no? When you create a song, saan usually nanggagaling ang inspiration mo?
1: Minsan, kung bored ako, ganun, tapos na feel ko na lang na gumawa ng kanta, gagawa na lang talaga ako, lalo na kung nandyan yung guitar ko.
0: Oh, diba? Minsan kasi, ano yun, depende sa moment eh. Diba? May times talaga na gusto mo lang sumulat. So you have to seize the moment kasi minsan lang dumarating yung lyrics or yung tugtog or yung tono na gusto mo. Pero question lang, speaking of lyrics and tono, ano ba ang nauuna whenever you write songs? Lyrics ba? Or yung melody? Or isang random idea?
1: Yung inuuna ko po kasi is yung, diba, hahawak ako ng gitara. Mag-iisip ako ng chords, tapos dyan nalalabas yung lyrics sa isip ko. Mag-iisip muna ako ng about ano to, tapos yung kung connected na, pwede ko nang isulat gamit sa utak ko.
0: Hindi ka naglalagay ng notes kasi may kilala din ako. Yung ginagawa niya, pag may idea na siya kung ano yung isusulat niya, ilalagay niya sa notepad nung phone niya tapos babalikan niya. Ganun ka din ba or sa isip lang talaga?
1: Sa isip lang pero minsan nakakalimutan ko kaya if nagse-second try na ako, nagre-record na lang ako para di ko na makalimutan kasi ano kasi biglaan talaga yung paggagawa ko ng kanta.
0: So speaking of kanta, sa ilang kanta na ba ang nagawa mo, Luis? Yung na-produce mo na ha, yung na-release
1: overall,
0: mo na. Oo. Yung na-release mo lang.
1: Pa lang.

0: 5 songs po.
1: Okay, sa 5 songs na yun, ano ang pinaka-favorite mo?
0: Favorite ko, Napamahal tsaka LAB.
1: Napamahal at LAB.
0: Opo, connected kasi sila.
1: Connected sila kaya favorite mo kasi parang tinuhog mo lang, kumbaga. Hmm. Pero bakit yun? Bakit yung dalawang kantang yun? Personal ba? May personal experience ba ito? Or wala lang?
0: Ano kasi yung vibe nila tsaka yung syempre yung backstory nila maganda kasi tsaka nakaka-enjoy din i-perform kasi nakaka-hype kasi.
1: Mm. Alright. So dahil sa vibe and nakaka-hype. Nakaka-hype.
0: Opo.
1: Nakakataas ng energy kumbaga.
0: Opo.
1: Sige, Luis M, for sure since you are still young, have you reached the point na gusto mo nang mag-give up sa music, ganito ganyan?
0: May times naman na ganyan kasi nakaka-burnout kasi mag-promote ng music tapos gagasto ko ng gagasto pero wala namang balik pero iniisip ko na lang na beginning pa lang to kasi.
1: Investment, di ba? Mm. Investment natin yan pero yung importante may mga taong nakasuporta pa rin sa'yo.
0: Naniniwala
1: sa craft mo at sa talent mo.
0: Opo.
1: At patuloy lang, sobrang bata mo pa, marami pang pwedeng marami pang pagdadaanan pero at the same time maraming i-enjoy mo lang yung journey kumbaga.
0: Opo.
1: Eto question lang, what keeps you motivated, Luis M? To continue writing music, to continue performing.
0: Ano yung nagki-keep
1: sa'yo to be motivated? To keep, para magpatuloy, then, yes.
0: Yung ano, like kung may nakikita kong artist na small pa lang nung una tapos nakita ko ngayon, grabe, ang laki na ng pangalan nila, ganun like, what if ganito rin ako, like, mahina lang pero may progress.
1: Pero, oh, 'di ba? Hindi tayo makapaniwala na yung dating yung si ang Ben and Ben, indie artist yan sila dati.
0: Mm.
1: Pero eventually because of their songs, because may mga taong naniniwala sa kanila, nag-boom sila dahil may mga record labels na naniwala sa kanila and nag-produce ng mga new songs nila.
0: Mm.
1: So maraming possibility, especially ngayon no na maraming platform na kung saan natin pwedeng i-release yung mga songs natin. And speaking of release or pag-release ng mga songs, question lang, paano mo ba ginagawa? Paano mo ba pre-produce or ginagawa yung mga songs mo? I mean, saan, 'di ba? Syempre, syempre you are also ikaw din yung nagtutugtog or ikaw yung gumagawa ng melody. So paano yung process mo nun?
0: If okay na yung song, nag-o-open lang ako ng app ko, yung ginagamit ko pag-produce, tapos doon ko na ginagawa. Una, dinalagay ko yung drums, bass, tsaka guitars na and other instruments.
1: Sa phone lang talaga lahat?
0: Opo, phone lang po
1: sa
0: lahat.
1: Sa phone lang talaga, kahit yung vocals, phone na
0: opo,
1: rin?
0: Opo, vocals lang. Pero yung first two songs ko is beginner pa lang ako noon, hindi pa ako marunong mag-mix. Kaya nagpa-help ako sa isang studio, yung dalawang song.
1: Yung dalawang song sa studio. Pero yung LAB na pinutugtog natin kanina,
0: sa phone ko lang po lahat yun.
1: Wow, opo. Napaka-talented. Hindi lang singer, hindi lang musician, pero magaling ding mag-produce ng kanyang own song. Producer din, di ba? By the way, mga ka-vibes, I know everyone's truly waiting para mapakinggan natin si Luis M na magbigay din ng kanyang sample ng kanyang kanta. Kaya naman, let's give a round of applause once again for Luis M as he will be singing. Ano ba yung kantang kakantahin mo today, Luis?
0: Siguro unahin ko yung Napamahal.
1: Okay, Napamahal. Isa to sa mga paborito mong kantang ginawa mo, no? Kaya naman, let's give a round of applause for Luis M.

0: Thank you so much.
1: Grabe naman, Luis! Grabe, napakagaling ng isang Luis M. Thank you so much sa pag-alay ng iyong kanta sa, para sa amin, no? Baby, wow. Ikaw lang ang minama. O, diba? Na-LSS na agad ako.
0: Alam mo, God.
1: Siyempre, mga ka-vibes, more of Luis mamaya-maya po sa aming pagbabalik. Papakinggan po natin ulit ang isang kanta na naman ni Luis na ibabahagi para sa atin. Once again, Luis M., maraming salamat. Sa aming pagbabalik, more of Luis M. And fun side of Luis. Dito pa rin po yan sa inyong number one bet na radio station. 100.7 FM Arta Club. Ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip. Ang lupit. Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 10:48.
2: FM Radio. The Vibes.
3: Ang lupit.
4: Bida ka-vibes sa 100.7 FM Arta Club.
3: Ang lupit.

0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Mapingaga Eastern Visayas ng Tacloban City, nagpahayag na in intensyon ang kampo ni Lady Representative Martin Romualdez nga maghaonin motion to bail na ginaatubang nga plunder charges kataliwan inihito niya arraignment kapulo pa Sandigan Bayan, kundi in nagplea naman inihin not guilty. Sumalat ang tagapagyakan ni Romualdez ni Attorney Adi Fajardo nga katungod ni Romualdez nga magmugong at tugutan nga magpiansa nga legal naman na ilarom itong balaod. Otro naman nga gindigunan itong kongresista nga Hian Inocente nga nuwaray kalabutan na nasabi nga isyo nga kung susumahon inuwaray anuman nga ebidensya nga naglilink ha iya. Nga namo to natong dalikyan nga news break ng attack na ako'y Nuwale Yogoy, mauping aaga nga stay tuned para handida ka vibes.
3: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio, the vibes!
5: Ang lupet!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalan pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado trado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw DTX 500. Mabibili sa mga butiga.
4: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi na babad sa tubig gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Polycotton, Samantha, Malupit, sa kamaymo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mang DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Kavibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

You are still tuning in to your number one bet na bet na radio station, 100.7 FM, Artakloba, ng inyong advice sa solid santre pang lupit. With your DJ Buko J, happy all the way on your favorite program, Bidik Vibes. Oras po natin mga kabesties ay 11:34 na po ng umaga. At syempre magsasama-sama po tayo hanggang alas 12 ngayong araw na ito. Syempre tayo ng syempre. For today mga kabayes, hindi pwedeng makalimutan po natin ang pinaka-aabangan ninyo, Bida Kascope or Bida Scope. Alamin po natin kung magiging maswerte or not so swerte po tayo sa araw na ito. Kaya naman, for September 17, 2026, eto na ang ating Bida Scope. Unahin na po natin ang mga besties nating nagbabirthday ng August 23 hanggang September 23, Virgo! Masaya ang araw at walang dahilan para magalit o magkaroon ng kapalpakan. Maaliwalas ang pakiramdam at dahil dito, tambakan man ng trabaho ay maiiraraos. May panahon sa sosyalan at malamang makatagpo ng soulmate or twin flame. Lucky number natin for today, lucky number 8 at color naman ay color gray. Libra naman po tayo, September 24 hanggang October 23. Huwag magtiwala sa nararamdaman dahil mahina at mababa ang ESP today or emotional emerald for today. Kung ano man ang iniisip, iwasan gawin. Lucky number mo for today, lucky number 15 at color naman ay color pula, color red mga kabibes. Eto, sunod-sunod na tayo or tuloy-tuloy na po tayo mga kabibes. Scorpio naman, October 24 hanggang November 22. May pabuya na matatanggap sa kabutihang nagawa. Kung may tensyon sa tahanan, huhupa rin yan. Lucky number mo for today, lucky number 11 at color naman ay avocado green. Avocado green. Apaka ano no? Apaka pabebe? Avocado green. Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21 mga vibes. Tiyakin na ang ihahain sa paghapagkainan ay manggagaling sa marangal na paraan dahil kawawa ang pamilya. Lucky number mo for today, lucky number 5 at color naman ay color brown. Capricorn naman po tayo, December 22 hanggang January 19. Kung hindi mapaglabanan ang pagkatamad, wala kang magagawa dahil dadalaw ito sa iyo ngayon. Lucky number mo for today, lucky number 2, color naman ay maroon. Iba pagkain yun? Mali! Muron yun, muron, hindi maroon. Thank you, Jokern! Aquarius naman mga kabayes, January 20 hanggang February 18. Maraming naiinggit sa iyo dahil sa iyong kabaitan at pagkauliran. Huwag maniwala sa kahit kanino. Lucky number mo for today, lucky number 18 at color mo naman ay mama mong blue. Color blue. Yan, Pisces naman po tayo mga avives. February 19 hanggang March 20. Kung maganda at malinis ang pakay, ituloy dahil maganda din ang magiging bunga. Kung masama, huwag gawin. Lucky number mo for today, lucky number 10. At color naman ay color yellow. March 21 naman at April 9 hanggang April 19. Oy, sabaw yarn. Aray ko talaga. Aries, March 21 hanggang April 19. Malakas ang udyok sa iyo ngayon na mahihirapan kang tumanggi. Kung magpapadala ka, talo ka. Lucky number mo for today, lucky number 17 at color naman ay kulay pula.

Ay-ya. Taurus naman po tayo, April 20 mga ka-vibes hanggang May 20. Kung palaging magulo ang relasyon ng magkasintahan at walang katahimikan hanggat maaga, putulin na. Aray ko po. Lucky number mo for today, lucky number 3. At color mo naman, jade green. Putulin na hanggang maaga pa, hanggang wala pang nabibuild na maayos na pundasyon. Ay, mali! De, para sa akin, pag-usapan pa rin yan, no? Hindi madaling makipag-break sa taong sobrang-sobrang mahal mo, di ba? Gemini naman, May 21 hanggang June 21. Mga kapwa ko dyan, Gemini, mag-ingay. Kung mabulyawan man o magkagalitan, huwag isisi sa iba dahil ikaw ang may kagagawan. Lucky number mo for today ay lucky number 20. At color naman ay color yellow. 20? How are you doing? Mali! Cancer naman, June 22 hanggang July 22 mga vibes. Walang hindi naghahangad ng kaunlaran. Ngunit, ang kasalukuyang plano ay dapat ipagpaliban muna. Lucky number mo for today, lucky number 6. Color naman ay ruby red. Siyempre, last but definitely not the least, mga vibes, July 23 hanggang August 22, Leo. Huwag magtaka sa ginawa sa iyo dahil yun din ang ginagawa mo sa iba. Don't do unto others what you don't want others to do unto you. Sabi nga ni Confucius, di ba? Kaya naman, magbago ka na! Mali! Lucky number mo for today. Anyari? Naging Sinayda Sebo ba yun? Lucky number mo for today, lucky number 5 at color mo naman ay aquamarine. Asya, yan po ang ating videos ko para sa araw na ito. September 17, 2026, sa lahat po ng mga nagbo-birthday dyan, eto lang ang masasabi ko. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday po sa inyong lahat at naway maging maswerte po ang araw natin at maging masaya po tayo sa mga gagawin natin for today's video. Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Ayan, maraming salamat. Yan po ang ating Bidas Go para sa araw na ito. Mamaya-maya ay alamin po natin ang mainit-init na chismis sa loob ng Showbiz with our Bidas Showbiz. Later on po yan sa aking pagbabalik. Sa ngayon, mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang sando. Pero, ayan, paalala lamang po, Unfiltered Concert October 17. Kasama po natin dyan ang Nation's Girl Group Beanie. Kasama naman po ang malupit na artist na si Adi. At syempre, ang newest P-pop girl group ng bansa, Baby Dolls. And speaking of Baby Dolls, we have here a song from Baby Dolls, Ulala. Dito pa rin po sa inyong bet na radio station, 100.7 FM Arta Club, ang inyong kambayan sa Solid Soundtrip. Ang lupet, oras po natin, 11:42.

0: Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang Bida Showbiz. Chris Aquino muling nagpakita sa publiko. Masayang-masaya ang fans sa muling paglabas ni Chris nang dumalo siya sa isang brand event nitong Martes, September 15, kasama ang bunsong anak na si Bimby Aquino. Kapansin-pansin ang fresh at healthy-looking na aura ni Chris, na agaw pansin din sa suot niyang white suit at bagong hairstyle. Sa event, sinagot ni Chris ang ilang tanong tungkol sa buhay at sa kanyang pinagdadaanang health challenges. Matatanda ang matagal na wala sa limelight si Chris para tutukan ang pagpapagamot sa kanyang mga autoimmune disease. Ang kanyang pagdalo sa event ay kasunod ng kanyang opisyal na pagbabalik sa showbiz bilang Chief Head of Insight and Content Analysis o Chika para sa isang streaming platform. Yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw na ito, September 17, 2026. Oras po natin, 11:54. Siyempre mga kabibes, bago tayo magpaalam, muli maraming salamat po sa ating mga kabibes na sumama sa atin sa araw na ito. Samahan niyo po ulit ako bukas for another edition sa inyong programa kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida-bida kabibes. At bukas nga po ay may makakasama po ulit tayong young, fresh, local artist. Kasama po natin bukas Ziljan Zacarias for another Bida Ka Vibes, kung saan pag-uusapan po natin ang kanyang music. And of course, kilalanin po natin si Ziljan in a deeper level, di ba? Muli bukas po yan, September 18, for your Bida Ka Vibes with your DJ Buko J. Happy all the way. Maraming salamat po ulit sa ating mga besties at mga vibes sa pagsama sa aming biyahe for today. Bukas naman, alas 9.30 hanggang alas 12, dito pa rin po sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM Artacloban, ang inyong kabayan sa Solid Soundtrip. Maraming salamat, DJ Buko J na nagsasabing, live, love, freedom! Paalam! Oras po natin mga kabayan, it's already 11:55.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
4: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation, pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
5: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
6: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: Magandang balita! Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorosogon, SM City Daen. Save more Pili, save more Legazpi, save more Sorosogon 1 at save more Sorosogon 2. Ano pang hinihintay nyo? Punta na at simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
7: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
6: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
6: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
6: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
10: Nationwide.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
11: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy. Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating pala. Dito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladudunan. At wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Manuel po.
0: Manuel? Okay, taga saan po si Tatay Manuel?
1: Dito po, halag po ako ng Barangay Alaboto.
0: Ano pong probinsya yon, tatay?
1: Ano, Baruwaro po ako, Katarman.
0: Katarman, Samar. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Manuel?
1: Binyan po, Binyan ako nakatira.
0: Sa Binyan po kayo nakatira, Binyan, Laguna?
1: Opo, nag-alablak po ako sa Alaboto.
0: Ah, okay po. So, ilang taon na po kayo, Tatay Manuel?
1: Ano na?
0: Ha? Ilan po?
1: Ilan po?
0: Okay po. Tatay Manuel, may tanong po ba kayo sa akin? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, di pa po. Ano, ako po lang yung number mo.
0: Ah, okay po. Sa Binyan, kung saan po mabibili yung ating rice coffee sa Binyan?
1: Opo.
0: Ah, okay po. Wait lang po, Tatay Manuel, ha? Paano nyo po nalaman yung ating rice coffee, Tatay Manuel?
1: Lagi po ako nakikinig ng programa po.
0: Lagi kayo nakikinig. Meron po ba kayong iniindang karamdaman din?
1: Opo, sa baliwang po sa Balakang.
0: Sa Balakang, sumasakit. Opo, dyan po sa Binyan, halos po lahat ng mga butika doon meron po ng ating rice coffee. Sa Murang Gamot Drugstore meron po, sa Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy, lahat po yan sa Binyan, makabibili po kayo ng ating rice coffee.
1: Maraming salamat po. Pupunta ko na lang sa
0: Opo. Alam niyo na po ba yung ano? Alam niyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee? Nakakita na po ba kayo? Nakakita na kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Opo,
0: yun po yung hanapin po ninyo, ha, yung sinasabi ko, yung kulay gintong dilaw na karton, tapos yung spelling po RISE, para po hindi kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay. Ano po?
1: Opo.
0: Okay po, tapos RISE. RISE po. Parang sunrise. Okay, para sakali po yun po yung natin, yun po yung kumbaga gawan po natin ng paraan para po naman ay makainom po tayo ng ating po namang rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po. Sige po, balitaan niyo po ako, tatay, kung kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako.
1: Tawag ka po ulit.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay Manuel. Mag-iingat po kayo.
1: Magalap lang ako ngayon.
0: Sige po. Maraming salamat. Okay po. Maraming salamat po sa inyo.

0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palado doon.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy.
0: Yes po.
1: Si Inong po ito ng Uwas.
0: Inong. Okay, si Tatay Inong ng Uwas, Albay. Okay po. Tatay Inong, ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo ngayon?
1: Kagabi, tumawag ako sa iyo kagabi.
0: Opo, tama.
1: Ngayon bumaba ako ng bayan, ng Uwas.
0: Okay po.
1: Tapos, inahanap ko yung 25-in-1 at saka yung sabon.
0: Opo.
1: Wala pa sa Uwas, Kuya Boy.
0: Wala pa sa Uwas, Albay. Sige po, noted po yun, Tatay. At sasabihin po natin yan sa ating mga deliveries ng sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo sa Uwas ng ating po namang sabon at nung ating 25-in-1. Sige po, Tatay. Noted po yun, Tatay Inong.
1: Sige po.
0: Apo.
1: Ano? Padalan mo naman kami dito sa Uwas ng sabon at saka 25-in-1.
0: Opo, opo. Sige po. Gagawin po natin yun. Sasabihin po natin yun sa ating po namang mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo dyan po sa sa lugar po ninyo, Tatay, sa Uwas.
1: Nabili ko ngayon 14-in-1 yung rice cookie.
0: Okay po. Noted po, Tatay. Noted po. Para sakali po, Tatay, ay madalhan po dyan, makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: At saka yung sabon, Kuya Boy.
0: Sige po, Tatay. Noted po 'yon, pati yung sabon. Opo. Ating po namang sasabihin din po sa ating po namang mga deliveries.
1: Sige po. Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat din po sa inyo. Maraming salamat po, Tatay.
1: Intay po, Kuya Boy, ang sabon mo po, Kuya Boy.
0: Yes po, Tatay. Noted po. Masasabihin po natin yan sa ating po namang mga deliveries.
1: Sige. Salamat.
0: Thank you very much po. Yung ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon dyan po sa Uwas, Albay. Tama po. Wala pa. Yan po yung sasabihin po natin sa ating mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo sa Uwas. Tatay Inong.
1: Magandang tanghali sa iyo, Kuya Boy.
0: Thank you, Tatay Inong. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Inong. Salamat po sa inyo.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye po, Tatay Inong. Maraming salamat. Aking bigyan si Tatay Inong ng Uwas, Albay. Kagabi na, sabi niya yan sa atin na maghahanap talaga siya ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon dyan po sa kanilang lugar sa Uwas. Kasi sabi ko, ipagtanong-tanong na dahil meron na. Pero naglibot ngayon si Tatay Inong, wala pa, naubusan daw siguro. Kaya sasabihin natin yan na sa ating po namang mga delivery. Duli-duli pa rin tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang mga ipinagmamalaking rice coffee mix.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Banji po. Dito po, si Chubalayong Balangay, Kabuguan, Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po.
1: Opo.
0: Nanay Banji, ilang taon na nga po kayo?
1: 56 na po ako, Kuya Boy. 56. Galing po ako dyan sa Kalawag ay wala akong makuha ng... Nasa 25 gram na sinasabi nyo. Wala po ako natitikman pa.
0: Yung 25 in 1, hinahanap po ninyo?
1: Opo. Opo. Dahil po ako sa Kalawag nung isang araw po. Wala po ako makuha at wala akong mabili.
0: Sa ano po, nanay? Sa Carlos Superdrug?
1: Wala po, Kuya Boy. Nagtanong na po ako. Ako po ay naghanap. Kahit po ako ay PWD, naghanap po ako. Wala po eh.
0: Wala pa ng ating 25 in 1. Diyan po. Sa Tagkawayan po, nanay, wala?
1: Wala po. Galing po akong Kalawag nung isang araw po. Ay wala po sa Kalawag eh.
0: Diyan po sa Tagkawayan, wala?
1: Wala din po, Kuya Boy. Hindi wala ko pa din. Po... Natitikman po yung gusto ko po yung matikman po yun.
0: Oo nga. Tama, dapat matikman nyo po yung sarap ng ating 25 in 1. Okay po, okay. Nanay, noted po yun at sasabihin po natin yan sa ating
1: po. Tagal po na po, Kuya Boy, ang nainom ng rice coffee. 5 taon na po ako.
0: Maraming salamat.
1: Dami po na naubos. Dalawa sa ako na po yung aking naipon na nasa box.
0: Thank you. Salamat po sa inyo at sana po patuloy pa rin. Nanay, how about po yung ating sabon?
1: Ay, hindi pa po ako, Kuya Boy, nakakasubok noon. Hindi pa po din ako nakakabili.
0: Sige po. Dapat po, ano nyo na po yun, magamit nyo na po yung ating sabon. Napakaganda po noon.
1: Ay, baka po ako lalong gumanda po noon, Kuya
0: Ay,
1: Boy.
0: Ay, nako, oo talaga.
1: Asawa ko.
0: Lalo kang gaganda. Lalo kang mamahalin ng asawa po ninyo.
1: Ay, sana all po.
0: Sana all. Tama po, nanay. Dapat po talaga makagamit po kayo noon kasi... Isa po sa mga nagagawa po ng ating sabon ay
1: yung maganda talaga po, Kuya Boy, yung rice coffee. Ang tagal ko na pong umiinom, talaga po maganda po sa akin.
0: Thank you, nanay. Ano po, bakit po ninyo nasabi na maganda yung ating rice coffee?
1: Ay, talaga po ako'y garantisado po, Kuya Boy, sa rice coffee. Kahit po tayo hindi pa nagkikita sa Kalawag, Quezon.
0: Opo. Ano po yung mga nagawa na po sa inyong kagandahan ng ating
1: Abay,
0: po ng rice coffee?
1: Abay, nakakalakad na po ako, Kuya Boy, na kahit walang tungkod po.
0: Bakit po noon hindi kayo nakakalakad, nanay?
1: Hindi po. Dati po, Kuya Boy, ako'y binubuhat ng anak ko, pinapaliguan.
0: Mm-mm. Dahil, ano pong nangyari sa inyo?
1: Ako po bagay na maldistrok po sa Manila. Sa Manila po ako inatake. Na-hospital po ako sa Etabin niyo po.
0: Tapos, dinala po kayo, inuwi po kayo dyan sa Tagkawayan.
1: Opo, inuwi po ako ng mga anak ko sa Lucena po. Kasi sa Lucena po yung mga anak ko.
0: Tapos, nung panahon na yun, nung nailabas kayo sa ospital, hindi kayo makalakad?
1: Ay, hindi po ako nakakalakad at ako po ay laging binubuhat, nasa wheelchair po. Tapos, pagkakain lang po ako, itatanggalin sa wheelchair, iuupo sa table at sa bangko at ikakain po kaharap nila.
0: Oo, I see. Pero nung kayo po ay uminom ng ating rice
1: coffee? Ay, numaring ko po yun sa radio, yung sa rice coffee, ay sinubukan ko po talaga. Sabi ko, ay sinubukan ko nga yun para ako'y makalakad pa. Gusto ko talaga makalakad pa at ako'y makapagligo mag-isa. Hindi ako pinapaliguan ng aking anak.
0: Mm-mm.
1: Ay, awa ng Diyos nga po. Maganda po talaga sa akin yung rice coffee. Kaya po ako hanggang ngayon ay garantisado po ako doon sa rice coffee ko.
0: Tama po. Maraming salamat. At napakalaking bagay po noon, nanay, na kumbaga na nakilala niyo po si rice coffee. Kaya po natulungan kayo. Ngayon po nakakalakad na po kayo.
1: Sana nga ako, Kuya Boy, magkita o tayo at may makapamasko kahit isang piraso ng rice coffee.
0: Okay. Nanay, napuntahan niyo po ba yung Solid Supermart?
1: Nakapunta na po ako doon. Ay wala po ako makita noon eh. Ginagayon yung 25 gram na kape na rice coffee.
0: Nanay,
1: Nagbala na po ako kahit po ako'y PWD po ay... Marami nga pong tumutulong sa akin kasi naawa nga po sa akin pagkilos.
0: Oo. Pero at least nakakalakad na po kayo mag-isa.
1: Nakakalakad na po ako, Kuya Boy. Awa ng Diyos, mag-isa kahit wala pong tungkod.
0: Oo. Opo. Nanay, yung pong ano, yung pong 25-in-1 po yon. Sabihin po ninyo 25-in-1. Hindi po yung 25-in-gram. Hindi po yon. 25-in-1.
1: Baka po, Kuya Boy, nagka-rilinggan lang po ako at nagka-ano din po yung mga tindera doon. Kaya ganun po. Opo, kaya sabi nila wala daw po nun.
0: Opo. Try nyo po ulit, Nanay, ha? Kung sakaling makabalik po kayo.
1: Sa-try ko po yon pag ako'y nakapunta ulit po ng Kalawag Quezon.
0: 25-in-1 po yon. 25-in-1. Tsaka yung, ating sabon, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yon.
1: Ay, Rice Glow Soap po.
0: Yes, Nanay. Opo, sabihin niyo po yung ganun. Para
1: lalo po ako, Kuya Boy, pumuti nun pag ako'y nagamit nun.
0: Lalo kang gaganda. Lalo kang gaganda.
1: Aba,
0: nun.
1: Sana all. Kahit matanda na ako ay gaganda pa.
0: Nanay, kalabaw lang daw po yung tumatanda. Kaya
1: opo nga.
0: Kaya lagi lang kayong masaya, lagi lang kayong ganyan para mas opo, lalo pang ano. Kumbaga,
1: para po yung mga po ko ay makita ko pa habang ako'y malakas pa po, Kuya Boy.
0: Oo naman. Tsaka po dyan sa ano, sa Kalawag Quezon, Nanay, try nyo rin po sa Hanero Pharmacy, Kalawag Quezon, Hanero Pharmacy.
1: Ta-try ko po, Kuya Boy, pag ako'y napalampin ng Kalawag Quezon po.
0: Yes, opo, try nyo po doon, ha, 25-in-1, ha, 25-in-1, opo. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee, 25-in-1 yung sabihin po ninyo. At baka
1: opo,
0: po na
1: Kuya
0: ano
1: Boy,
0: lang sila.
1: Salamat po.
0: Thank you, Nanay. At balitaan mo ako kapag kayo po yung nakabili, tawag ka po ulit sa akin.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat po talaga ng marami. Talaga po ako'y nakalakad pa at ako'y nakaka-ano pa.
0: Mm-mm. Thank you. Thank you very much po, Nanay. Natutuwa po kami. Salamat po sa inyo, Nanay. God bless po
1: salamat
0: sa inyo.
1: Salamat po, Kuya Boy. Sana po yung may pamasko kahit sa repaklaan.
0: Sana po magkita tayo, Nanay, one of these days.
1: Sana nga po magkita tayo personal sa Kalawag Quezon po.
0: Opo, Nanay. Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Thank you po, Kuya Boy.
0: Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Salamat po.
0: Thank you.
1: Po. Salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Aking bigan si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Isa sa mga suki po ng ating po namang rice coffee at talagang dalawang taon nang umiinom ng ating rice coffee. Napakinggan nyo naman yung napakagandang testimony niya po, mga kaibigan. Inatake po siya ng stroke sa Metro Manila kaya inuwi ng kanyang mga anak sa Lucena. At simula po noong nailabas siya po ng ospital, sabi ni Nanay, hindi na po siya nakakalakad. At mangyak-ngyak na sinasabi niya po sa atin na dahil po sa atin po namang rice coffee ay ngayon nakakapaglakad na po si Nanay. Siya po yung may sabi ng kanya pong testimonya na yan. Kaya kayo na po yung humusga. Kung sakaling nagdududa po kayo, simulan po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee at kayo na po yung magsabi kung talagang epektibo o hindi yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatudunan. Itawag lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. At saka kung nakikinig pa rin si Nanay, try natin dyan sa ibang mga butika po dyan. Palibot natin para alam natin na lahat ng mga butika ay napuntahan natin, Nanay. Maraming maraming salamat. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen, at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa at daan. Sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Para sa malinis na dugo,
4: DJX 500.
3: Para sa malusog na tayo,
4: DJX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DJX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
3: DJX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF DRT-RMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRT-RMF, where excellence meets opportunity.

0: Arangkada 1230. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 1230. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 1230. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 1230.
1: Mga pangatak na sinirangan Visayas ng siyadadang Tacloban na Setyembre 17 to 2026 Webes nga daw natin oras sa Bugos sa Pilipinas alas 12.36.
2: Live kita nga nakikita na YouTube channel ng Facebook page sa Narangkada Balita ng PRTV Tacloban. Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
1: Nga ako naman ni Noel Iogoy nga natin ipapadangat ang mga presko nga magpasong ang mga notisya ng oras nga na aton mga laray uluhan. Aton siya nga headline, late Representative Romualdez impaplanuhan nga magpiyansa.
2: Minor de edad nga babayihay patay han malumos habay bayon ng Katarma Northern Samar.
1: Pagguba naman itong daan nga Barugo Public Cemetery diri tuod sumalay itong sangguriang bayan.
2: Pag-inuran niya ng Setyembre, nakakabulig agad madugangan ng tubig ang mga damhan niya.
1: Nga naman ito mga laray uluhan, masunod naman ito na itong mga katukiban. Nga naman naman siyahan nga notisya, plano niya na itong kampo ni late Representative Martin Romualdez nga magsumiter in motion to bail kasumpay itong inaatubang hininga kaso. At itong report ni Don Leandro Chu.
3: Nagpayag na hinintensyon na late Representative Martin Romualdez nga maghaon hin petition to bail ha ginaatubang plunder charges. Kataliwan niya ni arraignment kakalupas ang Digan Bayan kundi nini nag-plea hin not guilty. Sumala tagabagyakan ni Romualdez ni Attorney Adef Fajardo katungod ni Romualdez magmugo nga tugutan magpiansa nga legal daw ay larong itong balaod. Ginaandam na yan na ini itong mga abogado ni Romualdez kundi in korte daw ang magdidesider kung tutugutan. Sugad nala ang natabukan anay Senador Bong Revilla. Otro naman nga gindigunan ng kongresista nga hiyain inosente nga waray kalabutan ng mao nga isyu. Kung susumbahon daw, waray anuman nga ebidensya itong nagli-link kontra haiya. Live ganagatag in report, Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada! Samtang minor de edad habaw nga babayihay patay han malumos sa baybayon ng Katarma Northern Samar. Pamatiyo natin itong report ni Jay Baryon.
4: Hininga Lunes nga isumat nga nawawaraan usang minor de edad nga bata nga babae mahuman kumarigo ha may baybayon han barangay Daganas Katarma Northern Samar. Pero an makasurubo kay patay na inihan mahikitaan mahuman han gindumarang search and retrieval operation han MDRRMO. Talwas naman ang duha nga mga upod han usapang insidente hin pagkalumos sa kapareho lagi hapon nga baybayon. Bayon. Igin pa ilarom na ha post-mortem examination ang patay nga lawasan biktima hapag sigurado nga waray na hitabo nga foul play. Samtang gindara naman ha hospital ang mga na-rescue nga kabataan para tagarhin medikal nga atensyon. Hatalahan MDRRMO ada na lima nga insidente hin pagkalumos ana hepatic kinila nga bulan han Setyembre hanasabi nga probinsya. Jay Baryon, Arangkada Balita.
1: Arangkada. Samtang ginpanimuwa naman itong San Jose Parish ng Konsehan Borugo late and hurub-hurub ng paggubang at pagubligar pag-ukab itong mga tulaan ng minatay hadaan nga pampubliko ng sementeryo man nga ni pirahan mga residente itong nagpa-exhume na itong ira mga minatay na barakang manggudyan na itong mga bungtuhanon nga may damang hinigugma kinaboy nga nakalubong hadaan nga pampubliko ng sementeryo. Sumalakan Borugo Vice Mayor Jessica Banakan nga waray ni kamatuuran nga waray gihapon na biso nga sugad itong kurap parukon bungto. Hasisyon ni Gindumara at Martes ng gintambungan itong mga tagbabahan Commission on Cemeteries for the Archdiocese of Palo in Waray Lotera na ipakita nga pamatuod nga kanan simbahan ang loting nga kinamumutang

0: Ano itong sementeryo? Optional o kung depende na la, ha? Tawo kung nagbabalin nira itong tularan nira mga minitaya kolumbaryo nga may nabayad na permita hapag ukab ngan pagbutang.
1: Nakaobserbar naman ang National Irrigation Administration kung niyain pagitaas ang tubig kakadamaan nga dagko nga mga irrigation system sa Eastern Visayas. Katapos ang sunod-sunod nga makusog nga pag-uran niya nga bulan, walong nga irrigation system itong padayon nga may daluwat ubos sa normal nga water level. Laki pa walong nga below normal nga tub nga Antingib, Dama, Pastrana, Tibak, Dama, Santa Fe, marabong irrigation system maburawin. Mainit river alang-alang, Pungso River Barugo, Nganbao River Kananga nga Tanan Halite. Nakip gihapon ang Kalbiga Communal Irrigation System Kalbiga. Nga Basay Irrigation System Basay Samar. Anbao River Kananga inagitaas naman ang level ng tubig. Tika nga 38 cm ngadto September 11 ngadto naman na 51 cm. Samtang nga mainit river alang-alang nagitaas gihapon tika nga 48 ngadto 58 cm. Pero bisan may pag-upay padai nga ubos la normal ang water level ng walong irrigation system. Sumalahan niya importante ang epektibo nga paggamit ng irrigation water labi na nga padai nitong dry spell ibang lugar. Ang pag-uran hini nga mga simana na himo ang Eastern Visayas nga nakabulig agud madugangan ang tubig ha mga dam. Ginpapahinumduman niya ang mga paraguma nga gamiton hin maaram ang irrigation water ngan sundon ang water delivery schedule agud mapabilin ang supply para ha mga umhanan.
0: Samtang limitado man nga pundon test the latest sa initong mga ginita nga rason nga diri na unguna skills competition itong mga representante. At itong report ni Jay Barion.
2: Hakahuman pala nga World Skills Philippines Clark 2026 sa Pampanga, nakita nga obserbaran mismo han matinaglawas ang test the latest and regional office. An makinabaguhan nga teknolohiya nga higamit han mga competitor han ibang mga rehiyon nga nakabulig nga nakapagpaangat han ira maupay nga performance ito mismo taknahan kompetisyon. Binta hagud kaupay nga may kukonsidera sumalakanta sa Dalite Provincial Director Enrico Banario ang pagkakaadahin mga makabagong ekipahe nga magagamit hamas paghagid han skills sa mga kompetitor. Pero ang problema kulang na limitado ang pondo han ahensya bisan pala pag-invest o pagpalitan mga maong ekipahe. Istratehihan TESDA kung hahainala daw makusog ngan mas may potensyal na kategorya dito nalhira magpo-focus ngan mag invest darangat diri man akos magastuhan tungod han limitado nga pondo. Pero halayuhini nagpapabilin itong paningkamutan pamunuan nga makahatag hin maupay lagi hapon nga kalidad hin mga scholar ngan magrerepresentaran riyon ha mga nasyonal ngan international nga kompetisyon. Hapagkay na kantidad hin milyones ka pesos itong ginhingit ang alokasyon ng TESDA para pag-invest han mga nasabi nga makabagong higamit. Jay Barion, Arangkada Balita.
1: Arangkada. Ginunahan matag blatant pagpaayad ang isang flood-prone nga dalan gamit ang 25 million nga bahin han local government support fund kon LGSF. Igin pasalamatan LGU matag nga gintugutan ng mga lokal nga opisyal nga magpili han mga proyekto nga kon ano-ano unahon ng era lugar. May da 30 million nga LGSF allocation ang matag blatant para hini nga tuig. 25 million hini ang igin reserba para hapag-konkrito ang sobra usa ka kilometro nga dalan nga nagkukonektar ang sitio Balanak ha barangay Balagtas ng sitio Balanak, Barangay Santo Rosario. Sumalakan Mayor Bernardino Takoy, ginuna ang proyekto tungod nga permi binabahaan ang lugar, labi na kung makusugan oran. Laki pa proyekto ang pagpahitaas ang libelan dalan, agod diri dayon abutan ng tubig a panahon ng pagbaha. Ginlalauman nga makakabulig ini diri lang mga nagbabiyahe, kundi labi na mga paraguma nga nagamit ang dalan na paghakot ang ira mga produkto. Ginaandam na ang proyekto para habiding hininga bulan. Samtang ang nabibili nga 5 million nga LGSF, gamit para suportahan itong rice distribution program hininga programa. Target atong matag-uban 5,000 nga mga pamilya nga mabuligan. Karuyag niya nga magpakakarawat in rice assistance sa nga tanan nga pamilya munisipalidad ha 2026 national budget. Ginpadak-an ang national government at LGSF nga to 57.87 billion. Samtang ginpaplano ang duga nga 58.53 billion para nilang year 2027. Din hininga programa in gintutugutan ang mga LGU nga maging diretsyo nga implementar ang mga proyekto nga ira ginpili base sa prioridad ang ira mga residente.
3: Arangkada Police Report.
4: Mga igintidiri nga droga
3: pusil ng mga bala, amo niya na-recover hagin himo nga anti-illegal drugs operation han Police Drug Enforcement Unit han Biliran Police Provincial Office sa Kaupunan Station Drug Enforcement Unit han Kabukgayan Municipal Police Station, PDA Regional Office 8 ng Biliran Provincial Intelligence Unit dito ha Barangay Balakid, Kabukgayan, Biliran. Ang suspect ang kilala kan alias Jel, 27 anyos, waray trabaho ng residente han nasabi nga lugar. Napalit kan alias Jel, ano sa nga pakete han ginaaligara siya bu, ngan han pagkapkapan ini, han mga operatiba inakuha pa ya posisyon, ang pira pa nga sa siya hingitutuuhan siya bu, pusil, bala, ngan iba pa. Si alias Jel, gindara nga to ha Kabukgayan Municipal Police Station para han sakto nga disposisyon, ngan iniin nakatalaan umatubang hinkaangayan nga kaso. Dan Kirk Rikiaz, Arang Kada Balita.
0: Arangkada weather update. Usang low pressure area kon LPA to nasipatan ng pag-asa karayon ng 125 km tingang sinirangan ng Puerto Princesa City, Palawan ngan iniinakatailaro may intertropical convergence zone kon ITCZ nga nakaka-affect na naman ng Southern Luzon, Visayas ngan Mindanao. Mahitugod ito ng ITCZ ngan LPA ng magkakamyadan urog ng madampog ng kalangitan nga madapat sarang apaguran ito Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao, Caraga, Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro, ng Davao Oriental. ITCZ naman ito nagdadaranusay nga madampog nga kalangitan nga may napuro-puro nga mga paguran na nabibilin nga partihan Mindanao. Samtang ito Metro Manila nga nabibilin nga partihan Luzon at magkakamyaranusay nga madampog nga kalangitan nga may adala mga puro-puro nga paguran dara naman inihiton epekto han localized thunderstorms. Nga napo to ang naging kabugusan na naton mga notisya yan ang oras.
1: Para hiton kadugangan nga impormasyon nga magpaso nga mga balita, bisitahalan Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban.
0: Pwede niyo makitaan itong Arangkada YouTube, search lang PRTV Tacloban. Yung like ito, mag-subscribe nga i-click ito notification bell para may in-update na naton mga pinakabagong videos.
1: Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
0: Ano ko naman ni Noel Yogoy, masunod na itong Unsent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
3: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Loban.
2: Ang lupet!
4: Napakiana la!
5: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
4: Napakiana la!
5: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ang mga mulupyo.
4: Napakiana la!
5: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
4: Napakiana la!
5: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakiana la.
6: Panindugan karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkag han komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan han sakto nga kahintang, tindog og komentaryo han, komentarista, panindugan.
0: This is FM Radio.
7: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low ba't dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!

0: bad,
1: ang lupet.
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupi!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupit!

natin sa taong yon, naramdaman natin na minsan may mga pagkakataong kamahal-mahal tayo at minsan may mga pagkakataon na tayo ang pinili ng ating minahal. Hindi lamang nagtapos ng maganda, pero baunin natin yung mga masasayang nangyari. Diba? Ako, yun yung mindset ko ngayon eh. Na parang, yes, sige, nasaktan tayo. Yes, sige, iniwan tayo. Diba? Maybe you're hurting now. You're hurting now kagaya ni Brandon Ayan de la Cruz na nakikinig sa atin ngayon. Diba? Like, maybe you're hurting now. But naway baunin natin, more than the hurt, more than the pain, naway mas baunin natin yung mga magagandang alaala that we get to share it with this certain person. Diba? And let's hope and pray na maybe in the next chapters of our life, meron ng magandang istorya, meron ng magandang katapusan ang ating kwentong pag-ibig. Pero ngayon, isang panibagong kwento ang aking babasahin, di ba? At naway magsilbi itong inspirasyon or maybe a lesson for all of us. At kung ikaw ay makaka-relate dito, nako, don't hesitate to react or message us sa kung ano man yung mga opinion natin. Okay? Let me read the Our Unsent Story of the Day. Dear Papi Abicado, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung dapat ba akong umiyak, tumawa o tanggapin na lang talaga.

Sobrang close na, may best friend po ako. Tawagin natin siyang Ian. Sobrang close po kami ni Ian simula pa noon. Halos lahat ng problema, siya ang akin na pagsasabihan. Kung may mga nakakikilala akong ibang guys, syempre siya rin yung unang nakikwentuhan ko tungkol sa kanya. Tawagin natin yung guy na si Marco. At first, normal lang naman. Nag-uusap kami tungkol sa random things. Kumusta ang araw, anong ginagawa, mga bagay na walang kabuluhan. Pero habang tumatagal, napapansin kong hinahanap-hanap ko yung mga messages niya. Yung simpleng good morning niya, napapangiti ako. Yung mga tanong na, nakauwi ka na ba? Parang may kakaibang warmth. Hanggang sa isang araw, napagtanto ko na unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Hindi ko ito kaagad sinabi kahit kanino. Kahit kay Ian. Siguro dahil natatakot ako. Kasi habang kinuwekento ko sa kanya, si Marco, hindi ko alam na may isang bagay pala akong hindi alam tungkol sa kanilang dalawa. Isang gabi, nag-uusap kami ni Marco, tapos bigla niyang sinabi, may tao talaga akong hindi makalimutan. Tinanong ko siya kung sino. At ang sagot niya, si Ian. Papi Abikado, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yung nararamdaman ko nung moment na yon. Parang biglang nawala ang lahat ng saya na nararamdaman ko sa mga nakaraang araw. Parang sa isang segundo, naging mali lahat ng kilig ko. Tinanong ko siya kung mahal pa niya si Ian. Sabi niya, oo. Ang sakit kasi habang ako unti-unti nahuhulog sa kanya, siya pala matagal nang nakatingin sa best friend ko. Kinabukasan, kinausap ko si Ian. Sinabi ko sa kanya lahat. Tinanong ko siya, may feelings ka pa ba kay Marco? Tahimik siya ng ilang segundo, tapos sinabi niyang wala na. Sabi niya, matagal na raw siyang nakausad o nakamove on. At doon ako mas nasaktan. Kasi paano ko sasabihin kay Marco na yung taong mahal niya, hindi na siya mahal? At paano ko naman sasabihin sa sarili ko na kahit walang nararamdaman si Marco para sa kanya, or si Ian para sa kanya, hindi ibig sabihin na magiging ako yung pipiliin niya. Ang hirap, Papi Abikado. Kasi nandito ako sa gitna.

Mahal ko si Marco. Si Marco, mahal si Ian. Pero si Ian, wala nang pagmamahal kay Marco. Parang may tatlong puso, pero walang nagkakatugma. At ang masakit, hindi naman masama si Ian. Hindi rin masama si Marco. At alam ko, wala rin akong karapatang sisihin ang sarili ko dahil nahulog ako. Pero bakit parang ako yung pinakakailangang umatras? Kaya ngayon, unti-unti kong nilalayo ang sarili ko kay Marco. Hindi dahil galit ako. Hindi dahil ayoko na sa kanya, kundi dahil alam kong patuloy ako mananatili sa tabi niya, baka mas lalo ako masaktan. Minsan, naiisip ko ang unfair, no? Kasi kung hindi lang sana niya minahal si Ian, baka may chance ako. Pero paano mo ba lalabanan ang pagmamahal ng isang tao para sa iba? Hindi ko naman pwede sabihin kay Marco na, ako na lang. Ako na lang ang piliin mo. Kasi kung kailangan ko pang hingin yung pagpili niya, siguro, hindi talaga ako yung gusto. Nagmamahal, Ken. Palakpakan natin si Ken, mga ka-vibes na. Hi! Ayun nga, si Ken, no, ay my best friend na si Ian, di ba? At si Ian ay may minahal dati na nagangalang Marco, di ba? Hindi sukat akalain ni Ken, no, na yung minamahal niya ngayon na si Marco ay may past sila ni Ian. And it just so happened na si Marco hindi pa rin makamove on o makausag sa taong minahal niya noon, which is best friend ni Ken. Ngayon napakahirap ng sitwasyon, no, na parang nasa tatlong puso na hindi nagkakatugma, di ba? Si Ken mahal si Marco na hindi mahal si Ken dahil mahal pa nito si Ian, at si Ian na wala nang nararamdaman kay Marco. Sakit, no? Nako, if may advice kayo para sa ating unsent story sender na si Ken, do message us at our Facebook fan page as 100.7 FM or Tacloban, o i-comment down below ang inyong mga mapagdamdaming opinion and advice for our unsent story sender. And of course, later on, babasahin yan ni Papi Abicado. But for now, here's TJ Monterde with the song Darating Din.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong-gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa Bukirin.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
1: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

You're still tuning into your number one favorite 100.7 FM Arto Cloban. It's your papi ng bayan, DJ Papi Abicado, playing you your favorite music playlist. That was back burner, no? Natatawa ko sa sarili ko. Feeling ko lumulutang tayo ngayon. Grabe, no? Ganun talaga pag pagod ka at marami kang iniisip sa buhay-buhay. Diba? Like, grabe yung ano, yung back burner na kanta. Ano nga ba yung back burner, Papi Abicado? Back burner means putting something aside or at a lower priority for now, but not necessarily giving up on it completely. For example, diba, I put dating on the back burner. I'm not focusing on dating right now. Parang ganon. Or plans are on the back burner. Parang ganon. Diba? Na hindi ka priority. Ay, nako. Anyway, that's sad. Biglang nalungkot, no? But anyway, mga ka-vibes, no? Philippines are 20 minutes after 2 in the afternoon. And of course, kasama nyo pa rin si Papi Abicado for the program and sent heart and vibes. Kumusta ang ating Thursday? Balik tayo sa ating unsent story sender, no? Na si Ken, na na-follow siya sa isang lalaki. Tawagin natin pangalang Marco. Pero si Marco ay may feelings pa rin sa best friend ni Ken na si Ian. Diba? Na parang ang gulo. Like, kung iisipin mo, bakit hindi na lang ako na-fall sa hindi connected sa best friend ko? Diba? Pero si best friend ay wala nang nararamdaman kay Marco. Diba? So ano? Like, anong gagawin natin dyan? Na hindi nangangahulugan na wala nang nararamdaman si best friend kay Marco ay may pag-asa na si Ken at saka si Marco, diba? You know, it's just very complicated na parang you're three in the story na mahal mo ang isa, mahal ng isa ang isa, pero hindi mahal ng isa yung isa. Diba? Ganun kagulo yung situation. Na parang, sana ako na lang yung best friend ko, diba? Yung parang mga ganun, na parang, kung ako ba siya, mamahalin mo, diba? Yung mga tipong, sana ako na lang si best friend. Kasi si best friend, hindi naman niya mahal si Marco eh. Sana ako na lang yung minahal para at least may babalik ko yung pagmamahal na inaalay niya sa taong mahal ko. Diba? Anyway, basahin natin yung mga messages at mga advices na pinadala ng ating mga ka-vibes through our Facebook page, ang mga nag-PM kay Papi Abicado. Again, we're live at our Facebook page, mga ka-vibes, no? That's 100.7 FMR Tacloban. Sabi dito, hello, Papi Abicado. Shout out kay Lila and of course kay Crisanta ng Tacloban. Bye-bye, San Jose. Tara ng Crisanta, no? Masyadong makabago yung pangalan. Hi, Crisanta. Asawa ni Crisanto. Yes. Sabi dito, para kay Ken, huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong may ibang minamahal. Masakit. Pero minsan, kailangan mong piliin ang peace mo. Darating din yung taong ikaw naman ang pipiliin, di ba? Sabi nga sa kanta ni TJ Monterde kanina, di ba? Darating din. Sometimes, mapapaisip ka, no? Minsan, mga ka-vibes, no matter how optimistic you are that the person will come, di ba? Minsan, mapapaisip ka din na darating ba talaga, may pag-asa ba talaga? Kasi minsan you're kind of hopeless, 'di ba? Sa kahit anong pilit mo na, hindi, darating 'yan, we just have to wait. Pero minsan mapapaisip ka, darating ba talaga? Kasi kung hindi, hindi na ako aasa, 'di ba? Sabi ba dito, best friend mo siya, pero hindi ibig sabihin kailangan mong isakripisyo ang sarili mong feelings. Maging honest ka, mag-set ka ng boundaries at 'wag kalimutang alagaan ang puso mo. Tama nga naman, 'di ba? Yeah, best friend mo siya, pero if the feeling is mutual between you and sino pa yun? And Marco, diba? Chances are, diba, sabihin mo sa best friend mo na nagkaka-inlaven kayo. Pero at this situation, sabi mo nga, diba, na mahal pa ni Marco si Ian. So, paano to? Diba? Paano? I guess you should just be honest to your best friend na sa kung ano man ang nararamdaman mo. Yun lang naman yun, diba? Nako. Minsan, di ba, mapapaisip ka na, sana ako na lang si best friend para ako yung minamahal ni Marco. Ay. But anyway, mga ka-vibes, keep your messages coming because we'll be reading that more later on as I come back. But of course, for now, here's a
perfectly song or perfect song for our Unsent Story Sender na si Ken. Here's Khalil Ramos with the song Kung Ako Ba Siya. 224. Sana tayo na lang sila, no? Sana tayo na lang yung mahal nila. 224 is Unsent Heart and Vibes, only here at 100.7 FM Arta Clubin. Kalko

0: silang masabi yung FM Radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bed kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

We're still back to your number one program and sent heart advice. Dito lamang yan sa yung number one favorite sa Soundtrip. Walang iba kundi 100.7 FM Marta Cloben. Philippine Standard Time, 46 minutes after 2 in the afternoon. And I guess, diba, bumalik tayo sa istorya ng ating unsent story sender na si Ken, no? Para sa mga kakabukas pa lang ng kanilang radyo, ang istorya ni Ken ay na-fall siya sa kanyang kausap, di ba? Na si Marco ay may minamahal hanggang ngayon at hindi pa rin siya makamove on. Which is best friend ni Ken, di ba? Pero yung best friend ni Ken, according to the story, ay wala nang nararamdaman para kay Marco. But, di ba, it doesn't necessarily mean na porket wala nang nararamdaman ang best friend ay automatic magiging sila. Because, technically, emotionally and available ang gustong lalaki ni Ken. Because, di ba, why would you settle in a relationship na alam mong half-baked ang pagmamahal sa'yo? Kasi, he can't move on. He can't still move on from the ex-boyfriend. And worst is, best friend mo pa yung boyfriend, yung ex niya, di ba? Na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya. Di ba? Ang hirap. Ang hirap ng sitwasyon ng ating unsent story sender na si Ken. Na parang, sana ako na lang, di ba? Sana ako na lang yung best friend. Na sana ako na lang yung nasa sitwasyon ng aking best friend. Kasi, kung ako yon, siguro ako yung pinakaswerteng tao ngayon. Di ba? Like, here's this person na madly in love sa'yo. Diba? But here we are in the reality of life na mahal mo yung tao pero hindi naman ikaw yung mahal. Diba? For Ken, I guess ako hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. One thing that I learned from the past is if hindi sigurado, bumitaw. Diba? Ito nga, sigurado nga na iba yung mahal, diba? Hindi ka pa rin babibitaw. Diba? I guess, mahirap gawin. It's easier said than done, di ba? Na, we have to let go of these people. Na kahit sa sobrang anong mahal, sa sobrang mahal natin sila, if alam natin na hindi tayo yung gusto at hindi tayo yung kagusto-gusto, bitaw tayo, di ba? Bitaw tayo. Dahil, the longer that we hold on to this kind of situation, the more na masasaktan tayo, di ba? Kasi hindi porket hindi siya gusto ng best friend mo ay mapupunta na siya sa iyo. Diba? The mere fact na hindi pa siya maka-move on sa isang tao regardless kung best friend mo man 'yon o hindi. The mere fact na hindi niya gusto. Like, diba? I guess it's a sign. It's a sign for you to let go. It's a sign for you to let go. It's really a sign for you to let go. Masakit, but you have to do it for yourself. Diba?

0: RTV News Network. Ito ang FM Radio News Break.
1: FM Radio News Break.
2: Mopay ang Kulapisyon Visayas ng Tacloban City. Patay na hanmatadaan itong mga otoridad ano sa abnordidad. Agin buhat nga search and retrieval operation na baybayan ng barangay Daganas, Katarman, Northern Samar. Una na nga naisumat nga nawawara itong biktima kataliwan ginaligar nga nalumos samtang nakarigo hakapareho nga lugar. At ala naman ito na MDRRMO nga ada na halima nga insidente ng pagkalumos ang nahipatihin nila nga bulan itong Setyembre. Nga na mo ito na itong dalikin nga news breaking ng atak na adin naman ito ang angay bantayan niya alas 5 kulop.
3: Kampo ni late Representative Romualdez plano maghaunin piyansa. Minor de edad, patayhan malumos sa baybayan ng Katarman, Northern Samar. Ngan, paggubah itong daan nga public cemetery, dirituod sa Malaha SB Barugo.
2: Nga naman naman natin mga headlines. Ako'y Noel Yogo, yung mga pinakulop ng stay tuned parahan hapon hits.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio. Good vibes.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
1: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
2: FM Radio, the vibes,
3: ang lupet.

0: On Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
4: FM Radio, the vibes,
5: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at matinding traffic? Full charge ka kaagad. Kung paboritong alternative hits ang maririnig, swabe ang iyong biyahe sa Hapon Hits. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan, DJ Papi Abicado. Mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: may magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
1: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!

0: Vanilla shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
4: FM Radio, the vibes!
5: Ang lupet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:32.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ng drive ko. Banji size lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
2: GTX 500! Mabalis sa mga butika. G3 Bayo! Mabibilis sa mga butika.
3: FM Radio! The Vibes!
4: Ang Lupet!

0: Eto ang ating 3-digit Lotto Swear 13 out kaninang alas 2 ang hapon, Huwebes, September 17, 292. Ulitin ko, 292.
1: Hapon hits! Sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
4: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
3: Katuwang nyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng iyong blood sugar, Doc?
4: Yes, Sir Weng. Ang blood sugar o blood glucose ay ang pangunahing asukal na matatagpuan sa iyong dugo. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng iyong katawan. Nagmumula ito sa pagkain na iyong kinakain. Binibreakdown ng iyong katawan ang karamihan sa pagkain na iyon sa glucose at ipinapalabas ito sa iyong daluyan ng dugo. Kapag tumataas ang glucose sa iyong dugo, sinisinyasan niya ito ang iyong pankreas na maglabas ng insulin. Ang insulin ay isang hormone na tumutulong sa glucose na makapasok sa iyong mga selula upang magamit para sa enerhiya. Kapag ang mga glucose na ito ay dumarami ng husto sa iyong mga dugo at hindi nagagamit bilang enerhiya, ito ay nagdudulot ng malubhang problema sa kalusugan, kabilang na ang diabetes at mga komplikasyon nito. Upang maiwasan, Sir Wing at mga kaibigan, ang ganitong mga karamdaman, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap ng mga kilalang herbal na nagtataglay ng powerful bioactive compound gaya ng Vicin at Charantin. Ang Vicin at Charantin na mayamang makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Gold ay may kakayanan na pababain ang blood sugar levels sa ating katawan. Ito ay tumutulong upang mapabuti ang mga antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng glucose, uptake at glycogen synthesis sa atay, kalamnan at fat cells. Ito rin ay nagtataguyod ng balancing pag-iimbak ng glucose sa atay bilang glycogen. Sumusuporta din sa malusog na paggawa ng insulin sa pamamagitan ng islet of Langerhans. Nagpo-promote ng peripheral glucose utilization at malusog na serum protein level. Upang makaiwas at malabanan ang makaramdaman dulot ng pagtaas ng asukal sa dugo, uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Isa sa mga nakaka-apekto sa pagtaas ng sugar level ng ating mga kababayan ay ang pagkahilig, di ba Doc, sa mga unhealthy coffee, lalo na yung tinatawag na iced coffee, na punong-puno ng mga unhealthy sweetener. Kaya huwag isakripisyo ang ating kalusugan. Palitan muna ng healthy na kape. Mag Santon Plus Coffee Mix na ang kape, na hindi lang basta healthy, masarap pa at kagigiliwa ng buong pamilya. Pwede pa makainom kahit yung mga bata. Kaya pag-usapang kape, huwag kalimutan Santon Plus Coffee Mix.
4: At kung kape naman, Sir Wing, na may vitamins ang hanap mo, narito na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 at may santon pa.
9: Nagkape ka na, magiging healthy ka pa.
10: Jero, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
11: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ulitin ko po, para mapanatiling healthy ang sugar level sa katawan, uminom po ng Santon Plus Gold araw-araw. At para sa healthy and delicious coffee, mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor ng Crownland Building EDSA Corner, Madre Ignacia Street, muli sa Quezon City. Pwede silang tawagan sa numerong 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
4: At ako naman si Dr. Rimeli Tuoy.
3: Lagi po kaming pakinggan sa programang
2: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: This is FM Radio.
12: FM Radio.
7: Favorite music radio.
13: The time now on FMR. It's 5:02.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
15: ACS.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May

0: Wala silang masabi yung radio update ka pa isang malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes!

0: Maupay ngatak na sinilangan Visayas ng siyudad ng Tacloban. Live kita nakikitaan sa Facebook pages sa Narangkay na Balita ng PRTV Tacloban. Kapo na bugos ng puwarasan PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon ng ato nagpapadangat ang mga presko ng magpasok ng notisya na nahikayan bugos ng puwarasan PRTV News Team. Kinangatak na ng haton mga laray. Puluhan!
1: Leyte Representative Martin Romualdez plano magpiyansa. Minor di edad nga babayihay patay han malumusabay bayunan Katarman Northern Samar. Duhang miyembro ng MPA nga may ada rifle grenade ngan pirang armas nagsurinder. Paggubahan daan nga Barugo Public Cemetery diri tuod inin sumalhas sanggunyang bayan han Barugo. Pag-inuran yan nga Setyembre, nakabulig agud madugangan ang tubig ang mga damhan National Irrigation Administration 8. Limitado nga pundo ang Tesda Leyte. Usa ang mga rason nga nakikita nga diri nangunguna skills competition ang mga representante.
0: Arangkada! Nanya na haton mga katukiban. Kung siya notisya lokal. Nagpahayag na hinintensyon ang kampo na Leyte Representative Martin Romualdez na maghahaon hirahin motion to bail hagin kakatubang hininga plunder charges. Aton hibaruan ininga report ka Don Leandro Chu.
2: Arangkada! Nagpahayag na hinintensyon na Leyte Representative Martin Romualdez nga maghaon hin petition to bail hagin atubang plunder charges. Kataliwan ni niya arraignment kakulupas ang Digan Bayan kundi nini inag-plea not guilty. Sumala tagabagyakan ni Romualdez ng attorney Adef Fajardo katungod ni Romualdez magmugo nga tugutan magpiansa nga legal daw ay larawit ang balaod.
3: Kami na po ay nagpahiwatig na sa korte na kami po ay maghahain ng petition for bail kasi sa aming pagtansya. Itong ebidensya na inilahad ng tanggapan ng ombudsman, ito po ay masyadong magaan, ika nga hindi malakas to warrant yung further detention po ni Congressman Romualdez.
2: Ginaandam na yan na ini, itong mga abogado ni Romualdez, kundi in korte daw ang magdidesider kung tutugutan. Sugad nala ang natabukan anay Senador Bong Revilla. Otro naman nga gindigunan ng kongresista nga hiyain inosente ngan waray kalabutan ng mao nga isyu. Kung susumahon daw, waray anuman nga ebidensya ito naglilink kontra haiya. Don Lian Ritsu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
0: Minor di edad nga babayihay patay han malumos sa baybay or haybaybay ng Katarman Northern Samar. Adito na report.
1: Arangkada!
4: Hininga Lunes nga isumat nga nawawaraan usa nga minor di edad nga bata nga babae mahuman kumarigo ha may baybayon han barangay Daganas Katarman Northern Samar. Pero an makasurubo kay patay na inihan mahikitaan mahuman han gindumarang search and retrieval operation han MDRRMO. Talwas naman ang duha nga mga upodhan usapang insidente hin pagkalumos sa kapareho lagi hapon nga baybayon. Igin pailarom na ha post-mortem examination ang patay nga lawas ang biktima hapag sigurado nga waray na hitabo nga foul play. Samtang gindara naman ha hospital ang mga na-rescue ng kabataan para tagahin medikal ng atensyon. Hatalahan MDRRMO ada na limang insidente hin pagkalumos anay patik hinilang bulan han Setyembre hanasabi ng probinsya. Jay Barayon, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
0: Samtang duha nga NPA member nga may da rifle grenade ng perang armas igin surrender. Aton hibaruan ng report ng Dunkirk Riquez.
1: Arangkada!
5: Usa nga rifle grenade nga duwa nga pusil ang voluntaryo nga gintubyan han duwa nga nagsurrender nga miyembro han Communist Terrorist Group ha magkalain nga anti-insurgency operation sa Islahan Samar. Una na ini ha Eastern Samar nga kundiin ang mga operatiba han 805th Maneuver Company han Regional Mobile Force Battalion 8 kaupod an 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company in malinampuson nga napasurrender hi alias Gar 38 anyos usa nga parag-uma nga residente han General MacArthur Eastern Samar kipan pagtubyanin o sa nga pusil.
6: Opo sir, nag-surrender po siya ng isang unit handgun revolver at tatlong live ammunition po sir. Sa ngayon po sir, si Edgardo Ulsalis po ay nasa custody ng 802nd Maneuver Company, 805th Maneuver Company dahil po ipapacilitate pa po yung enrollment niya sa ECLIP. And likewise po, yung mga surrender firearms naman po ay nasa custody ng Itokip Maneuver Company prior po sa turnover nito sa mga concerned units for proper documentation.
5: Pinaagi naman hangginhimo nga community immersion ng anti-insurgency drive han 802nd Maneuver Company han RMFB8 ha Villarreal Samar involuntaryo nga nagsurrender hi alias Wino 32 anyos o sa nga parag-uma anay miyembro han CTG ha ilarom han SRC Sesame EVRPC kalakipan pagtubyan hin usa nga pusil mga bala ngan iba pa.
6: Ang mga nasurrender naman po ni Erwin Aboga ay isang caliber 9mm, limang rounds ng live ammunition, isang magazine at isang rifle grenade po.
5: Hapag kaya na, ang duwa nga anay miyembro han rebelde nga grupo, kalakipan mga gintubyan nira nga mga armas inaadha kustudiya han mga kadatag sa facilitating unit para han dokumentasyon na nga nasakto nga disposisyon na.
6: Sir, sa totoo lang po, medyo mahaba din po kasi yung proseso sa pag-process ng ECLIP, pero rest assured po,
5: Dan Kirkrik Yaza, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Samtang pagguba handaan nga Barugo Public Cemetery diri tuod sa balhagsanggod ang bayan ng Barugo. Adito report ni Don Lianuchu.
1: Arangkada.
2: Ngipanimuan sa no sa Parish Church nga niton konseho ha Barugo Leyte ano ruburub paggubaan ngan pagobligar pag-ukab ang mga tulaan hinminatay adaan nga pampubliko nga sementeryo man gani pero ha mga residente ang nagpa-exhum na hiton ira mga minatay nababaraga magunin na itong mga bungtuhanon nga may mga hinigugma ha kinabuhi nga nakalubong dito. Sumalakan Barugo Vice Mayor Jessica Manakan waray ini kamaturan ngan waray gapon abiso ang kora parukuhan bungto. Asesyon nga gindumara doon Martes nga gintambungan hintagbabahan Commission on Cemeteries for Archdiocese of Balo. Waray daw ini naipakita nga pamatuod nga kanan simbahan ang lote nga kinumumutangan han sementeryo. Optional o depende daw lahat tawo kung nagbabalhin nira itong tulaan han iraminatay ha kolumbaryo nga may bayad permit nga pag-ukab nga pagbutang. Diri gugubon ang mao nga sementeryo nga diri ini karagpirit nga pitad. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Pag inura naman, yun ang sa Tiyemre, adakay nakabulig agud madugangan ang tubig ang mga irrigation system haniya 8. Silvia Abadingo, haditalye.
1: Arangkada.
7: Nakaobserbar ang National Irrigation Administration kon niya hinpagitaas ang tubig kadam-an ng mga dagkong irrigation system sa Eastern Visayas. Kataliwan na itong sunod-sunod nga makusog ng mga pag-uran hininga bulan. Walong irrigation system liwat ang padayon nga may daubo sa normal nga water level. Laki pa walong nga below normal ang Tingib Dam Pastrana, Tibak Dam Santa Fe, Marabong Irrigation System Burawin, Mainit River Alang-Alang, Pungso River Barugo, Nganbao River Karangga, Ngatang Nan Halete. Lakip gihapon ang Kalbiga Communal Irrigation System Kalbiga. Ngan Basay Irrigation System Basay Samar. Ang Bao River Kananga. Nagitaas ang level ng tubig. Tika nga 38 cm hadto ang September 11 nga to 51 cm. Samtang ang Mainit River Alang-Alang nagitaas gihapon. Tika nga 48 nga to 58 cm. Pero bisan may dapag-upay padayon liwat na ubos sa normal ang water level hawalong irrigation system.
8: Kung diretso lang sana ang oran nakakadugang-dugang sana hiya dito from the pinaka-source na atong supply. Pero kung adi lang kasi ubos na atong oran na dirihiya dito kapunuan, so medyo madali lang kasi hiya mag-evaporitudan kapaso magmara, mag-lower na atong supply liwat na yun. Oo, dirigo niya enough na makaka 100% talaga sa ato supply yan.
7: Sumalahan niya, importante ang epektibo nga paggamit ang irrigation water, labi na nga padayon pa ang dry spell sa ibang lugar. Ang pag-uran ni nga simana, mahimoy itong Eastern Visayas, nakakabulig agud luwat madugangan ang tubig ng mga dam. Ginpapahinumduman niya ang mga paraguma nga gamiton hinsakto ang irrigation water ngan sundon ang water delivery schedule. Agud maipabili ng supply para mga umhanan.
8: An akon lang hangyo is, and especially ang mga nakabari na ining ayo lanay kamo pag tanom dayon, pag land prep dayon kasi para makaabot anay sa mga durho nato, mga areas ang tubig nato, nga maluwat gyapon nato, kaniba nato ng mga isig kaparag-uma, nga makaabot gyapon sila sa stage nga makabari iliwat hirang.
7: Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Halain naman yung sumat, limitado nga pondo hantas the late usaha mga rason nga nakikita nga diri nangunguna ha skills competition ang mga representante. Aditon aton report.
1: Arangkada.
4: Hakahuman pala nga World Skills Philippines Clark 2026 sa Pampanga, nakita ang obserbaran mismo han matinaglawas ang test the Leyte and Regional Office. Ang makinabaguhan nga teknolohiya nga higamit han mga competitor, han ibang mga rehiyon nga nakabulig nga nakapagpaangat han ira maupay nga performance hatun mismo taknahan kompetisyon. Binta hagud kaupay nga may kukonsidera sumalakan test the Leyte Provincial Director Enrico Banario ang pagkakaadahin mga makabagong ekipahe nga magagamit ha mas paghag-id han skills sa mga competitor. Pero ang problema, kulang na limitado ang pondo han ahensya bisan pala ha pag-invest o pagpalitan mga maong ekipahe.
9: Siguan amon team inin, tanan nga mga learnings that we encounter dito nga nakuha. Let it be an input for us to improve more, to prepare more, to be ready for the next competition and to keep on upgrading and upgrading itong training. So, sering pa di rila kita magmahay kay lifelong learning. Kinanglan padayon itong pag-aram. Labi na itong paglanad, hindi nga changes sa technology ang matunan itong pinaka-challenge. So, padayon gihapon itong pag-invest itong technical and vocational education for us to be at par with the technology and the industry.
4: Istratehiyahan TESDA kung hahainala daw makusog ngan mas may potensyal nga kategorya dito nalhira magpo-focus ngan mag-invest darangat diri man akos magastuhan tungodhan limitado nga pondo. Pero halayuhini nagpapabilin itong paningkamutan pamunuan nga makahatag hin maupay lagi hapon nga kalidad hin mga scholar ngan magre-representarahan riyon ha mga nasyonal ngan international nga kompetisyon. Hapagkay na kantidad hin milyones ka pesos itong ginhingit ang alokasyon ng TESDA para pag-invest han mga nasabi nga makabagong nga higamit.
9: So, di damin dyan nakita ko nga an areas for improvement naton, baga areas for enhancement, pag-develop and skills and pag-weld ng aluminum. So, nakita ko, so siguro, singko, so next time, we need to focus on aluminum nga materials, welding, nga, di man, mga pipes, mga flat, vertical, and how it is applied into actual. So, sa ito niya, and then mga preparation daragud man nga kulang hin oras and practice kinahanglan pagud man i-enhance keep on mga repetition nga diton ka master kay magupay magupayan kuanan kalaban naman ko dito ani mo na skills sarang pa you need to upgrade, you need to make it perfect kay magupay na nga tanan ang mga competitors. So talaga haros nga ni kon pwede itong level of excellence, competitiveness, amo talaga itong de-develop natin.
4: Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Ginunahan na han matagub Leyte ang pagpaayad han usang flood prone nga dalan gamit ang 25 milyon ka pesos na bahin han local government support fund. Ano itong katukiban? Ha-report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
7: Ginunahan matag-ob Leyte ang pagpaayad ng usang flood-prone nga dalan gamit ang 25 million nga bahin han local government support fund kun LGSF. Iginpasalamat ang LGU matag-ob nga gintugutan ang mga lokal nga opisyal nga makagpili han mga proyekto nga kun ano-ano unahon na ira lugar. May da 30 million nga LGSF allocation fund ang matag-ob Leyte para hininga tuig. 25 million hini iginreserba para itong pagkonkretuhan sobra usa ka kilometro nga dalan nga nagkukonektaran Sitio Balanac ha Barangay Balanac Tas ngan Sitio Balanac pakanto Barangay Santo Rosario. Sering ito na local chief executive ginuna ang proyekto may tungod nga pero may binabahaan ang lugar labi na kung makusugan oran.
10: This is a flooded area kaya medyo malaki ang problema sa kalsada na to dahil low laying siya, lahat ng tubig na galing dito sa taas ng Bilyaba ay papunta doon. Usually nagkaroon kami ng flooding. So papunta sa area na yan, kaya yan ang pinaprioritize natin yan.
7: Laki pa proyekto ang pagitaasan libelan dalan agud diri dayon abuton ng tubig ha panahon itong pagbaha. Ginlalauman nga makakabulig ini diri lang mga nagbabiyahe kundi labi na mga paraguma nga nagamit ang dalan na paghakot ang era mga produkto. Ginaandam na ang proyekto para habiding hininga bulan.
10: Project will be for bidding this, hopefully we could bid it this month. Maano na natin to, tapos na yung pag-ipon ng lahat ng mga kailangan natin, no, na documentation, pati na yung sa pag-ano ng mga necessary documents, kompleto na. So for bidding ng ano natin, ang 25 million. Actually downloaded na for bidding na to.
7: Samtang ang nabibiling luwat nga 5 million nga LGSF nga gingamit para support and rice distribution program ini nga programa. Target ang matag-ub ang 5 mil nga mga pamilya nga mabuligan. Karuyag signun, makakarawatin rice assistance ang atalan nga pamilya ha munisipalidad ha 2026 national budget. Ginpadakan ang national government ang LGSF nga to 57.87 billion. Samtang ginpaplano ang dugang paluwat nga 58.53 billion para itong year 2027. Din ini nga programa gintutugutan ang mga LGU nga maging diretso nga i-implementar ang mga proyekto nga era gintili base a prioridad ang era mga residente. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
0: Mga ilegal nga droga ngan pusil narekupo gin buhat nga bypass operation hakap Bukgayan Biliran. Aton hibaruan ining report kan Dunker Piquez.
1: Arangkada.
11: Mga igindidiri nga droga, pusil ngan mga bala, amo ni na recover hagin himo nga anti-illegal drugs operation han Police Drug Enforcement Unit han Biliran Police Provincial Office sa Kaupunan Station Drug Enforcement Unit han Kabukgayan Municipal Police Station, PDA Regional Office 8 ngan Biliran Provincial Intelligence Unit dito ha Barangay Balakid Kabukgayan Biliran. Ang suspect nga kilala kan alias Jel, 27 anyos, waray trabaho ngan residente han nasabi nga lugar. Napalit kan alias Jel ano sa nga pakete han ginaaligar siya bungan han pagkapkapan ini han mga operatiba inakuha pa ya posisyon na ang pira pa nga sa siya hindi tutuuhan siya buo, pusil, bala, ngan iba pa.
12: Yes, sir. May na-confiscate po sila, sir. Ang falsa siya po, sir, yung subject for sale. At with the marked money of 500 peso bill. Tapos, yung sachet, yung another 4 sachet, suspect position, 4.555 grams amounting to 30,974, and 1 caliber 55 Springfield Armory firearm with 1 live ammo and 5 pieces live ammo with magazine po.
11: Si Elias Jel ang gindarangad to ha Kabukgayan Municipal Police Station para hansakto nga disposisyon na ngan iniin na katalaan o matubang hinkaangayan nga kaso.
12: So far, sir, yung suspect ko natin nandun pa sa Kabukgayan Municipal Police Station waiting for the case to be filed at the Provincial Prosecutor's Office kasi yung mga suspect ng shabu po ay andun pa po sa ano natin, sa Ormoc Chemical for chemical analysis pa po, hindi pa po nakuha yung result. And yung firearm po ay nire-request pa po sa RCECU for verification kung sino po yung talagang owner. And after po ma-verify kung hindi recorded doon, ituturn over po sa crime laboratory for further evaluation and ballistic examination. Violation po ng ano po ng section 5 and 11 under RA 9165 and RA 10591 and the illegal possession of firearm.
11: Dan Kirkrikyaz, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Nanamad to ang kinkabugusan han aton mga notisya, yan ang oras. Parang kadugangan nga may impormasyon ngan magpasok ng mga balita, bisitahan ang Facebook pages ang Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gapon niyo may download ang FM radio app of Play Store ngan App Store. Makikita gapon ang Arangkada Balita ha YouTube, isers la ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, nga i-click ang notification bell para na pinakabago ng update. nanhangaran ang bugos nga puwersa han PRTV News team. Ako, kay Jay Barayon, nga mo pagatak na hatong nga tanan.

0: Ah, dapat siguro, partner, ha? Medyo maingat-ingat na tayo kung sino kukumbidayin natin na ma-interview patungkol sa impeachment trial at baka mapahamak.
1: Kaya nga, buti sana, partner, kung yung pahamak na yun ay reprimand lang. Kato, magbabayo.
0: Ay, hindi. Ano pala naman? Warning pa lang naman eh.
1: Akala ko baka magbayad agad.
0: Warning muna. Oh, tapos after that, multa.
1: Ayan.
0: 30,000.
1: Oo, oh, kasi
0: pambili ng labubo din yon.
1: Oo nga.
0: Ang daming labubo mabibili nun. Ba,
1: ilan,
0: how many labubo can you buy with 30,000?
1: I think with 30,000, you can buy mga 28.
0: 28 lang?
1: Oo.
0: Mahal ba ang labubo?
1: Mahal.
0: Pero meron kang bagong labubo.
1: Yes!
0: So that's why you're so happy. Yes. Rika, the partner has the labubo fever.
1: And it's a blind pool. So
0: wala po akong ma-relate sa labubo, mga kapamilya. Kung kayo po ay mga nakikinig ngayon sa DZMM Radio sa Estreta, nanonood sa Teleradio, kayo po ba ay isa sa mga labubo
1: blind box
0: collectors?
1: And partner, blind box,
0: blind box
1: pulls yan.
0: Labubo, ha?
1: Oo. And it's, you know, we try to find the joy in things.
0: Simple things.
1: Diba?
0: Simple lang ba yun? Mahal eh.
1: Siyempre, kailangan ko rumakit para makakabili tayo ng ganyan.
0: Pero tandaan mo, partner, ha? Yung pambili mo ng labubo, ay dapat ilaan mo na sa pambili ng gasolina.
1: Yun nga.
0: Kasi next week, buti na lang hindi ka diesel.
1: Narinig kita kanina eh.
0: Yung diesel medyo matindi, mga kapamilya.
1: Diba? Oo.
0: Yung 10 piso na yan, isipin nyo.
1: Kaya nga.
0: Ilang pang, kumbaga sa bawat litro na pinapakarga mo at nakikita mo tumatakbo yung metro doon sa pump, diba?
1: Oo.
0: Aray ko, 10 pesos per liter ang ipapalo ng diesel next week.
1: Eh ngayon, di ba? Ganun din eh. Halos 10 piso din ang tinaas ng diesel.
0: Mo, 10 liters is 100 pesos
1: kaya
0: more.
1: Kaya nga. Can you imagine an additional. Kasi next week, 10 pesos sa diesel. Tapos kanina sabi mo, 4.40 sa gasolina.
0: Mahal sa kerosene, nagulat din ako.
1: Oo.
0: Mga 7 pesos plus.
1: Kaya nga, paano na yung mga paborito nating mga kwek-kwek niyan, partner? At mga tukneneng at fishball.
0: Like the labubo, I do not partake regularly.
1: Wow, hindi clean
0: kasi,
1: living.
0: Wala na, hindi sa clean living, partner. Oh. Hindi naman kasi ako napapadpad doon sa mga bentahan ng mga kwek-kwek. Eh, siyempre, pag nasa loob ka na auto, alam nga naman tumabi pa ako para bumili ng kwek-kwek.
1: I shall teach you how to eat.
0: Unless,
1: street foods.
0: No. Unless si Supreme Commander, si Ken Don and the Zandro, mga magdala ng kwek-kwek dito pag sila ay
1: pumasok. Si Zandro kasi naglalakad lang yan tapos may dadadaan ng kwek-kwek.
0: Naglalakad lang yan.
1: Hindi, tatawin niya siya pang kabila.
0: Pinaparada ni Zandro kasi yung Lamborghini niya sa kabila. Tapos bibili ng kwek-kwek.
1: Yes.
0: Naka Lamborghini pero bumibili ng kwek-kwek. Parang medyo may disconnect ka. It's like the wealth of the Zandro is unexplained. Because he has the Lamborghini but the kwek-kwek is his favorite food.
1: Parang as long as it is not ill-gotten.
0: Hindi naman, hindi naman.
1: Oo.
0: So mga pamilya, habang tayo po ay abala siyempre no, sa pakikinig sa mga argumento sa impeachment court kahapon, medyo nagkaroon lang ng break dahil nga po at pinakinggan natin yung mga amici curiae.
1: Friends of court.
0: Friends of the court. Mm-hmm. Dahil po siya sila ay nagbigay ng kanilang mga pananaw, no? Kanilang kuro-kuro bilang mga dating hukom ng Korte Suprema kung ano ho ba talaga ang interpretasyon ng constitutional provision sa voting threshold sa impeachment trial. Sino yung mga nagsalita? Dating Chief Justice Artemio Pangariban? Dating
1: Puno?
0: Chief Justice Renato Puno? Dating
1: si
0: Associate Justice?
1: Davide? Adolf Ascuna and Hilario Davide.
0: Si CJ Davide, hindi na ho dumalo dahil po kagagaling lang ho ata niya ng isang medical procedure. Mm-hmm. Nagpadala ho siya ng legal memorandum. No?
1: Mm-hmm.
0: So, sa mga ibinigay po nila mga punto de vista at yung mga sagot po nila sa mga senator judges, sa interpellation po nila, yun na po ang pag-aaralan ng mga senator judges.

0: nila, bakit yun ang kanilang desisyon, bakit yun ang stand nila, na it should be volatile or it should be
1: volatile
0: rigid.
1: Or flexible?
0: Flexible, tama,
1: flexible.
0: Sorry.
1: Just like the yam nila lapirot mo ngayon. Because if you see the partner Rica, mga kapamilya, sa mga teleradio viewers natin, buong oras na lalapirutin ni partner yan.
0: Correct. Kasi but, ano eh, nag-retire na si Stress Ducky.
1: Stress Ducky has expired.
0: Napigana natin yung buhay out of him.
1: Stress Ducky has been squeezed to death.
0: Oo, so napalitan na.
1: So tama, no? Kailangan po na yung po mga binagit ng mga Amici Curie kahapon, yun naman po ang ngayon ay medyo pag-aaralan, no? Ng mga senador dahil next week sila naman po ang mag-oral arguments with the prosecution and defense.
0: Ang sana they can put in mind partner talaga no, na anuman ang mapagdesisyon na nila dito ay magiging president ng mga susunod pa kung meron mang mga impeachment trials. 'Di ba?
1: And maganda rin yung mga isang nabanggit. I think si Chief dating CJ Reynato po no nagsabi. Na kinakailangan isaalang-alang ng mga senator judges no na ang hustisya na hinahanap po natin ay dapat makamit din ng taong bayan. Because that is the exact point of having an impeachment trial. Na magkaroon ng hustisya, hindi lang para dun sa nasasakdal, which is the vice president, hindi para sa taong bayan na apektado umano nung mga ipinaparatang kay Vice Presidente Duterte. Kasi pera ng taong bayan umano yung nawala eh. Diba? Na hindi po maipaliwanag na yaman, maling paggasta ng confidential funds and so forth. No? So, by next week is si 23, September 23.
0: Yes. Wednesday yan, pag-uusapan na nila yan at oral arguments.
1: So, doon na po tayo papunta. No? Kung ang may mga nagsasabi lang kasi, partner, no? Na baka kasi masyado pang maaga para pagbotohan. Oo, kasi hindi pa naman tapos ang presentasyon ng prosecution at hinihintay pa yung presentation ng defense.
0: Actually. Diba? Kasi may pangatlo ng article na tayo, may isa pa kung didiscuss
1: kung itutuloy pa yung bribery.
0: Diba, yung bribery. Tapos dadating pa yung defense. So we're talking about months pa.
1: Sana.
0: They can, baka nga pwede pa nila i-defer. Kasi ang narinig ko mula kay Robert kanina, no? Maaring pag-usapan sa caucus ng mga senator judges natin kung sila ba ay magbobotohan or they will leave it to the presiding officer to make the decision for the whole body. Ganon.
1: Eh, ang problema, si presiding officer, nagbitiyo na lang salita sa simula pa lang na gusto niya yung parang two-thirds of all members or 16. Eh.
0: Pero ni-qualify naman niya yun. Sabi niya kasi, sinabi niya yun para kung meron mang aalma, i-re-raise yung issue na yun sa Supreme Court at ang Korte Suprema ang magde-decide.
1: Sabi naman ng mga Amici Curie, parang hindi na dapat makialam pa ang Korte Suprema because the Senate, bilang an independent constitutional body, has the power to decide on its own kung ano ang mga rules na sa susundin niya sa pagtalakay ng impeachment ng Vice Presidente. So ako feeling ko, the senators themselves in their own siguro perspective, sasabihin nila na hindi na dapat tayo umakyat pa sa Korte Suprema. We have the power to decide on our own.
0: Tsaka alam mo partner, kailangan makita talaga natin the delineation of powers ng executive, legislative, and judicial natin. Yeah. Kasi, kaya nga sila binigyan ng co-equal branches na powers, di ba? If one would overlap, anong tawag nila doon?
1: Kung ima-impose nila diba? Yung kanilang jurisdiction.
0: Over another, di ba? Magkakaroon tayo ng gulo dyan eh.
1: Yeah. Sinasabi din naman, one of the main powers of the Supreme Court is to decide on issues of the interpretation of law. At kung talagang hindi po magkasundo ang mga senador, kung paano po nila ma-interpret yung provision na kung ano yung voting threshold, well, the Supreme Court being the final arbiter of what the law, how the law should be interpreted, malamang baka may mga magsulong na iakyat sa Korte Suprema.
0: Oo, but yan nga kung may grave abuse of discretion daw from the Senate.
1: Ibero, how can you say it's grave abuse kung may power nga ang Senado on its own to decide how it should vote as an impeachment court. No?
0: I feel like ang smart-smart ko. Pinakinggan ko kasi yung apat na justice kahapon.
1: Dami ka napulot.
0: Oo, parang dami ko natutunan. Napakaganda ng discussion actually kahapon.
1: Totoo. Very well appreciated na nagkaroon. At saka siguro nagpapasalamat din lahat na dahil po si Senator Erwin Tulfo ang
0: nag-brought up.
1: Ang unang

0: Oh. Siya yung nag-ungkat eh.
1: Oh, oh.
0: Kumbaga wala namang ibang mga senador na kumbaga tumayo para questionin na kaagad kung ano ba ang gagawin nilang rule or susunding rule.
1: Mm-hmm.
0: And that is something siguro that should be at least noted na mabutit a senator, a neophyte senator at that, ang nagsalita para bigyan ng pansin na itong napakahalagang aspeto nitong impeachment trial, partner.
1: Na nag-give way dito nga sa magandang usapan. Ang gusto ko lang din malaman, kasi sinabi nila there will be no trial ng 23, di ba? Dahil nga pag-uusapan nila yan.
0: Oral argument.
1: I-ere rin kaya nila yan.
0: Sigurado yun. No? Dahil gusto rin makita ng publiko kung paano din hihimayin ng mga senador yung mga binigay ng mga payo no, at kuro-kuro ng mga amici curiae from the Supreme Court. Bago tayo magpatuloy, mga kapamilya, dahil meron po tayo mga nakalinya na ng mga panauhin, ay tatanggap po muna tayo ng ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol! LTO, nag-issue ng show cost order. Daming show cost order niya araw na ito, ha? Today is show cost order day. Sa mga driver ng utility van at motorsiklo na sangkot sa insidente na ikinasawi ng back rider sa Antipolo City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol, Jom Garner Jom.
2: Nagkaroon pang insidente noong September 15 sa Marcos Highway, Piedra Blanca, Barangay San Luis, ayon sa LTO. Nasagi ng utility van ang motorsiklo kung saan nahulog sa kalsada ang driver at back rider nito. Nagulungan ang likurang gulong ng van ang back rider na ay dineklarang dead on arrival. Nagtamo naman ng mga sugat ang driver ng motorsiklo. Batay sa police report, may pananagutan umano ang driver ng motorsiklo sa insidente. Kapwa ay natasan ng LTO ang dalawang driver na humarap sa Intelligence and Investigation Division sa September 22 para magsumite ng kanikanilang mga sinumpa ang salaysay at kaukulang dokumento, kabilang sa mga paglabag na tinukoy sa SEO ang reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Samantala, kapwa sususpendihin naman ng 70 araw ng driver license ng dalawang driver. Kapwa rin inilagay sa alarm ang utility at utility van at ang motorsiklo habang magpapatuloy naman ang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Partner.
1: NCRPO itataas sa full alert status simula bukas para sa anibersaryo ng martial law. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars.
3: Ika pinaaga sa alas 12:01 ng ating gabi ng September 18 ang pagtaas sa buong halay ng NCRPO sa full alert status para sa 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa bansa sa Lunes, September 21. Ito ay matapos na maisipinal ng PNP ang data ng seguridad sa sarili ng isinagawang final inter-agency coordination meeting. Ngayong araw yan para sa paghahanda sa naturang aktibidad. Pagdating nito ay nakatakda namang ilatag ang buong deployment ng mga tauhan ng PNP pagsapit ng alas 11 ng gabi ng September 19. Nalayo na namang matiyak ang sapat na presensya ng mga otoridad sa mga pangunahing lugar sa bago ang pagdunta ng martial law. Samantala, giniit naman ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na hindi overkill ang mahigit 15,000 ng mga pulis na papalat sa Metro Manila na layuning masigurong hindi malalagay sa panganib o maaabala ang publiko sa kasugsugan ng mga aktibidad at pagtitipon kaugnay ng martial law. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos. TVMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padierno.
0: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa TVMM Radyo Patrol sa Istretta.
0: Oras po natin, 5:47.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 5:47.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: Holly Coffin, Saman Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Reginald Dongol, tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court. Attorney, magandang gabi, Tony and Rica. Ay,
7: magandang
6: hindi nga siya nakasuit.
7: Oh, sa inyo, nakasuit. Tony at Rica, at sa inyo mga tagapakinig at tagapanood.
8: Attorney, magandang gabi po.
6: I hereby declare that Attorney Tongol is immune from suit because he's not wearing a suit. Pwede ba kayong, malaya ba kayong makakapagsalita sa amin today, Attorney? Dahil baka ayaw naman namin mas sunod ka mag-show cause order.
7: Hindi po ako sakop ng Rule 18, kasama rin po ang media dyan, yes. At saka lahat po ng mga hindi umaappear in front of the impeachment court po. Okay. Ang kasama lamang po sa Rule 18, yeah, ay yung presiding officer, yung senator judges, yung house prosecution prosecutors, the counsels for the house prosecution prosecutors, yeah, at yung respondent po, at saka po yung mga counsels ng respondent at mga witnesses. So yun lamang po, very limited lamang po.
8: Pero, hindi ka pa rin po pwedeng magsalita about the merits of the case kahit na hindi ka masasub judice.
7: Dahil hindi po ako sakop dyan, pwede po ako magsalita doon sa merito lamang po ng mga desisyon ng ating korte.
6: Ayan. Now that we've laid the parameters of the discussion, we will ask Attorney Tongol everything under the sun.
8: Takot kasi kami mag-contribute sa 30,000.
6: Mag-aambag kami.
8: Dahil kami yung taga-tanong eh.
6: Pero anyway, Attorney, balinawin natin ano. Talagang nakapag-issue na ng show cause order si Senate Presiding Officer Chief Escudero kay Attorney Congressman Terry Ridon at saka kay Attorney Jay Tolosa. Tama po?
7: Compound question po yan, no? Una po, hindi po sa akin nang galing.
6: Ay,
7: yung,
6: okay.
7: Yung identity of the persons po, no? Pero na-monitor naman po natin kanina sa kanilang mga sa statement ni Congressman Ridon,
6: yes,
7: na inamin niya naman po na isa siya po doon at yung isa rin po, sinabi niya, okay, ay si Attorney Tolosa. Pero tama po yun na ibigay na po ng korte sa kanila at na-receive na po yan as of 4:30 yesterday po.
6: Mm-hmm. And kailangan ho by today sila sumagot, Attorney Reggie?
7: Tama po, dahil ang nakalagay lamang po sa ating rules, bibigyan po sila ng 24 hours para makasagot po. At yung 24 hours na po yun ay umandar na po mula doon sa oras na na-receive po nila. So if that is 4:30 yesterday, then dapat po nakapagsumit na po sila ng 4:30 within the day.
6: And makukumpirma niyo ba, Attorney Reggie, kung tumupod sila dun sa deadline?
7: Hindi ko pa po natatanong sa Senate
6: sa Clerk of Court.
7: Secretary po kay Clerk of Court kung na-receive na po yan kanilang show, yung kanilang sagot sa show cause order.
6: I see. Okay. Mm-hmm.
8: So ngayon po ay reprimand pa lang po muna ang kanilang matatanggap. Ano po ba, naabot po ba ng 3 warnings parang sa
6: 3 strike rule?
8: Oo, ganun.
6: Ah.
7: Of course, wala pa naman pong finding na nilabag po yung sub-judice rule at saka yung ruling ng presiding officer. Meron pa lamang pong ostensible na violation pero wala pa pong determination ng ating presiding officer kasi depende pa po yan sa sagot nila. Uh-huh. Pero generally po, ang magiging mga penalties po sa kanila, there will be a 3-strike rule po na sinabi ni presiding officer noong August 26. Uh-huh. Ang unang strike po ay mere reprimand in open court. So sasabihan po sila in open court na mag-ingat at huwag nang maulit-ulit yung mga ginawa nila. At yung pangalawa pong strike naman, pag hindi pa rin sila tumalima doon sa first reprimand nila, ay papatawan na po sila ng 30,000 na penalty. At pag hindi pa rin po sila nag-comply doon sa hindi paglabag nung ruling na yon, tsaka nung rule 18, ay doon na po sila hindi papayagan na makapagsalita on the floor. Ibig sabihin, hindi po sila papayagang mag-motion o magtanong o mag-participate po. Mm-hmm. Pero, or kapag private prosecutor po, pwedeng i-revoke po yung kanyang appearance kasi base po yan sa discretion ng court. And also, they may also be referred to the office of the court administrator ng Supreme Court para mapatawan po ng administrative sanction
6: as
7: po.
6: A lawyer.
7: As a lawyer.
6: So para pala itong parang sa sports pag magkaroon ka talaga ng infraction, pwede kang masuspend from play. Di ba?
7: Opo, kailangan po kasing panatiliin ng ating korte na yung mga counsels po na nag-a-appear sa ating mga sa ating proceedings ang nililitigate po nila within the court po and they are not allowed to litigate their cause outside of court. Pero hindi naman po sinasabi dito na may gag order po na anyone of the members of the party, no, basta po hindi po sila lawyer within the court na naglilitigate in court, pwede po silang magsalita outside po on the merits. Katulad ko po, hindi po ako nag-litigate for any party in the court, so pwede po ako magsalita about the merits.
6: You're immune from suit. Ngayon, ang tanong is, buti yung mga prosecutor lang ang sinokos order, hindi po yung mga programa lang imbita sa kanila.
8: Ayun nga, yung media na nagtanong.
6: Wala ko kami, ha?
7: Hindi ko kami, ha? Naiintindihan naman po ng impeachment court at saka karapatan po ng lahat ng mga sambayanan na marinig po yung mga information regarding the proceedings and this is a very high public interest po dito. Mm-hmm. Kaya alam naman po ang duty ng mga media na talagang tatanungin po nila yung mga tanong kahit na to a point na parang it might incite the person to be asked na mag-violate ng sub-judice. So look out na po ng sari-sariling mga ini-interview po na hindi sila mag-violate ng any rule.
8: Pasensya na, trabaho lang, walang personal.
7: Wala pong ano ang impeachment court sa media. Ang gusto nga po ng impeachment court ay magpatuloy po yung interest ng ating publiko pati yung media doon sa proceedings po at sila ay makilahok po doon sa mga debate at saka sa mga pag-uusap and yung mga nangyayari po.
6: Sige. Attorney Reggie, no? Kahapon, maganda nga po, at sabi nga namin ni Partner Rica, marami rin kaming mga napulot na magagandang mga aspeto, di ba, dun sa mga paliwanag nung Amici Curie. Ang problema lang, meron atang warning din yung sa side ng depensa, parang nabasa ko lang, no? Na kung baguhin man daw, o magpasya man yung impeachment court na baguhin daw yung rules on the voting threshold, maari daw na masubject daw to undue pressure yung iba daw sa mga senator judges, ka parang ganun, may lumalabas pa na sambit ng isang senator judge na baka daw sila ay ini-intimidate.
8: I fear for my liberty.
6: Parang may ganun pa eh. At Attorney Reggie, what do you think? No? Does the discussion on the Senate voting threshold put undue pressure on the senator judges?
7: Hindi naman po, no, yung ganung mga thinking po, yung school of thought na ganun po. Siyempre, we respect their opinion on the matter, pero overall po, hindi po nakakaapekto sa impeachment court na ma-pressure ng anyone po or outsider na bumoto one way or the other. Kasi ultimately po, yung ating mga senator judges, kaya nga po ginawa natin itong kahapon na pagkinig sa mga amici curiae ay para magabayan po yung ating mga senator judges at magkaroon sila ng karagdagang kaalaman. One, tungkol po sa batas. Pangalawa, tungkol po sa pagtutunggalian ng mga different schools of thought. Only those persons na nakapag-aral ng malalim po sa konstitusyon ang makakaalam po. At yung pangatlo po ay para maklarify yung sarili nila pong posisyon kung merong mang basehan sa philosophy ng batas at saka doon po sa intention ng batas or even the letter of the law yung kanilang mga posisyon. So yung guiding principle lamang po ng ating mga senator judges ay sarili nilang konsensya. Kung merong pong magpe-pressure sa kanila ay yung sarili po nilang konsensya in voting one way or the other.
8: Mm-hmm. Kung kunyari po, dahil isa po sa mga nasabi kahapon, no, yung mga senador who took their oath and half or in the middle of an impeachment trial ay baka hinuli, ganyan, or so they're not able to fulfill their duties. Hmm. Kung i-apply po natin yan ngayon dun sa mga senador na hindi naman nakapag-oath, so nandun nga, either nakakulong, wala sa Pilipinas, or nagtatago, maaari ba silang magbigay ng kanilang sentimiento on this issue para lang makapagsabi sila ng their piece as a senator?
7: Of course, hindi naman po malayo sa possibility na pwede pong i-exhaust ng ating mga hindi nakakapag-participate na mga senador o senator judge na makapagsabi ng kanilang mga punto at saka ng kanilang opinion regarding the matter concerning them. So pwede naman po sila magpahatid ng mensahe sa any of their colleagues po o kaya naman po sa Senate staff kasi may Senate staff pa rin po and to enter it into the records through motion or a manifestation by one of the senators during the plenary session po ng Senate as a legislative body. Pero malinaw po yung order ng presiding officer na hindi po matter yung mga ganon for the impeachment court to take into consideration dahil labas po yan sa jurisdiction ng impeachment court. Dapat po sa Senate plenary session as a legislative body po binibring up yung mga ganong karapatan or yung mga ganong issues po or ganong mensahe or posisyon ng mga senator judges na wala po sa floor.
6: Attorney Reggie, no? May mga kuro-kuro na nagsasabi na hindi dapat sa susunod na linggo na o sa darating na Miyerkules, gawin yung pagbotohan ng mga senator judges sa issue ng voting threshold dahil malayo pa ang itatakbo ng paglilitis. Meron ho bang mga nagsasalita din within the impeachment court na maaari namang ipagpaliban pa after September 23 yung boto ng mga senator judges on the issue of the voting threshold?
7: I am not privy to any of the other sentiments ng ating mga senator judges po, no? Pero ang pagkakaalam ko po dyan, ang policy direction po talaga ay to settle the issue ng mas mabilis po. Katulad ng nabanggit ni presiding officer kahapon, kaya niya po binigay yung kanyang ruling ng July 6 pa lamang ay para magkaroon ng enough time at pagkakataon na any party ay umakyat po sa Korte Suprema para ma-determine na po yung question dito sa threshold. At yung ginawa rin po ni Senator Judge Erwin Tulfo sa pagtayo at pagmosyon na i-reconsider yung ruling na yon ay kailangan pong ma-desisyonan na po kagad para po hindi po maging lingering issue po ito na kunwari po maunahan yun na mag-decide on the ultimate question eh meron pa pong question doon sa effectivity ng final vote ng Senate as an impeachment court at hindi yun susundin nung hindi na paboran nung decision na yon at kukwestiyonin pa at baka humaba pa po more than the December target deadline ng impeachment court to settle the issue once and for all. So yun lamang po yung policy direction na initake in ng impeachment court.
6: Oo, pero yung nabanggit nyo lang kasi Attorney Reggie, no, na kaya maagang nagbitaw ng sarili niyang posisyon si Senate Presiding Officer Chisa Escudero ay parang magkaroon ng pagkakataon yung iba na may kasalungat na opinion na isangguni ito sa Korte Suprema. Pero kahapon, hindi naman Korte Suprema yung mga humarap, di ba? Retired justices. Ibig sabihin mo ba, Attorney Reggie, after Wednesday next week, maari pang magbumoto ang mga senator judges to raise the issue itself mismo sa Supreme Court?
7: Yung botohan po kasi na mangyayari next week na September 23 ay kung papasa po yung motion ni ni Senator Judge Erwin Tulfo na i-overturn po yung ruling ng presiding officer na determining na 16. Yun lamang po yung kanilang pagbobotohan. Okay. Pagkatapos po nun, kung ano man yung resulta nun, any party po na feeling nila aggrieved po sila noong naging decision na yon o questionin nila yung proseso nung nung pagde-decide na yon ay pwede pong umakyat sa Korte Suprema.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up. May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Sinasabi nga po niya ay hindi man lang daw po pinansin ng kanyang fellow senators, wherein he was asking na gawan sana ng paraan para siya at ang kanyang
7: kalahok.
6: Mga kasama na detained ay makalahok sa impeachment trial. Ano pong bago dito, attorney?
8: Wala pong nag-move, no, during the sa plenary session ng Senado, no. Sa pagkakaalam ko lamang po, no, na walang nag-move naman po regarding that matter. At kung meron man po, baka na i-refer pa po 'yan sa Committee on Rules at doon po ay pag-uusapan pa po ng committee at maglalabas ng desisyon yung committee, but I'm not sure about the status of that manifestation po. Alam ko po nabanggit po 'yan sa isa sa mga proceedings ng isang senator judge po, no, at ni-refer po 'yan ng ating presiding officer doon sa Senado bilang legislatibo at hindi impeachment court.
7: Mm-hmm. All right. May tanong ka pa?
6: Ako excited lang ako for next week eh, kasi
7: next week, yeah.
6: Ang ganda ng naging usapan kahapon. Gaano kaganda ang magiging usapin natin by the 23rd? Yun din yung gusto kong malaman.
8: Sana kahapon po wala gaanong argumento, hindi gaano wala gaanong balitaktakan yung parang parang sinisira o binabasag ng isang panig yung argumento. Wala po tayong nakitang ganun kasi nga po parang resource person po talaga sila. Pero sa darating na 23 po, makikita po natin yung tinatawag natin na formal debate. Oral arguments po yan ang magkabilang panig at doon po medyo magkakaroon ng siguro fireworks ulit, no,
7: para mainitang diskusyon.
6: Totoong fireworks na to.
8: Po.
7: Tagisan ng argumento para sa kung sino ang sa tingin nila ay mas nangingibabaw ang logic, di ba?
8: Tama po. Tama po kayo.
6: Tagisan ng talino.
7: Talino ba? Ano ba dapat?
6: Talino.
7: Hindi, sige. Iniwasan
8: ko yung talino.
7: Iniwasan ko yung word na yun because I don't want to be held in contempt.
6: Attorney, this will definitely bakit? Be aired.
7: Lahat ba nung senador magsasalita? Inaasahan mo ba, Attorney Reggie?
8: Sabi ko na nga eh. Sabi ko na nga.
6: Abay, tahimik lang.
7: Paano? Sabi lahat lalahok eh.
6: Oo.
7: Pwede naman, di ba?
6: Oo, di naman sinabi lahat magsasalita.
7: Kaya nakakupo lang.
6: Oo.
7: Pero nakikinig.
6: Oo.
7: Yun na. All right. Sige, ano yung tanong mo?
6: This will be aired, attorney?
8: Tama po. Katulad po ng ordinaryong impeachment proceeding, naka-ere po to.
7: Okay. Ayan. Very good.
6: Okay, sige po. Maraming
7: Attorney
6: salamat
7: Reggie,
6: po sa panahon.
7: Attorney Reggie, if there are no more questions for the impeachment court spokesperson, the Attorney Reggie is excused.
8: Maraming salamat po sa inyo.
6: Thank you, Attorney.
7: Thank you, Attorney. Attorney Reginald Tonggol, ang tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court. Oras po na lang, 6:08 na ng gabi. Tayo po ay magko-commercial ba muna? Dahil gusto po ni Jello mag-commercial. Si Jello, at gusto niyo mag-commercial kasi he wants to have some OTAP and ano ba yung mga
6: walang dyan? Okay? May okay ba dyan?
7: No, okay to
6: okay
7: dyan. Only the OTAP. No, nakakabulol yun. Kaya
6: and the forever Pancit Canton.
7: We did not have the... May Pancit Canton din.
6: Ewan ko ngayon.
7: Very good. Magbabalik po kami ni partnering kasi ilang sandali po lamang dito pa rin po sa Issues Spotted! Spotted! Spotted!
9: Issues Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
11: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, great lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang papakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
9: Minuto-minuto, may dapat kang tutukan. Maging una sa mga balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Si Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tony Velasquez. Is you spotted?
7: Ay, alam mo pala yun ba? Ayaw minto nung busina. May sumadsad na naman pala na barko. Roro naman ngayon. Sa Mindoro. Mabuti, ligtas lahat.
6: Tama, naligtas naman ang Coast Guard lahat na ibalik din naman agad sa safety.
7: Bakit kaya ganun?
6: Kasi baka the weather din.
7: Ewan ko, hindi ko alam. Parang feeling ko lang kasi kuminsan, hindi naman ako marino. Pero paano nga ba... Paano ba minamaneho yung barko? Pero lalapit ka ba sa mabatong lugar ng Pampang?
6: Baka pag hindi ka rin familiar partner eh, di ba? Mahirap din.
7: Eh,
6: hindi
7: ka naman siguro bagita. Yung kapitan, di ba? Tsaka yung taga, yung helmsman na tinatawag.
6: We can never can tell.
7: Hindi ko alam. Dapat nga ma-imbestiga kung paano nangyayari pa rin yung mga ganyan aksidente. Kinabahan lang kasi siyempre yung mga pasahero dahil kakatatapos lang anong sunog doon sa, doon sa passenger ferry sa Coron, Palawan.
6: And speaking of that partner, nakita ko nga may nirelease sa statement ang Montenegro na sinasabi nila. Iba naman yun, hindi ito yung sa Palawan na nasunog.
7: Sa Palawan,
6: it's a different, it's a different shipping, pero sinabi nila na hindi muna nila pagpapayagan ng mga EV na
7: on-border ships. So sarili nilang shipping line.
6: It's for their safety din.
7: Dahil lang pinagmulan daw nung sunog doon sa MV June Aster, ay sumabog daw yung baterya ng e-bike.
6: Hindi ko alam kung anong e-vehicle yun Pero yun, ang ipinagbawal na ng Montenegro ngayon.
7: Alala ko tuloy, di ba naalala mo, may isang brand ng cellphone nun, lumiliyab yung baterya. Ang takot nila, baka sa aeroplano mangyari yun. So pinagbawal sa aeroplano yung ganung model ng cellphone. Matagal na yun. Anyway, so mga kapamilya, bukas, next week, sobrang laki na naman po, isisipan sa presyo ng diesel, gasolina, kerosene. Parang wala nang tigil di ba?
6: Sinasanay na nga tayo, ginagawa ng new normal.
7: Di ba pinag-uusapan pa nga yun, dapat tanggalin yung excise tax?
6: Oo. Ano
7: nang ganyan?
6: Kahit naman inyayayitak mo yan, alaima rin.
7: Ano ba nangyayari doon sa usapin na yun? Yung VAT tinanggal sa systems loss sa kuryente.
6: Maliit lang din yun sa kuryente.
7: Ngayon, yung excise tax, kailan ba natin makikita na tanggalin na muna, pansamantala, di ba?
6: Or i-deregulate na talaga.
7: Ayun, medyo mahirap talaga. Diba? Pero yung pagtanggal ng excise tax, medyo yun ang isa sa mga bagay na
6: feasible.
7: Inahabol sanang gawin. Yung pagpapalaki sa fuel subsidy na binibigay sa mga pampasaherong sasakyan.
6: Or yung magiging usapin ng LTFRB na itaas yung dagdag pasahe.
7: Pati yun. Anyway, so dahil nga po sa samut-sari, ang mga hamon po sa sektor po ng pampublikong transportasyon, ay makakausap po natin ang ating po magiging guest. Siya po ay advocacy officer ng The Passenger Forum, si Mark Quinto. Nasa linya po na ating telepono. Hi Mark, magandang gabi, Tony and Rica.
5: Magandang gabi po Sir Tony and Ma'am Rica at magandang gabi po sa inyong mga taga-subaybay ng inyong program.
6: Hi Sir, welcome to the program.
7: Sa tingin mo hanggang kailan ba tayo makakapagtiis? Kapag patuloy na tumaas pa ang presyo ng produktong petrolyo. Pero feeling ko, by the end of December, lagpas na. Hindi naman dapat. Pero baka lagpas sa 100 per liter, di ba? No, Mark?
5: Opo, Sir Tony. Sana nga po, hindi na tayo nagtitiis dahil talagang hirap na po ang kalagayan ng mga ordinaryong pasahero at commuter. Sa pagkakaalala ko po, parang dalawang magkasunod na linggo na po na nagtaas ang presyo ng krudo. At ang sabi nyo nga po, next week ay mas malaki yung projected na pagtaas. So sa point of view po ng mga pasahero, nangangamba po kami kasi ang isang posibleng maging epekto niyan ay maapektuhan po yung bilang ng mga public utility vehicles na bumabiyahe. Yung mga jeepney, mga UV Express, kahit mga motor o mga taxi at iba pa. So ang effect naman po noon, kami naman pong mga pasahero ang mahihirapan sa pagsakay. So ngayon na nga lang po, mahirap na yung pagsakay, mas lalo na kapag mas kumonti yung bilang nung pwede naming masakyan. So yun pong oras na inilalaan namin sa pagbabiyahe, papasok at pauwi galit trabaho o kaya sa eskwelahan ay madadagdagan.
7: For sure. Oo. Sa palagay mo, Mark, paano ba makakapag-adjust pa muli ang yung mga commuting public kung ganyan na po talaga kabigat ang babayaran nila sa pang-araw-araw na pamasahe? At baka nga sabi mo, baka may mga huminto sa pamamasada, eh mabawasan pa yung masakyan nila. How can we adjust?
5: Opo. Hindi ko alam kung pwede pang sabihin na makikpit ng sinturon. Siguro ka, kasi kahit sinturon siguro, wala na. Wala nang pambili ng sinturon. Siguro po ang dapat pong gawin ng gobyerno, gaya po ng nasabi niyo po kanina, Sir Tony, di ba, ay balikan at talagang seryosong aralin.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
12: The time now on FMR. It's 6:16.
4: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang natika. Santon Gold Coffee Mix.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Talagang sila yung direktang maapektuhan yan kasi sila sure, po yung pumapasada. Pero kami naman pong mga pasahero yung indirectly maapektuhan kasi kukunti yung po pwede naming masakyan. So yun po. Kumbaga, kung sa usapin naman po ng fair increase o pagtataas ng pamasahe, kumbaga as much as possible, kung kakayanin, ay ano po, last option na po yun. Kasi kakarampot lang naman po ang sahod ng mga
7: drivers.
5: Pasahero. Diba? Karamihan po ng mga pasahero ay mga ordinaryo mga gawa, minimum wage earners. Yung wage increase nga po sa NCR, di ba?
7: Hindi delikado, pa naibigay ng buo. Meron lang akong gustong tanungin din. Ano? Because ang sabi ko, how can we adjust bilang tayo po ay pumapasok sa trabaho araw-araw kung ang ibalik po na sistema, no? Because we have a telecommuting law, matagal na po na mga ipasa yun. Would it make sense, Mark, na pag humantong na naman sa 100 plus pesos per liter ang presyo ng fuel, eh kailangan ipatupad muli yung mga work from home arrangements because
6: flexible work arrangements,
7: tawag ba nila
6: diba?
7: Doon flexible like the squishy para hindi na ho tayo araw-araw na parang nakikipagsapalaran sa kalsada kung makakasakay ka man o hindi, pero on the flip side mababawasan nga naman ng pasahero, kawawa din yung mga public utility drivers.
5: Opo, kung tungkol po doon sa yung pag papatupad ng work from home arrangement. Okay lang naman po 'yon sa tingin ko para sa mga companies at mga agencies na pwedeng magpatupad noon. Pero marami po sa mga pasahero kasi naman
7: kailangan on-site
5: or
7: on-site dapat.
5: Sa kanilang yung nature ng kanilang trabaho po pwedeng hindi kaya 'yon or hindi nila magagawa 'yon.
7: Okay.
5: So 'yun, pero kung isa po 'yun sa pwedeng magawa.
7: Yung sektor, po, yung sektor na pwedeng mag-flexible work arrangement,
6: gawin
7: sana gawin para sa kanila. Di ba?
6: Sir Mark, tanong ko na lang din sa mga nakakausap at mga member ng passenger forum, no? Kasi di ba mayroong discount ang mga estudyante at ang mga matatanda sa kanilang mga pamasahe. Ito ay implemented yan eh. Pero kinokolekta pa ba or are they even willingly telling the drivers na huwag nyo nang kunin yung 20% para matulungan kayo?
7: Ginigive up nila
6: yung discount? Ginigive up na nila the 20%. That's why, because I also want to ask that eh. Dahil pareho silang makikinabang
7: sana. So parang tulong na lang doon sa driver?
6: Oo, di ba? Paano po ba yun, Sir Mark?
5: Opo, Ma'am Rica. Sa mga nakakausap po namin, ang sinasabi po nila, yun nga, hindi na nila kinukuha yung discount, pang tulong na lang din sa mga driver, para parehong makikinabang. Pero parang nung nakaraan, diba, mayroon pong reports na reklamo yung mga jeepney drivers kasi parang hindi ata sila nababayaran ng government doon sa supposed na discount.
6: Yung tulong na fuel discount. Oo, malaki opo, pa naman sana yun. 12 pesos sana yun. Oo.
5: Opo, oo.
6: Opo. So kung ganun po, nagiging maintindihin naman sana ang ating mga pasahero, paano po yan kapag nagsimula na ang pag-uusap ng LTFRB at sila yung makapagdesisyon na itaas muna yung magiging pasahe ng mga ano natin, pasahero natin?
5: Ang posisyon naman po namin dyan lagi ay as much as possible, huwag pong ipasa sa mga pasahero yung burden or yung bigat nung pagtataas ng presyo ng langis. Mm. Eh, syempre, nakikisimpatsa po naman kami sa kalagayan ng mga driver at operator. Kaya kung po pwede nga pong magpatupad ng mga targeted subsidies at iba pang forma ng assistance sa kanila na makakatulong po para hindi po naman sila tumigil sa pagpasada o sa pagbiyahe. Mm-hmm. Yun po yung tingnan o yun po yung ipatupad. Para po hindi naman kaming mga pasahero po yung mahirapan.
6: Alright. Sige, Sir Mark, ako munang iyong makakausap dahil ang aking partner
7: magma-magic transformation lang ako. Mark, kasi kailangan akong sumali dun sa mga napaka-popogi at napaka-gagandang mga anchor. Kaya ako yung odd man out eh.
6: Akala ko yung super buds yung sasalihan mo, partner.
7: Grabe, super buds. Hindi. Sorry, I lack the abs for that. Pero Mark, maiwan mo na si partner Rica ha, sa interview natin sa'yo.
5: Sige po.
7: Thank you, Mark. Partner, bukas, kita tayo ulit.
6: Sir Mark, balikan natin yung usapan natin. No? Kanina, na-touch na natin very light, but I want to go back to that. Kasi meron mga ibang bus companies no, na ngayon nagbawas na talaga ng kanilang mga biyahe. Siyempre, marami dito yung nagtitipid kasi yung isa sa kanilang malaking dahilan. Naramdaman po ba ng mga pasahero natin yan, yung kanilang pagbabawas ng pasada?
5: Sa mga nakakausap po namin, ang sabi nila, oo, yung dating medyo hindi ganong katagal na paghihintay na makasakay ay nadagdagan. Medyo nadagdagan ng mga ilang minuto kasi nga kakaunti yung mga pumapasadang bus doon sa ruta. Tapos, isang factor din siguro, kung maaalala ko, may report po, di ba, na hindi nabigyan ng budget. Ito pong sa carousel, kung tama po yung pagkakaalala ko. So, pwedeng may impact din po yun sa desisyon ng mga bus companies na magbawas ng bilang ng bus na papasada. So, maapektuhan po yung pagsakay ng ating mga pasahero. Masahaba yung pila, masatagal po yung kanilang biyahe.
6: Diyos ko po! Meron na nga tayong additional na 2 hours papunta, 2 hours pabalik na inilalaan. Sir Mark, di ba dadagdagan pa ba natin yun dahil nga mababawasan pa talaga yung mga pumapasada? Eto, sige po. Puntahan naman po natin yung pakikipag-usap ng LTFRB no, para po sa posibleng dagdag pasahe. Kayo po ba ay naimbitahan sa kanilang mga usapan?
5: Wala po kaming... sa pagkakaalala ko, wala pa kami nakukuhang invitation. Pero lagi naman po kami bukas kung sakaling invitahan po nila kami. Ang sabi ko nga po ay doon sa mga nakaraang mga interviews din. Bukod sa mga transport groups, maganda rin po sana na imbitahan yung mga commuters and mga passengers groups, no, para po makapagbigay din ng kanilang mga pagtingin. Definitely, pwedeng hindi magkakaparehas po yung posisyon pagdating dyan sa fare increase. Pero kung ano po yung mga po pwedeng pag-usapan at ma-agree upon ng mga hakbang na po pwedeng gawin para po hindi naman kaagad-agad ay makapagtaas ng pamasahe. Yun po yung po pwedeng gawin.
6: Mm-hmm. Kung aabot pa po tayo ng Disyembre na pataas ng pataas ang lahat kasi nagtaas pa ng interest rates ang Amerika, hindi pa rin tapos ang girian ni Trump laban sa Iran. So, di ba ang daming factors na nakikita nating magko-contribute sa pagtaas ng produktong petrolyo. Ano po ba ang nakikita ng passenger forum na maaari pa nating magawa para nga maibsan naman ang mga kababayan natin yung paghihirap natin dito?
5: Ay, hindi lang po nga pamasahe o hindi lang po yung transportation yung pwede maapektuhan kasi kahit yung presyo ng bilihin, di ba, pwede rin maapektuhan kasi makakadagdag yan sa transportation cost. So, para po sa mga ordinaryong pasahero, para po sa mga ordinaryong manggagawa na kakarampot lang po yung sahod, siguro po, tuloy-tuloy po tayong manawagan sa gobyerno o kalampagin yung gobyerno sa mga tulong na po pwedeng ibigay, hindi lang po sa ating mga consumers o mga pasahero, pati na rin po sa sektor ng transportasyon para lahat po ay po pwedeng matulungan. Okay. Lalong-lalo na nga ay po itong transportation sector or yung public transportation in general kasi ito po ay isang hindi pa public good. So dapat po ito ay kumbaga nag-i-invest, pinag-i-investan po, pinupondohan po ng gobyerno ito.
6: Sir Mark, sorry, maputo lang po kita on that dahil may isa pa tayong question, we're running out of time. May phone-in question na, tama po ba na yung mga TNVS driver ang nagde-decide na mag-skyway kasi raw matatraffic sila? Napapamahal po kasi ang tanong.
5: Sa tingin ko po, dapat ang may decision dyan yung pasahero. Kapag naman po ako ay sumasakay, ang tatanong po yung driver kung saan po tayo dadaan mag-skyway o kaya hindi. Siyempre, gets naman po natin yung pag hindi nag-skyway o hindi dumaan sa expressway kasi mas traffic. Pero at the end of the day, dapat yung pasahero po yung
6: magde-decision dito. Oho, sige po. Sir Mark, magkakatuwang tayo dito sa paghihirap natin sa itataas na naman ng petrolyo sa susunod na linggo. Makikipag-usap po kami ulit sa inyo sa mga susunod pa po nating mga update kung mahirapan pa tayo dito. Maraming salamat po sa panahon. Ingat po.
5: Maraming salamat din po, Ms. Sika, at magandang gabi po ulit sa lahat.
6: Opo, salamat po si Sir Mark Quinto, ang Advocacy Officer ng The Passenger Forum. Abay, 6:27 na, napakabilis nga naman talaga ng oras. At weekend na, bukas pa, dahil Friday na. So pwede na tayong mag-relax bukas. Pero habang wala pa, uwi ka na at susunod na po ang TV Patrol. Maraming salamat, Rica Lazo po at Tony Velasquez inyo nakasama sa Issue Spotted.
14: This is FM Radio. FM.

nakita ang pasahero, sinagip matapos umansan ang barko sa Abra de Ilog. Bini! Handa nang salubungin ang mga fans sa Melbourne para sa Signals Tour!

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Pasintabi po sa maselang balitang ito. Isang bangkay ng babae na nakasilid sa refrigerator ang natuklasan sa isang apartment unit sa Rodriguez, Rizal. Kakalipat lang umano ng babae sa lugar kasama ang isang lalaki na itinuturing na ngayong person of interest sa krimen. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
2: Naaagnas na bangkay ng isang babae na nasa loob ng refrigerator ang tumambad sa mga kawanin ng Barangay San Jose nang puntahan ng isang apartment unit sa Rodriguez, Rizal nitong Miyerkules ng umaga. Nag-report ang may-ari ng paupahan sa barangay dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling sa unit ng biktima. Ayon sa may-ari ng paupahan, kalilipat lang sa unit ng biktima kasama isang lalaki noong September 9. Nang magpapapirma na siya ng kontrata sa dalawa kinabukasan, wala umanong sumasagot sa kanya. Ilang beses siya pang binalikan ng bagong tenant pero wala pa rin umanong tao sa unit. Noong September 15, umalingasaw na nakasusulasok na amoy mula sa unit.
3: Either, sabi ko, baka nagbakasyon yung mga nagbakasyon lang yung mga yon, iniwan nila yung mga gamit or may leftover na pagkain, karne na iniwan diyan, bumaho. Yun ang nasa isip ko eh.
2: Pumunta na si Danny sa barangay para samahang pasukin ang unit.
4: Kasama ang barangay, sabay-sabay na pinasok nila Danny itong apartment unit na ito kung saan naamoy na nila yung masangsang na amoy na nanggagaling doon sa exhaust. At nang buksan nila itong pinto, sinalubong sila nung masangsang na amoy at inabutan nila itong refrigerator na nakatumba at yung maleta at ilang mga damit ay nakapatong doon sa ref. Ang isa pa sa napansin ni Danny at ng barangay ay napapalibutan ng bangaw itong refrigerator. At pagbukas nila, nakita nila na nakabaluktot ang isang wala ng buhay na babae at nakapulupot pa sa leeg nito ang isang tali.
2: Ayon sa Rodriguez BNP, may taas na 5 foot 3 inches ang biktima. Nasa 25 hanggang 30 anyos at maputi at balingkinita ng katawan.
5: Base sa ating forensic, lumalabas na sinakalpo ng tali yung babae at bago inilagay sa refrigerator.
6: Mm-hmm. Sir, ilang araw na siyang walang buhay?
5: Lumalabas po mga nasa limang araw na.
2: Itinuturing ng person of interest ang lalaking huling nakasama ng biktima. Hirap naman sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima at ng lalaki dahil mga peking ID umano ang ibinigay nila sa may-ari ng apartment unit.
5: Yung mga pangalan na nakalagay doon sa kanilang identification card ay hindi tugma, wala hong record na nakalagay record ng agency na ating pong pinagtanungan na hindi po talaga lumalabas yung ganung klaseng identity.
2: Patuloy ang imbestigasyon ng Rodriguez PNP sa krimen. Hinikayat din nila ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila sakaling may alam na impormasyon sa pagkakakilanlan ng biktima at ng POI na lalaki. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
1: Arestado ang isang lalaking nang hablot ng gintong kwintas ng biktimang angkas ng motorsiklo sa Quezon City. Pinaghahanap naman ng dalawang lalaking tumangay ng mga tangke ng LPG at perang tinita ng isang tindahan. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
7: Pasado alas 10 Lunes ng gabi, makikita ang isang lalaki na umaaligid sa tapat ng tindahan ng LPG sa Barangay Talipapa, Quezon City. Maya-maya pa, sinenyasan niya ang kasabwat na rider na lumapit sa kanya. May kinuhang gamit ang lalaki sa rider hanggang tuluyan na niyang napasok ang tindahan. Nilihis ng lalaki ang CCTV sa loob ng tindahan pero hindi niya alam na may isa pang CCTV na nasa pool ang kanyang pagtangay sa pera sa kaha at paglabas binitbit pa ang dalawang tangke ng LPG. Isinakay niya ito sa motorsiklo ng kasabwat at dali-daling umalis. Hindi pa doon natapos ang pagnanakaw. Pasado alas 3 ng madaling araw ng Martes, bumalik pa ang rider at tinangay ang dalawa pang tangke ng LPG. Sa kabuuan, natangay ng dalawang suspek ang apat na tangke ng LPG na mahigit 13,000 pesos ang halaga at kita ng tindahan na 12,000 pesos.
8: Binolcutter niya yung dalawang lumang padlock din, yung dalawang bagong padlock. Parang winasak niya lang kasi kita sa CCTV parang may dala siyang tubo. Ilang araw mo kikitain yung ganung ano, yung ganung pera para at isang dami pang pinapasahod na tao. Siyempre mag-aabono ka, ang daming nawala.
7: Nai-report na sa barangay at pulisya ng biktima ang insidente at patuloy na tinutugis ang mga suspek.
9: Nangyaring ganito, nakuha naman po CCTV pero naamalaro. Hindi kami nagpulang sa pagpapalo po niyan. Hanggang tuluyang mahuli ang suspect. Hindi po namin tigilan.
7: Pinaigting na rin ang otoridad ang seguridad sa lugar. Sa Quezon City pa rin, hindi na nakapalag ang lalaking ito matapos madakip ng talipapapulis at barangay nang hablutin ang gintong kwintas ng isang angkas ng motorsiklo habang nasa gitna ng traffic sa barangay Unang Sigaw noong Lunes.
10: Yung biktima ay nakasakay sa motorsiklo tapos pinitas yung kwintas niya. Dalawa yung suspect, yung necklace na ninakaw na ipasa doon sa isang suspect.
7: Tinutukan pa umano ng patalim ng suspect ang biktima bago tuluyang tumakas at ipasa ang ninakaw na alahas sa kasabwat na pag-alamang dati na ring nasangkot sa illegal na droga ang suspect. Maharap ang suspect sa reklamong theft at grave threats. Patuloy naman ang follow-up operation para mahuli ang kanyang kasabwat. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
11: Ipinaliwanag ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapalawig ng pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda sa ilalim ng 4Ps. Samantala, makatatanggap na rin ng benepisyo ang mga college student mula sa mga pamilyang benepisyaryo ng 4Ps sa ilalim ng pinalawak na programang pang-edukasyon. Nagpapatrol, Easily.
12: Dahil sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD, nakapagsimula ng munting negosyo si Jane sa pagtitinda ng mga merienda. Dagdag kita ito para mapag-aral ang kanyang tatlong anak. Pero ngayong ikapito at huling taon ng pagiging benepisyaryo ng programa, hindi pa umano siya ganap na kumpiyansa ang kakayanin na niyang tumayo ng walang tulong ng 4Ps.
13: Mas okay po sana kung may extend kaming mga matatagal na kasi malaking tulong po talaga ang 4Ps.
14: Sa tingin niyo po ba ready na po kayo bumitaw sa 4Ps right now or parang...
13: Sa tingin ko po hindi pa. May nag-aaral pa po ako ng dalawa, isang grade 7 at saka isang grade 6.
12: Sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maaaring mapalawig ang pagtanggap ng ayuda sa 4Ps lampas sa 7 taon para sa mga kwalipikadong pamilyang nananatiling vulnerable o nangangailangan pa ng tulong. Alinsunod sa Executive Order

0: Vulnerable matapos ang reassessment ng DSWD. Inaasahang magsisimula ang pagpapatupad ng extension sa Disyembre.
1: So the extension is a targeted social protection program because there will be a reassessment annually dun sa mga na-extend. So ibig sabihin, hindi siya indefinite.
0: Bukod dito, mayroon na ring expanded tertiary education benefits kung saan bibigyang prioridad ang mga college student mula sa mga pamilyang benepisyaryo ng 4Ps. Nasa mahigit 190,000 estudyante na ang nag-apply, kung saan ang mga kwalipikado ay maaaring makatanggap ng tulong para sa tuition, lodging at allowance.
1: Ibig sabihin ng prioritize, hindi rin ito automatic. So 4Ps alone does not mean that you are already granted with a tertiary education subsidy. You should be enrolled in the higher education institution. Yun actually yung pinaka mahalagang provision para sa DSWD.
0: Para sa 2026, target ng gobyerno na umabot sa humigit kumulang 3.5 million families ang benepisyaryo ng 4Ps. Samantala, nasa 115,000 na pamilya ang nakalista pa bilang waitlisted beneficiaries, habang nasa 16,000 na karagdagang benepisyaryo ang isinasailalim sa proseso ng pagpasok sa programa. Easily, ABS-CBN News.
2: Pinatawan po ng 90-day preventive suspension ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng tumakas na motorcycle rider matapos banggain ang kapwa rider sa Quezon Avenue noong Lunes. Sa dashcam footage, kitang pilit na sumingit ng rider sa pagitan ng motorsiklo at isa pang kotse. Binangga niya ang nasa unahang motorsiklo na nawala ng balanse at tuluyang tumumba sa kalsada. Humarurot naman patakas ang nakabanggang rider. Naglabas na ng show cause order ang LTO at binigyan ng hanggang September 22 ang rider, gayon din ang rehistradong may-ari ng motorsiklo para magpaliwanag kaugnay ng insidente.
3: May panibagong aberya sa dagat. Sinagip ang mahigit 100 pasahero ng barko sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Matapos itong sumadsad sa mabatong bahagi ng dagat. Nagpapatrol, Dennis Datu.
4: Natatakot yung bata. Ayun yung malaking bato, oh. Kabila, anong totoo, anong yung bato? Yun, sinadsara natin.
5: Suot ang mga life jacket, isa-isang isinasakay sa mga life raft ang mga pasahero ng barkong MV Roro Master 5. Mag-alauna ng madaling araw nang sumadsad sa batuhan ang barko. 30 metro ang layo sa dalampasigan ng Sitio Sigman sa Barangay Udalo sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Sabi ng pasaherong si Kit, malakas ang hangin at ulan habang sila ay naglalayag.
4: Bigla pong parang sadsad ng barko, sadsad talaga ang pit ng barko. Sadsad. Pagsadsad na ganyan, ninervyos ako, hindi lang ako umimik. Siguro mga 15 minutes lang or 20, ganun po. Mas malakas na lagapak na yung narinig ko. Tapos talagang parang bangga na sadsad. Yun po. Nung ano ko po, dirinde ako, takbo ako, ikot.
5: Nang utusan umulis silang magsuot ng life jacket, ay dito na sila nagsimulang matakot. Rumisponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at MDRRMO ng Abra de Ilog. May ilang mga pasahero na nawala ng malay at may mga kailailang isakay sa wheelchair. Sakay ng barko ang 114 na pasahero at 13 tripulante. Lahat sila ligtas. Lulan din ito ang 24 na sasakyan. Galing sa Batangas Port ang barko at halos kalahating oras na lamang ay dadaog na sa Abra de Ilog Port. Sabi ng Philippine Coast Guard, walang banta ng oil spill at hindi rin pinasok ng tubig ang barko.
6: Initially, based on our investigation, lumilitaw na nakaranas ng gyro compass failure itong barko na posible po naging dahilan ng pag-list nito sa kanyang tinakdang ruta. At ito nga po, kasunod po ng kanyang pagkakasadsad sa area po ng Barangay Udalo.
5: Nakipag-ugnayan na ang Coast Guard sa shipping lines para sa refloating operation ng barko. Samantala, isang linggo matapos ang trahedya ng MV June Aster sa Coron, Palawan, hindi pa rin makapagbigay ng detalye ang Philippine Coast Guard sa kanilang investigasyon. sa sanhi ng sulog na Komite ng Buhay

0: ng 77 sakay nito. Hindi pa umano nasusuyod ang kabuuan ng barko. Ang cargo hold area, nasa 75% pa lamang ang napapasok, habang lubog pa rin sa tubig ang engine room kung saan nasa 180 drums na ng oily mixture ang nakolekta.
1: Yung cargo deck, yung remaining 25 na yon, yun yung may mga debris. So we are very careful pagdating sa natitirang bahagi ng cargo deck kasi again, we don't want to miss yung mga possible evidences and possible materials that could help us during the conduct of the investigation.
0: Ibinaba naman ng Coast Guard sa 8 na lamang ang hinahanap matapos makumpirma na may 4 pang pasahero ang hindi sumakay sa barko. Dennis Dato, ABS-CBN News.
2: Tiniyak ng Senado na magpapasa ito ng Anti-Political Dynasty Bill kasunod na direktiba ng Korte Suprema. Suportado naman ng Malacanang ang pagkatik ng kataas-taasang hukuman sa petisyong nag-oobliga sa Kongreso na magpasa ng batas kaugnay ng political dynasty. Nagpapatrol, Victoria Tulan.
3: Bago nang tapos ang sesyon ng Senado nitong Miyerkules, umapela si Senador Risa Ontiveros na ipagpatuloy nila ang pagtalakay sa Anti-Political Dynasty Bill matapos katigan ng Korte Suprema ang isang petisyon na nag-oobliga sa Kongreso na magpasa ng batas kaugnay ng political dynasty. Ayon sa Korte, masyado nang matagal ang 39 na taon na paghihintay.
4: I believe we should take this as an opportunity to finish the work that has already begun in the Senate.
3: Si Ontiveros, ang dating chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ilang pagdinig din ang ginawa ng komite para talakayin ang iba-ibang anti-political dynasty bill hanggang sa na-consolidate o pinagsama-sama na ang mga ito. Matatandaan na nagsagawa pa ang Senate Committee on Electoral Reforms ng mga public consultation tungkol sa Senate Bill 1901 o Anti-Political Dynasty Act. Pagkatapos ay tinalakay ang panukalang batas sa plenaryo ng Senado at umabot ito sa period of interpellation. Natigil ang diskusyon ng magpalit ng liderato. Ang kasalukuyang chairman ng komite, si Senador Jinggoy Estrada, ay nakakulong ngayon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kakausapin niya si Estrada at ang mga vice chairman ng komite na sina Senador Bongo at Camille Villar. Suportado rin ng ibang senador ang muling pagtalakay sa panukalang batas.
5: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 6:46.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Na nagsisilbi sa local elective office sa parehong legislative district, probinsya, syudad o munisipalidad. Sa Kamara, ipinasa ang House Bill 8389 o Panukalang Anti-Political Dynasty Act sa ikatlo at huling pagbasa noong June 3. Sa ilalim nito, ipinagbabawal ang mag-asawa at magkakaanak na pasok sa second degree of consanguinity o affinity na umupo sa elective office ng sabay o magkasunod. Kasama sa second degree ang kapatid, lolo, lola, apo, biyanan at hipag. Sa isang pahayag, sinabi ni House Speaker Faustino Boji D. III na prioridad ng Kongreso ang pagsasabatas ng makatwiran at konstitusyonal na anti-political dynasty law. Hihintayin ng Kongreso ang bersyon ng Senado sa layuning mapag-isa ito.
6: Nag-aantay na nga po na tayo ng bersyon ng Senado at handa naman po ang House of Representatives na umupo sa bicameral conference kung matatapos po ang bersyon ng Senado.
5: Samantala, suportado rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon ng Korte Suprema.
7: Gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty law.
5: Iginiit ni Castro na priority bill ng Marcos administration ang anti-political dynasty law. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
8: Magsisimula sa 30 ng Oktubre ang termino ng mga nanalong kandidato sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Pero ang isa sa mga aabangan ay ang pagpili na magiging chief minister ng parlamento. Nagpapatrol, Johnson Marabat.
9: 80 ang magiging miyembro ng Bangsamoro Parliament sa pagsisimula nito sa susunod na buwan, kasunod ng pagkakahalal ng mga bagong leader ng BARM. 40 rito ay political parties, 32 ay manggagaling mula sa parliamentary districts ng bawat probinsya at ang natitirang 8 ay para sa iba-ibang sectoral organizations sa rehiyon. Sabi ng COMELEC, lahat ng mga nanalo ay naiproklama na at magsisimula sa kanilang tungkulin sa Oktubre at 30. Isa sa mga inaasahang magiging pangunahing agenda ng parlamento ay ang pagpili ng magiging kauna-unahang chief minister na mamumuno sa BARM at kung sino ang magiging speaker ng parliament. Sa 40 parliamentary political parties na uupo sa BARM, pinakamaraming nakuhang pwesto ang Bangsamoro Federalist Party ni Abdul Raof Macacua na nagsilbing interim chief minister ng BARM. Pero hindi sasapat ang bilang ng kanilang partido para sa inaasam na pwesto bilang chief minister, kaya ang isang paraan na pwedeng gawin ay ang pagkakaroon ng koalisyon sa ibang partido.
10: This maybe is an avoidable situation because you cannot really form a government without completing the majority of the 41, 42, or the simple majority for that matter. So you have to look for a coalition government in order to establish a government.
9: Kabilang sa mga nanalo sa halalan sina MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim para sa first parliamentary district ng Special Geographic Area ng BARM at MILF Peace Panel Chairperson Muhagher Iqbal ng UBJP. Sabi ni Iqbal, kailangan ng seryosong pag-uusap para sa posibleng koalisyon sa pagitan ng mga magkakatunggaling partido na dapat anya'y may parehong plataforma di gobyerno.
11: Well, that's the consequence of having no clear majority in parliament. We need really to coalesce with the political parties that are likewise advocating similar platforms of government.
9: Si Abdullah Macapaaro, mas kilala bilang si Commander Bravo ng Moro Islamic Liberation Front o ng MILF, ang naging nominado ng Bangsamoro Justice Party pero hindi pinalad na manalo. Mismo ang COMELEC, aminadong mahirap ang proseso ng koalisyon at kung papaano itong mapapanatiling matatag.
12: Medyo mahirap po yung coalition process, not particularly referring
4: to the personalities, pero napakahirap po ang coalition building sapagkat may mga hindi pagkakatulad sa inyong paniniwala, may mga personal minsan na mga na panibugho o personal na hindi pagkakaunawaan.
9: Kaya naman, ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity may apila sa mga hindi nanalo.
12: Tanggapin po natin, irespeto po natin ang bunga, ang resulta ng eleksyon. Natural lang sa eleksyon, nagkakaroon ng konting bangayan. Babalik din po siguro sa Quran, no? 42-40, kung sinong marunong magpatawad at nakikipag-isa ay may ganding pala kay Allah.
9: Sabi ng COMELEC, umabot sa 84.34% o higit 2 milyon ng bumoto, pinakamataas sa kasaysayan ng halalan sa bansa. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
13: Matapos ang maikling pahinga, babiyahe ang bini patungong Australia at New Zealand para sa pagpapatuloy ng kanilang Signals World Tour. At live sa NAIA Terminal 1, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, nakaalis na ba ang bini, MJ?
14: Yes, Gretchen, tama ka, no? Dumating na dito sa airport ang first batch ng girls na papuntang Australia. Yun ang kanilang first stop, Melbourne, Australia. Unang dumating sina Colette at China, saka naman sumunod sina Maloy at Aya. Sila ang unang apat na babiyahe pa Melbourne kasama ang ilang miyembro ng Beanie Team. First stop ang Melbourne sa September 20 sa Melbourne Convention and Exhibition Center. Pero bago bumiyahe, nagkwento muna ang girls na nagamit nila ang maiksing bakasyon para makapag-recharge at nagkaroon din sila ng me-time gaya ni Colette na nag-celebrate ng kanyang birthday. Alam mo, Gretchen, extra special ang trip na ito dahil first time ng girls sa Melbourne at sa Auckland, New Zealand. Kasi noong 2023 ay nakapag-perform na ang girls sa Sydney, Australia para sa 1MX Sydney event noon ng ABS-CBN Music.
15: We're so excited. Actually, maiksi lang din naman talaga yung rest days namin, yung mga days na wala kaming paramdam, may ginagawa rin kami behind the scenes. But we're so excited to fly again and meet naman our blooms from Australia and New Zealand.
14: Nakapag-recharge,
15: Colette? Yes, nakapag-recharge kami kasi meron kaming konting break. And ngayon naman, for sure, ma-recharge din kami kasi nakikita namin yung mga blooms namin again there sa Australia. And first time namin sa New Zealand.
16: Oh my God, we're so excited to go to Melbourne, Sydney, and Auckland. Kasi first time namin actually sa Melbourne tsaka sa New Zealand. So we're so excited. And na-feel namin yung anticipation ng blooms namin. So see you all there!
17: Yes, I'm also so excited kasi syempre, new place and new energy and excited din kasi, well, for Melbourne, we're gonna have rest day. So we're gonna have time to go around, meet family, friends.
14: Happy, happy birthday! Paano ka, paano ka nag-celebrate?
15: Good thing po, binigay ni Ms. MQ na rest day ang birthday ko. So nakapag-celebrate ako kasi lumipad dito yung family and friends ko. So medyo nakapag-bonding kami kahit papaano.
14: Gretchen, samantala naman, nagkwento si Maloy ng kanyang masayang experience sa UAAP opening pasabog ni Vice Ganda kasama si Beanie Mica last weekend.
16: Sobrang saya actually. Sayang nga wala yung ibang girls, pero alam, sobrang saya talaga ng crowd kasi most of them are Gen Zs. And sobra kong na-miss yung ganong crowd, yung puro estudyante. So I hope magkaroon ulit ng bini ng parang university tours, school tours, hopefully.
14: Gretchen, a reminder lang sa ating mga blooms, there will be 3 stops. September 20 sa Melbourne, Australia. September 25 naman sa Auckland, New Zealand. And last stop, September 27, ang Sydney, Australia. At yan ang latest mula dito sa airport. Balik sa'yo, Gretchen.
13: Good luck sa bini at maraming salamat, MJ Felipe.
18: Sa pagpabalik ng TV Patrol, 3 patay sa loob ng bodega sa Palo, Leyte. ICC prosecution, may dagdag ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kampo ni Duterte, umalag. Debris mula sa rocket launch ng China, posibleng bumagsak sa dagat ng Puerto Princesa. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Huwebes.
1: Magsimula na ang aking plan. Magtutuloy-tuloy na ang kawalan ng Team Alpha nang tiwala sa isa't isa.
2: Tumawag sa akin si Boss Mariano. Papasundo ka raw.
3: Ito na ang tamang panahon para painan natin si Gabo.
4: Kailangan ko magawa ang misyon ng mga Zapra.
5: Halugugin lahat yan!
3: Anak ba, hindi kayo nakilala ng Emeer?
6: Ang ayoko sa lahat, tinatrydor ako.
7: Ano ba kailangan sa amin?
8: Metin na ba ang mga kayo?
9: Hindi na sa atin ang gininto ang lupa oras na pirmahan ni Rodian. Wala na tayong tirahan!
10: Hindi totoong mga NGO yun. Niloloko lang tayo!
11: At kaya ako niloloko. Dahil
12: sila sa akin!
0: Coco Martin, Sigapo, 8 p.m.

0: mahal na mahal ka ng ate mo.
1: Iniwan na rin po kayo ng tatay niyo?
2: Kapag ba, ngayon, bumalik siya.
1: Hindi niyo po ba siya kakausapin?
3: Aking pagsisisi sa mga nagawa ko sa mga anak ko noon, hindi rin sa asawa ko.
4: Maaayos pa ba ang pusong basag na?
5: Halay ba ako?
0: Pareho lang tayo. I still can't forgive my dad either.
2: Talagang pumunta pa ho kayo dito?
6: Anak.
5: Tuwala na rin ho kayong pamilyang babalikan dito.
7: Inuna niyang puntahan si Billy. Tayong una niyang pamilya.
4: Someone Someday. Weeknights. 8:45 p.m.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Nagsimula na ang Love Banan.
2: Mas nakakilig pa, abangan talaga.
0: Kaya naman ang taong bayan, ramdamang kilig.
3: Alam ko, pinanonood yan. Malalaki, nagtitili yan ba eh. Lalo pag nagkakaroon ng mga konting tinginan nila.
2: Nakaka-love si Sigabo.
0: Gabi-gabi, huling-huli ang feelings.
4: Alagaan kita.
2: Bagay na bagay sila ang dalawa.
5: Gloria, mahalin mo si Sigabo. Ngari ka pa.
0: Coco Martin Sigabo, 8 p.m. Loving someone someday? Wear it, stick it, sleep in it through this limited edition merch. Buy our statement shirt. Available now at linyalinya.ph. Express yourself with stickers. Available on Whimsy's official website and e-commerce accounts. New bedtime buddies. Chibi Pajamas, available on Prince Trix's website and e-commerce accounts. Get your someone someday merch now.
6: Wala ng buhay nang matagpuan ang dalawang lalaki at isang babaeng empleyado sa bodega ng patahian ng damit sa Palo Leyte nitong Miyerkules ng umaga. Base sa paunang imbestigasyon ng Palo Municipal Police Station, posibleng suffocation ang ikinamatay ng tatlong biktima dahil may nakitang nakasinding generator set sa loob ng warehouse. Napag-alamang nagka-brownout sa lugar kaya pinagana umano ng mga biktima ang generator. Pero saradong-sarado ang kwartong tinulugan ng mga biktima at walang mapasukan o malabasan ng hangin. Isinailalim na sa autopsy ang mga katawan ng mga biktima para mas makumpirma ang sanhi ng kanilang pagkasawi. Patuloy din ang isinasagwang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente. Kinumpirma po ng Philippine Space Agency o PhilSA ang isinasagawang rocket launch ng China ngayong umaga. Ayon po sa PhilSA, isang Long March 12 rocket ang pinalipad mula sa Hainan, China, pasado alas 8 oras sa Pilipinas. Natukoy ng ahensya na 25 nautical miles mula Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula sa Tubataha Reef Natural Park ang drop zone ng rocket na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya nagbabala ang PhilSA kaugnay ng mahuhulog na rocket debris. Ilang residente sa Barangay San Jose, Puerto Princesa ang nakakita ng puting usok o exhaust plumes sa himpapawid matapos anilang marinig ang malalakas na pagsabog. Nag-issue rin ng navigation warning ang Philippine Coast Guard kaugnay ng rocket launch para sa kaligtasan ng publiko. Ayon po sa PCG, agad na i-report sa kanila sakaling makakita ng rocket debris.
7: Inimok ni Paulong Marcos Jr. ang iba-ibang ahensya na pamahalaan na bumuo ng bagong class suspension system para maiwasan ang kalituhan ng mga magulang at mag-aaral tuwing may masamang panahon. Ayon kay Malacanang Press Officer Claire Castro, dahil sa pabago-bagong weather patterns, madalas na nahuhuli ang anunsyo kung may pasok ba o hindi ang mga bata. Layunin ang bagong sistema na maayos ang koordinasyon upang maging mas maaga at malinaw ang impormasyon. Samantala, hiniling naman ng DepEd sa mga local government units na sa halip na suspindihin ang klase sa buong lungsod o lalawigan ay tukuyin na lang ang suspensyon batay sa sitwasyon ng partikular na munisipalidad, barangay o paaralan. Bagamat nananatiling pangunahing prioridad umano ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro, binibigyan din ng DepEd na ang bawat araw na nawawala sa klase ay may malaking epekto sa kalidad ng edukasyon ng mga bata.
8: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bakit nag-uulan dito sa Metro Manila?
9: Alam mo, Alvin, sa Luzon ay thunderstorms ang nagpaulan sa northern at central Luzon kasi wala pa ring habagat, habang isang low pressure area na mananakaapekto dito sa ibang bahagi ng ating bansa. Nabuo po ang LPA sa gitna ng sulusin nitong Huwebes ng madaling araw at huling namatan alas 3 ng hapon sa layong 160 kilometers silangan ng Puerto Princesa City. Magpaulan pa ang LPA sa maraming lugar sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kaya mananatili pong handa at alerto dahil nandyan pa ang banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sabi ng PAGASA, hindi po inaasang magiging bagyo ang LPA na ito, pero kikilos ito pakanluran patawid ng West Philippine Sea. At umusog naman na sa silangan ng Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 18, Biyernes, sa Luzon, aaraw po sa malaking bahagi sa umaga, pero may kaunting ulan sa madaling araw sa may Marinduque, Southern Quezon at dito po sa may Masbate. Mula naman tanghali ay aasahan ng mas magiging maulan dito sa maraming lugar sa may Southern Luzon, lalo po sa may Calabar Zone at dito sa Mindoro at ilang pang bahagi ng Bicol Region. Meron po malalakas na ulan sa hapon sa may Occidental Mindoro at sa Camarines Sur at mula pagkalubog ng araw hanggang oras ng hapunan, meron din malalakas na ulan sa may Western Batangas, Cavite at sa Bataan at meron pang aasahang kalat-kalat na ulan sa maraming lugar sa Luzon pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, uulan sa umaga sa Hilaga at Latimugang bahagi ng probinsya habang sa hapon, halos buong Palawan naman po ang may aasahang mga pag-ulan. Sa gabi, uulan pa dito sa Northern Palawan. Sa Visayas naman, meron ding maagang paulan sa madaling araw dyan sa may northeastern part ng Panay, ilang bahagi ng Negros at maging sa may Biliran at northwestern Leyte. Maulan pa sa tanghali sa Panay at dito po sa may southern part ng Negros, habang sa hapon sa may Negros Oriental, dito po sa may Cebu, Samar at Eastern Samar naman may mga aasahang pag-ulan at sa gabi, meron pang aasahang ulan ulit dito po sa may southern part ng Panay at sa ilang lugar sa Eastern Visayas. Sa Mindanao, maulan din sa madaling araw sa Maguindanao provinces at meron na rin mga pag-ulan dito po sa may Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Masalakas pa ang ulan sa Sulu, Basilan at Zamboanga tanghali hanggang hapon at bago po lumubog yung araw, meron na rin malalakas na mga pag-ulan sa may Lanao del Norte, Northern Bukidnon, maging sa may Cotabato at lalo po sa may Agusan provinces at maulan pa hanggang pagsapit ng gabi dito sa Caraga. Tayo naman po sa Metro Manila, aasahan po na sa tanghali pinakamataas ang banta ng pag-ulan dahil sa thunderstorm, bagamat mananatili pong maulap at posibleng meron pang mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang pagkalubog ng araw. Samantala, lumakas pa at naging severe tropical storm na ang bagyo sa hilagang silangan ng ating bansa na may international name na Dujan. Huli po itong namataan mahigit 2,900 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Hindi po ito inaasang papasok ng Philippine Area of Responsibility at wala rin inaasang magiging epekto sa panahon sa bansa. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
4: Mula sa social media at content creators hanggang sa online shopping, patuloy na nagbabago ang paraan ng pagkonsumo at pagdedesisyon ng Pilipino. Ito ang naging sentro ng talakayan sa pagtitipon ng mga leader mula sa industriya ng media, marketing at content creation. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
10: Sa isang click o scroll, pwede nang mula sa panonood ng content ay diretso sa pagbili ng isang produkto. Ito ang isa sa malalaking pagbabago sa consumer behavior na tinalakay sa ikalawang thought leadership event na pinangunahan ng isang global media agency company.
11: They've always been influenced by their family and friends, but now that's in the thousands of creators that they scroll through on their screen every day.
10: Kabilang din sa tinutukan ng kumpanya ang mga consumer sa labas ng Metro Manila sa pamamagitan ng isang rural study para mas maunawaan ang iba't ibang komunidad at matukoy kung saan posibleng magmula ang susunod na paglago ng mga negosyo at brands. Sa panahon ng social media, ang screen ay hindi na lang para sa entertainment. Para na rin itong storefront.
12: The connection that happens between the consumer, the context they're in, and the actual purchase that they make, that can happen in one moment. It's not separate moments now.
10: Kasabay ng pagbabago ng consumer habits, nag-iiba rin ang paraan ng pagkuwento ng media companies. Ibinahagi ni I Want Head Jolly Estaris kung paano iniaangkop ang ABS-CBN ang mahabang tradisyon nito sa teleserye sa sumisikat na microdrama format.
13: You have to have a cliffhanger every 2 minutes. We're very proud to say the first three microdramas that we created between Socials and I Want, they got collectively about 77 million views.
10: Isa rin sa mga naging speaker si Karen Davila na nagbahagi ng kanyang karanasan mula traditional broadcast journalism hanggang sa pagbuo ng sariling audience sa YouTube.
14: I think whether it's on YouTube or on Head Start, what's not talked about, essentially, I'll be honest, is you need to have good bedside manners. You know, people relax, whether it's a politician or an actress, it doesn't matter. You need to be good off the air. What do I mean by that? You have to talk to them. You have to be able to let people relax.
10: Sa kabila ng pagbabago ng platforms at technology, iisang mensahe ng industry leaders. Kailangan makasabay sa bilisang pagbabago ng consumer. Mula sa content na kailangan pinapanood, mga taong pinakikinggan, hanggang sa mga produktong kanilang binibili. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
6: Susunod, ihanda ang bulsa. Posibleng 11 pesos kada litro na dagdag presyo sa diesel, nagbabadya. At Pinoy actors nagpasiklab sa film festival sa ibang bansa. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: ngayong Huwebes.
1: Nagsimula na ang aking plan. Magtutuloy-tuloy na ang kawalan ng Team Alpha ng tiwala sa isa't isa.
2: Tumawag sa akin si Boss Mariano. Ipapasundo ka raw.
3: Ito na ang tamang panahon para painan natin si Gabo.
4: Kailangan ko magawa ang misyon ng mga Zapra.
5: Halugugin lahat yan!
3: Anak ba, hindi kayo nakilala ng Emeer?
6: Ang ayaw ko sa lahat, tinatraidor ako.
7: Ano ba kailangan nyo sa amin?
8: Metin na ba ang mga kayo?
9: Sandali!
1: Hindi na sa atin ang gininto ang lupa or sa pirmahan ni Rodian, wala na tayong tirahan!
8: Hindi totoong mga NGO yun. Niloloko ko lang tayo!
10: At kaya ako niloloko ko.
1: Da sila sa akin!
0: Coco Martin, Sigapo, 8 p.m.

0: mahal na mahal ka ng ate mo.
1: Iniwan rin po kayo ng tatay niyo?
2: Kapag ba, ngayon, bumalik siya.
1: Hindi niyo po ba siya kakausapin?
3: Ang aking pagsisisi sa mga nagawa ko sa mga anak ko noon, hindi rin sa asawa ko.
4: Maaayos pa ba ang pusong basag na?
5: Halay ba ako?
0: Pareho lang tayo. I still can't forgive my dad either.
2: Talagang pumunta pa ho kayo dito?
6: Anak.
5: Tuwala na rin ho kayong pamilyang babalikan dito.
7: Inuna niyang puntahan si Billy. Tayong uno niyang pamilya.
8: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
9: Naging ninang ng Queen of Pinoy Soap Opera.
10: Bago sumapit ang liwanag, lalamunin siya.
9: Ang fairy godmother ni Petrang Caballo.
11: Be grateful. Maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng blessings natin.
9: Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, patuloy ang kanyang paglipad. Ang kwentong buhay ni Eagle Riggs
12: sa Taupo!

0: Alas tres na ng hapon. Huwag tutulog-tulog.
1: Oh my God!
2: Ayos.
0: Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso.
3: Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan. Pero you have to be innovative, creative, resourceful.
4: Ano pong pakiramdam? Nakakatulong po kayo sa mga nakakailangan.
5: Kasi yung gauge namin ng success, hindi sa dami ng perang pinita namin. Ang gauge namin ng success, so kung gaano kadaming tao natulungan, saka yung quality ng buhay na nabago sa kanila.
0: Gawing 3 o'clock habit ang kumita at yumaman.
2: Big time!
3: Congrats!
0: May puhunan! Kaya mo! Linggo, alas 3 ng hapon! Kapamilya, sa lahat ng panahon,
6: magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Nagsimula na ang Love Banan.
7: Mas nakakilig pa, abangan talaga.
0: Kaya naman ang taong bayan, ramdamang kilig.
8: Ano po, pinanonood yun. Mga lalaki, nagtitili yan ba eh. Lalo pag nagkakaroon ng mga konting tinginan nila.
9: Nakaka-love si Sigabo.
0: Gabi-gabi, huling-huli ang feelings.
10: Alagaan kita.
11: Bagay na bagay sa nang dalawa.
12: Gloria, mahali mo si Sigabo. Ngari ka pa.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.
13: Sino to?
14: Si Edong to, yung una mong pinakulo.
0: The past.
15: 14 years ago.
16: Wala! Ah! Tawad mo ako!
15: Dito raw, sa street na to, nakita si Luis Soria. Na mga kaibigan niya.
16: Wah!
15: Patay.
0: Always has a way of haunting us.
16: Sabihin na natin na si Edong nakita natin pumatay kay Luisa.
17: Wala akong kasalanan!
18: Pa siya tapos sa mga dapat niyang gawin.
19: Pag may mali, dapat itama.
20: Binabalikan ni Edong lahat ng may atraso sa kanya.
21: That means tayong isusunod niya.
22: Ito ba yung gusto niya?
23: Is he gonna mess with our heads? Bago niya tayo patayin lahat?
18: Ikaw ang susunod.
0: What lies beneath? October 5, 2:30 p.m.

0: Wala ng red alert sa Visayas matapos ang 10 araw na tuloy-tuloy ang kakulangan sa supply ng kuryente. Pero hindi pa rin kampante ang national grid sa sitwasyon dahil manipis pa rin ang reserbang kuryente. Samantala, namumuro ang hanggang 11 pesos na dagdag presyo sa diesel sa susunod na linggo.
1: Nag-aalala na si Taki sa kalalabasan ng presyo ng diesel sa susunod na linggo. Nabalitaan kasi niyang pwedeng pumalo ng 10 piso ang taas sa diesel sa Martes. Bagamat may 12 pesos na diskwento na tulong ng gobyerno, nakakain lang din umano ito ng tuloy-tuloy na pagmahal ng diesel. Sa nakalipas na 2 linggo, halos 10 pesos na agad ang iminahal ng diesel.
2: Ipagan na lang para makabili ng bigas. Wala lang magawa, puro taas lang eh.
1: Ang TNVS driver na si Jay na diesel din ang ikinakarga, lalo pang magsisipag para sumapat ang kita na karamihan ay napupunta sa hinuhulugang sasakyan.
3: Eh, nakaya na nga nung tig 150 ang litro eh. Kung titigil, ano ang gagawin sa bahay? Ito, may daily ako dito.
1: Sa unang 3 araw ng trading, nasa 10 piso na nga ang sinipa sa presyo ng diesel, lagpas 4 pesos sa gasolina at mahigit 7 pesos sa kerosene dahil pa rin sa kaguluhan sa gitnang silangan.
4: Lalong tumaas po yung pangamba na baka lalong lumala yung supply disruption dahil nga po dun sa pag-shutdown ng Saudi Arabia ng kanilang East-West pipeline. Ito po kasi yung parang bypass nila ng supply na binabypass po yung Strait of Hormuz na dun dumadaan sa Red Sea.
1: Sa kwenta ng Jetty Petroleum, maliit ang syansang mabaliktad pa ang pataas na trend sa presyo sa huling 2 araw ng trading sa world market.
4: About 10.50 to 11 pesos po yung possible increase sa diesel. Sa gasolina naman po is nasa mga 4.50 hanggang 5 ang possible increase.
0: Kaya inaabangan na kung pansamantalang tatanggalin ng gobyerno ang excise tax sa diesel at gasolina bilang tulong sa mga motorista. Sa paunang kwenta kasi, nasa 13 bilyong piso kada buwan ang mawawala sa kita ng gobyerno kung aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina.
1: Kaya ang isinusulong ng Finance Department, excise tax lang sa kerosene at LPG ang suspindihin gaya nung ginawa noong Abril.
5: Masyado kasing mataas yung mawawala sa gobyerno kapag tinigil din natin ang pag-impose ng buwis sa diesel at gas.
1: Samantala, sa ikalawang sunod na araw, wala ng red alert o kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Pero meron pa ring yellow alert o manipis na reserbang kuryente mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kaya hindi pa kampante ang national grid sa kasalukuyang sitwasyon.
6: Kung wala ng karagdagang plantang pumalya, kung hindi bigla ang sumirit ang konsumo, at patuloy na bumalik yung mga plantang kasalukuyang nakatirik, tuloy-tuloy na dapat ito hanggang sa katapusan ng taon.
1: Nauna nang sinabi ng Department of Energy na inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa Lunes, September 21.
7: Binisita po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang food processing plant sa Santa Barbara, Pangasinan. Sinuri po ng Pangulo ang operasyon ng kumpanya na gumagamit ng mga makinarya at teknolohiya sa nutrisyon na suportado po ng pamahalaan. Gumagawa umano ang naturang food processing plant ng mga masustansyang pagkain gaya ng fortified rice, biskwit at mga produktong nakabatay sa kanin at direktang ipinamamahagi sa mga feeding program ng Department of Education para sa mga mag-aaral. Gayon din sa Department of Social Welfare and Development para sa mga buntis at batang nakararanas ng stunting o kakulangan sa nutrisyon. Plano rin ng Pangulo na kopyahin ang ganitong farm-to-factory na sistema sa iba-ibang bahagi ng bansa para masiguro ang food security at tamang nutrisyon ng kabataang Pilipino.
8: This is the kind of operation that we need, so that not only are we able to supply, not only are we able to secure our food supply, but also we are providing our children, especially, with proper nutrition. This is the kind of operation that we'll continue to do. Hindi lamang dito naman sa Pangasinan.
9: Lumobo pa ang listahan ng ebidensya na gustong ipresenta ng prosekusyon para patunayan ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mananatili naman sa ICC Detention Center sa The Hague ang dating Pangulo dahil naniniwala ang Trial Chamber 3 na lalong tumataas ang posibilidad na tatakasan nito ang kaso habang papalapit ang kanyang paglilitis. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
10: Tumaas ang kumpiyansa ng mga pamilya ng mga biktima ng Duterte War on Drugs na magtutuloy-tuloy na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang humarap sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa ICC nitong Miyerkules.
11: For the mothers, they said, oh, nakakaalala naman pala, alam naman niya kung nasaan siya. And then second, the medical reports appear to indicate that he still is fit to stand trial.
10: Ayon naman sa civilian-led Truth Commission na nagdodokumento ng mga kaso ng extrajudicial killings, nabuhayan ng pag-asa ang mga biktima at survivors sa paggulong ng kaso sa ICC. Kaya sasabayan din nila ito ng public truth-telling sessions para lumabas pa ang katotohanan. Tinawag naman ng Duterte Panagutin Network na delaying tactic ang umano'y pagkukunwaring may sakit ni Duterte. Umaasa silang makikitang muli ang dating Pangulo sa unang araw ng kanyang paglilitis sa November 30. Bumuhos naman ang suporta ng mga kaalyado ni Duterte sa pagsipot niya sa status conference. Ibinahagi ni Senador Robin Hood Padilla at Senador Bongo ang larawan ng dating Pangulo sa naturang sesyon. Ang anak ni Duterte na si Veronica, ipinagmalaki sa kanyang social media account ang ama. Samantala, sumentro ang status conference kahapon sa bilang ng mga ebidensyang tatalakayin sa trial proper. Mula kasi sa 5,000 piraso ng mga ebidensya noong Pebrero, lumobo na sa higit 15,000 ang inihain ng prosecution.
12: There are further 3,712 witness items in the prosecution's evidence list.
10: Reklamo ng depensa, hindi pa rito kasama ang halos 4,000 ebidensya mula sa mga testigo. Kaya si Presiding Judge Joanna Corner inutusan ang magkabilang panig na mag-usap kung paano babawasan ang ebidensya. Para sa panig ng mga biktima, magandang indikasyon ito para sa kanilang kaso.
11: This gave them confidence that the prosecution is trial ready and that we can win this case eventually. They are looking forward to the presentation of all these pieces of evidence.
10: Sa ikalawa namang detention review na isinagawa ng Trial Chamber 3, iniutos ang pananatili ni Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague dahil na rin sa nalalapit na paglilitis. Ayon sa desisyon, mataas pa rin ang posibilidad na takasan ng akusado ang kanyang kaso o hadlangan ang proseso. Tumaas din umano ang abilidad ng akusado o ng kanyang kampo na pigilan ang mga testigo dahil hawak na ng depensa ang listahan ng mga pangalan at inaasahang testimonya ng mga ito. Sinabi rin ng Trial Chamber 3 na walang nakitang malaking pagbabago sa lagay ng kalusugan ng dating Pangulo na mangangailangan din ng pagbabago sa kanyang detensyon. Ito'y kahit patuloy na iginigiit ng depensa na may significant memory impairment na umano ang dating Pangulo. Hinihiling ng kampo ni Duterte na magkaroon pa ng ancillary examination o dagdag na pagsusuri sa kanya kahit nagkaroon na ng medical evaluation ang kinuhang panel of experts ng korte. Dito rin magbabatay ang trial chamber sa magiging desisyon nito para sa fitness to stand trial o kakayanang dumalo ni Duterte sa paglilitis sa Nobyembre. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
9: Nanghingi umano ng donasyon si Senador Rodante Marculeta mula sa negosyante at kapwa niyang akusadong si Aristotle V. Rye. Ito ang naging testimonya ng isang opisyal ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa bail hearing ng mambabatas kaugnay ng kanyang plunder case. Sa pagharap ni Ombudsman Field Investigation Bureau Director Attorney Maria Mananghaya Henson sa hukuman, sinabi niyang laman ng counter-affidavit ni Viray ang naturang pahayag. Samantala, nakasaad naman sa kontrasalaysay ng isa pang akusado na si Joseph Espiritu na ibinigay niya ang donasyon kay Marcoleta bilang pagpapamalas ng kanilang pagkakaibigan. Hindi naman nabanggit ni Espiritu kung gaano na sila katagal na magkaibigan ng mambabatas. Ayon pa kay Attorney Maranghaya Henson, masyadong malaki ang halaga ng donasyon ni Espiritu sa nooy party list representative na si Marcoleta. Giniit din ni Attorney Maranghaya Henson na nagkaroon ng sabwatan ang mga akusado para itago ang totoong pakay ng mga donasyon. Anya, hinabol na lang ang pagbabayad sa donor's tax at pagpapanotaryo ng deed of donation ilang buwan ang lumipas matapos matanggap ang donasyon. Empleyado rin umano ni Marcoleta ang nag-asikaso nito. Kinwestiyon naman ng kampo ni Marcoleta kung may pruweba bang nadihado ang gobyerno sa naturang mga donasyon. Pero paliwanag ni Attorney Maranghaya Henson, illegal ang pagtanggap ni Marcoleta sa naturang pera dahil nakaupo siya noong bilang kongresista.
7: Sunod-sunod ang pagbida ng Pinoy actors at mga pelikulang Pilipino sa international film festivals. Samantala, masaya si James Reid sa mainit na pagtanggap ng mga manonood sa kanilang primetime series ni Catherine Bernardo na Someone Someday. Pero sa estado ng buhay ni James ngayon, may isang pangarap pa siya na gustong matupad someday. Alamin yan sa Pagpapatrol ni MJ Felipe.
13: Let the sparks fly!
14: Let the sparks fly! Ito pa rin ang sigaw ng camper sa pagbubukas ng bagong season ng Sparks Camp na mapapanood na ngayon exclusive sa iWant. Love wins kaya ang ending para sa 10 bagong campers na sasabak sa makulay na dating experience sa camp sa harap ng ilang challenges. Samantala, kilig naman ang nararamdaman ni James Reid sa mainit na pagtanggap ng viewers sa kanyang comeback series na Someone Someday kasama si Catherine Bernardo at Maha Salvador. Sa kabila ng mga foreign shows, consistent na top TV shows sa Netflix Philippines ang kanilang serye.
15: Yeah, I just want to say thank you also to Kath for accepting the project. And medyo shocked din kami at the reception of the audience and the fans. They say they can really see the chemistry. But I think for me and Kath, it was something that we didn't try too hard to create. We tried to keep it as natural as possible.
14: Sunod-sunod ang trabaho ni James ngayon, kabilang na ang pagiging cover star ng isang lifestyle magazine. At dito ay binahagi niya ang excitement sa pagkakaroon ng anak na ginawan pa niya ng kanta. Dream come true at karangalan naman para kina Enchong D, Lotlot De Leon, Lovey Poe at iba pang Pinoy creatives at talents na rumampa sa red carpet ng iba't ibang international film festivals, bit-bit ang kani-kanilang mga pelikula. Sa Toronto International Film Festival o TIFF sa Canada, present si Enchong para ibida ang kanyang pelikulang The Remotes sa The Lightbox Theater. Si Lotlot kasama ang direktor na si Lau Fajardo, co-stars na sina Nico Antonio at Ina Feleo, at producer na si Attorney Joji Alonso. Buong pinagmalaki ang kanilang pelikulang Silence Nights. Bumuhos na ang review sa pelikula na tumalakay sa isang taong testigo sa isang extrajudicial killing at ang kanyang pagpapalabas ng katotohanan. Si Lovey Poe naman sa 83rd Venice International Film Festival rumampa kasama ang direktor na si Love Diaz para sa kanilang pelikulang Makikiraan Po na may international title na Let Us Through, Dear Ancestors. Executive producer ng pelikulang ito si Lovey, nanalo ang kanilang obra ng Brian Award o Premio Brian. MJ Felipe, ABS-CBN News.
9: Sa pagbabalik ng TV Patrol, immigration officer arestado sa muna'y pagpapalusot sa mga magtatrabaho abroad kahit kulang ang dokumento. At tampok ang Malacandyland na tema sa Pasko. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: ngayong Huwebes.
1: Magsimula na ang aking plan. Magtutuloy-tuloy na ang kawalan ng Team Alpha ng tiwala sa isa't isa.
2: Tumawag sa akin si Boss Mariano. Ipapasundo ka raw.
3: Ito na ang tamang panahon para painan natin si Gabo.
4: Kailangan akong magawa ang misyon ng mga Zapra.
5: Halugugin lahat yan!
3: Anak ba, hindi kayo nakilala ng Inea?
6: Ang ayaw ko sa lahat. Tinatraidor ako.
7: Ano ba kailangan nyo sa amin?
8: Meti na ba ang mga kayo?
9: Sandali! Hindi na sa atin ang gininto ang lupa oras na pirmahan ni Rudy yan. Wala na tayong tirahan!
10: Hindi totoong mga NGO yun. Niluloko ko lang tayo!
11: Pati ako niloloko.
12: Da sila sa akin!
0: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.
13: Bumilib sa galing ng Team Pilipinas Warriors, ang men's national wheelchair basketball team ng bansa.
14: I'm so proud of this people, this extraordinary athlete. Sabi ko nga kanina lang, let's prove everyone that we have the same passion with the other players na buo. Let's not talk about the disability. Let's talk about their ability.
13: Sasama rin tayo sa flight ni pilot Cheska Karandang.
15: There you go.
16: Sabi ko kanina, I'm so excited to feel the plane.
17: I love you, I love
16: you. First time kong makipil na kilala ko yung nagpapaantar ng Amerikano. Doon ako challenge.
13: Ibang level to. Sabado, 6:45 p.m.

0: Pinapangako po sa inyo, ipilitin ko magbago.
1: Kinakailangan ko natulong nyo. Kailangan ko po ng pera.
2: 1,000,000 piso.
1: Sa bawat na matatapos mong misyon.
3: Susana, anak, balang araw, katagpuhay ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay mo.
4: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang ihulog sa akin.
5: Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protekta.
6: Sino ako? Bakit ako nandito?
7: Ma'am! Ako ang kasawa mo, si Gabo.
8: Magsasabong na ang leon at ang tigre.

0: Huwag ka magalala.
1: Hindi kita pababayaan habang nasa poder kita. Sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo.
0: Ahalagaan kita.
2: Coco Martin Sigabo.
3: Weeknights, 8 p.m.
4: Gayong Huwebes, sa paghahanap ng hustisya.
5: Bigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ni Tatay Mario, pero sa tamang paraan.
4: Mas titibay ang puwersa.
6: Ano kailangan niyo?
7: We're from the Bureau of Intelligence and Black Operations.
8: Kiara specifically instructed us na walang gagalaw kay Nicole unless you can make it look like an accident.
9: Tutukan ang huling tatlong linggo ng Secret in Prague, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.
4: Ngayong September, love perseveres.
10: Balas talaga ako.
11: Hindi na magbabago yung buhay ko.
12: Nasa kamay mo kung paano mo iguguhin yung kinabukasan mo.
13: Bukas, sulod ang mga tala.
14: Walang tala.
15: Lagi kapag-cool.
16: Ang dinodrawing ko doon,
17: design ng damit.
16: Kaya mo ba yun?
18: Hindi kita uurungan.
4: Love hopes.
19: Mawawala lang ako pag
20: ginawa na ako ng Diyos.
21: Nasa amin si Alan. Magpatala kayo ng 50 million.
22: Eh, paano ko linala ko kayo ng lalaking yun? Ano bang ginawa nyo para mabalik yung papa nyo dito?
23: Ang pamilya, parating kasama.
24: Kasama ka na sa akin, ha?
25: Ilang taon ko pong tiniis ang pagmamalitato niya sa akin.
22: Huwag mo ako palalabasing masama dito!
26: Hindi namin kaya eh. Magtiis muna tayo ngayon.
27: Para matupad mo yung pangarap mo.
4: Love heals.
28: Ano ka po ba talaga si tatay? Tatay o lolo?
22: Ipipeno mga buhay natin lahat! Diyan si patak ko! Yung wala kang makwenta!
12: Hindi niyo po ba talaga ako kayang ituring na pamilya?
23: Ano yung nangyayari, ha?
24: Ma! Tama na! Siya nga itong matanda na umaasal na parang bata! Itutulungan niyo ba yung sarili niya?
12: Mamamatay na tayo sa gutom! Walang-wala na tayo!
26: Hindi naman ito yung ginusto kong buhay para sa atin. Pero ginagawa ko naman yung lahat.
28: Ano pong inaaral para maging janitor?
29: Mahal mo ako kahit mataba ako.
30: Halos lahat ng girlfriend ni Mark magaganda at si sexy.
12: May babae ka, ha?
31: Talagang ganyan ang pag-ibig. Hindi naman puro saya yan.
4: MMK from the Vault.

0: Arestado po ang isang Bureau of Immigration Officer sa NAIA Terminal 1 na sangkot umano sa illegal recruitment at human trafficking scheme. Kasabwat umano ang suspect sa pagpapalusot ng mga aplikanteng gustong magtrabaho sa ibang bansa kahit kulang ang kanilang mga dokumento. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Payapang sumama sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang opisyal na ito ng Bureau of Immigration nang arestuhin sa NAIA Terminal 1. Ayon sa NBI, sangkot ba ng suspect sa isang illegal recruitment at human trafficking scheme?
2: Yung immigration officer, siya yung tinatawag na gunner. So sa kanya dadaan yan, pero mayroon din nagbibrief, ibibrief yung mga supposed to be dadali na nga for human trafficking. Then yung nagbubook ng mga flight. O, tapos meron na recruiter. Ang recruitment nito either sa Facebook, social media, or personal.
1: Ayon sa isang nagreklamong biktima, nirecruit siya online ng isang individual para maging customer service representative sa Thailand. At tatanggap mo ng sahod na 50,000 pesos kada buwan. Pero nang sinabi niyang gusto niyang umatras, sinisingil na muna siya ng 20,000 pesos ng recruiter para sa processing fees. Pinagbabantaan pa muna siya, kaya humingi na siya ng tulong sa NBI. Sinabihan naman siya ng NBI na kunwari ay ituloy ang aplikasyon para mahuli ang immigration officer na kasabot umano na nag-recruit sa kanya. Ito'y dahil ang instruction muna ng recruiter sa kanya ay pumila sa isang particular na immigration counter at padadaanin na siya ng immigration officer doon na una nang natimbrehan ng kakontsabang recruiter kung sino ang palulusutin. Nang akmang palalagpasin na ng suspect ang biktima, doon na siya inaresto ng NBI.
2: May map kung saan dadaan, anong immigration counter papasok. Pagdating doon, wala nang usap. Ang instruction, makipagtitigan lang, pinalusot na siya. Doon na natin nahuli itong immigration officer.
1: Matapos maaresto, nakita sa telepono ng umunay kasabot na immigration officer ang mga detalye at larawan ng iba pang aplikante na dadaan sa kanya.
2: Ito, yung immigration officer, in a day, kumikita ng 500,000. That's for the immigration officer lang.
1: Kakasuhan ng immigration officer ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inire-recommenda rin ang pag-aayos ng kaso laban sa sinasabing apat pang illegal recruiter. Nakipag-ugnay ng NBI sa Bureau of Immigration para matukoy ang posibleng iba pang kasabwat ng inarestong opisyal. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
3: Dalawang miyembro ng prosekusyon ang pinagpapaliwanag ng Senate Impeachment Court dahil sa posibleng paglabag sa sub judice rule na nagbabawal na talakayin sa publiko ang merito ng kasong impeachment. Samantala, ninanamnam na ng ilang senator judges ang mga natutunan nila mula sa mga tinaguriang friends of the court tungkol sa issue na kinakailangang boto.

0: Dante Marculeta na humirit na payagan siya makaboto sa isyu ng voting threshold na sa tingin niya ay nakapako na sa saligang batas at hindi na dapat baguhin. Noong Hulyo, isinulong niyang payagan sila ni Senador Jingo Estrada na sumali sa paglilitis kahit nasa piitan. Pero hindi naman natalakay ang kanyang manifestation.
1: Kung hindi nila i-take up yun, bakit pa ako makikipag-participate doon? They have not even debated the merits of my manifestation.
0: Tingin naman ng tagapagsalita ng impeachment court, maaaring humantong sa Korte Suprema ang isyong ito dahil maraming salungat na opinyon.
2: There are arguments who says that it's the responsibility of the lawyers to ask for the such a request or for law from the Sandigan Bayan to file the necessary motions, and even if it is denied within the Sandigan Bayan, then they should go up to the Supreme Court. However, there are of course other senator judges who say that it has to be the Senate as an institution.
0: Samantala, tinawag ni Senador Panfilo Lacso na unforgettable experience ang karanasang matuto mula sa mga dating mahistrado ng Korte Suprema. Aminado naman si Senador Vicente Soro III na nagulat siya sa naging payo ni dating Chief Justice Hilario Davide na taliwas sa mga naunang napaulat sa pahayagan. Sa kanyang legal memorandum, nilinaw ni Davide ang dating nasabi sa media na 16 ang dapat na bumoto para sa conviction dahil 23 senador ang nakaupo noong panahong yun. Paliwanag ngayon ni Davide, dapat nakabase ang kinakailangang boto sa bilang ng mga senador na walang balakid sa paglahok sa paglilitis. Para naman sa isa pang dating mahistrado ng Korte Suprema, hindi pwedeng ipatupad ang saligang batas na parabang nabaliwala ito.
3: Hindi pwede at all times dahil you require a 16 when there are only 15 members now. You cannot interpret the Constitution to negate the provision.
4: Opo.
3: You have to interpret it to give life to the provision.
0: Ipinauubayan naman ng Palacio sa Senado ang pagpasya sa issue.
5: Ang Palacio ay hindi po manghihimasok kung ano man po ang sasabihin o magiging desisyon. Kahit ano po ang kanilang maging opinion dyan, yan po ang kanilang magiging pagpapasya. Nasa kanilang responsibilidad yan. Wala po sa administrasyon.
0: Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, tatalakayin nila ang issue. Samantala, kinumpirma ni House Prosecutor Representative Terry Ridon na sila ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang inisyuhan ng show cause order dahil sa posibleng paglabag sa patakaran sa sub judice rule na nagbabawal pag-usapan ng merito ng kaso sa labas ng korte. Katwiran ni Ridon, hindi naman nila iniimpluwensyahan ang paglilitis.
6: Yung pong kampanya namin should be seen in the entirety of the context of explaining to the public the goings on of the trial. Kahit kailan, hindi po namin hinihikayat na ma-prejudge ito pong proseso po na ito.
0: Panawagan ng prosecution, dapat silipin din ang korte ang ilang pahayag ng bise dahil may mga sinabi o manong siyang posibleng labag sa mga patakaran at pwedeng maituring na pag-atake sa impeachment court. RG Cruz, ABS-CBN News.
7: Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa ang isa pang co-accused ni dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldi Co. sa kasong plunder. Kasunod ito ng pagpapatupad ng BI ng Hold Departure Order o HDO na inilabas ng Sandigan Bayan laban kina Romualdez, Co. at 2 pang kapwa-akusado. Sabi ng ahensya, tulad ni Zaldi Co., nakalabas na ng bansa ang pribadong individual ang dating staff ni Romualdez na si Jocelyn Sirenio bago pa ma-issue ang HDO. Sa impormasyon ng BI, nananatili sa Pilipinas ang isa pa akusado, ang negosyanteng si Felicito Cristobal Guevara. Nitong Miyerkules, binasa ng sakdal si Romualdez na kasalukuyang nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City.
8: Naghahanap ka ba ng Christmas vibes? Inilunsad na ang 12 weeks of iconic Christmas sa isang kilalang mall sa Pasay City. Kasabay nito, inihanda ang iba't ibang aktibidad para magatid ng maagang diwa ng Pasko sa buong pamilya. Nagpapatrol, Rod Macenas.
9: Umarangkada na ang 12 weeks of iconic Christmas ng isang mall sa Pasay City noong September 15. Sa Piling Mall sa Luzon at Visayas hanggang sa Mindanao, iconic Christmas celebrations ang dapat abangan. Gaya ng Magical Night of Lights, Magical Drone Show, Grand Magical Christmas Parade at Meet and Greet kay Santa Claus.
10: Christmas starts early in the Philippines. What we wanted to do was something different this year. Starting the first week of October, every week for 12 weeks, we are going to have iconic launches

0: across selected malls nationwide, as far up as Baguio and far down as Lanam Davao.
1: Kasama ang Philippine Philharmonic Orchestra, unang ipinarinig ni singer-songwriter Angela Ken ang Christmas jingle na Celebrate Christmas na isinulat at unang kinanta ni Jose Marie Chan. Napawaw naman ang crowd sa Christmas Park o Augmented Reality Activation kung saan pwedeng ma-experience ang Christmas moments gamit ang smartphone. Rod Macenas, ABS-CBN News.
2: Susunod, Pinay Daily Star Alex Ayala bumisita sa kanyang alma mater sa Makati City. Candyland 5 tampok ngayong Kapaskuhan sa Cavite. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: The time now on FMR. It's 7:45. Goodbye.

0: Alas tres na ng hapon. Huwag tutulog-tulog.
1: Oh my God!
2: Ayos.
0: Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso.
3: Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan. Pero you have to be innovative, creative, resourceful.
4: Ano pong pakiramdam? Nakakatulong po kayo sa mga nakakailangan.
5: Kasi yung gauge namin ng success, hindi sa dami ng perang pinita namin. Ang gauge namin ng success, so kung gaano kadaming tao natulungan, saka yung quality ng buhay na nabago sa kanila.
0: Gawing 3 o'clock habit ang kumita at yumaman.
2: Big time!
1: Congrats!
0: May puhunan! Kaya mo! Linggo, alas 3 ng hapon!
6: Ngayong Huwebes.
7: Nagsimula na ang aking plan. Magtutuloy-tuloy na ang kawalan ng Team Alpha nang tiwala sa isa't isa.
8: Tumawag sa akin si Boss Mariano. Ipapasundo ka raw.
9: Ito na ang tamang panahon para painan natin si Gabo.
10: Kailangan ko magawa ang misyon ng mga Zapra.
11: Halugugin lahat yan!
9: Kala ko ba hindi kayo nakilala ng Emeer?
12: Ang ayoko sa lahat. Tinatraidor ako.
13: Ano ba kailangan sa amin?
14: May tinrabaho nga kayo!
15: Sandali! Hindi na sa atin ang gininto ang lupa or sa pirmahan ni Rudy yan. Wala na tayong tirahan!
16: Hindi totoong mga NGO yun. Niluloko lang tayo!
17: Pati ako niloloko. Da sila sa akin!
6: Coco Martins, Singapore, 8 PM.
18: Mahal na mahal ka ng ate mo.
19: Iniwan na rin po kayo ng tatay niyo?
20: Kapag ba, ngayon bumalik siya.
19: Hindi niyo po ba siya kakausapin?
21: Laking pagsisisi sa mga nagawa ko sa mga anak ko noon. Hindi rin sa asawa ko.
0: Maaayos pa ba ang pusong basag na?
19: Mali ba ako?
18: Pareho lang tayo. I still can't forgive my dad either.
20: Talagang pumunta pa ho kayo dito?
21: Anak.
20: Tuwala na rin ho kayong pamilyang babalikan dito.
19: Inuna niyang puntahan si Billy. Tayong una niyang pamilya.
0: Someone, Someday. Weeknights, 8:45 PM.
22: You young ladies are all suspended.
19: Ano ako.
23: We got suspended over something out of our control. Yet we're the ones being punished. What, you want me to plot some kind of revenge?
24: When an experiment fails, you have to review the steps and figure out what went wrong. Where did I go wrong?
0: Misbehave, Saturdays, 2:30 PM. We're going up, up, up north with the ASAP Experience. ASAP XP Isabela. November 15, Sunday, at the Santiago Sports Arena, Santiago City, Isabela. 2 different shows in 1 concert day. Get your tickets now for the live ASAP experience. Available at smtickets.com. ASAP XP Isabela. Gayong Huwebes, sa paghahanap ng hustisya.
20: Bigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ni Tatay Mario, pero sa tamang paraan.
0: Mas titibay ang puwersa.
25: Ano kailangan niyo?
26: We're from the Bureau of Intelligence and Black Operations.
27: Kiara specifically instructed us na walang gagalaw kay Mikoy. Unless you can make it look like an accident.
28: Tutukan ang huling 3 linggo ng Secret in Prague, 9:30 PM. Pagkatapos ng Someone, Someday.

0: Ang newborn screening ay mahalagang pagsusuring tumutulong sa maagang pagtuklas ng mga posibleng sakit sa mga bagong silang nasanggol. Bilang pakikiisa sa pagsusulong ng kahalagahan nito, nakiisa ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa isinagawang newborn screening program ng DOH Calabarzon sa Calamba City, Laguna. Nagsagawa rin ng blood donation drive katuwang ang DOH Mimaropa sa Puerto Princesa City, Palawan. Sa pagdiriwang ng 30th anibersaryo ng newborn screening sa bansa, isang proyektong newborn screening test ang ikinasa ng DOH Calabarzon sa Calamba City, Laguna. Isang pamilya ni Carlo sa maagang pumunta para ipatest ang kanyang bagong silang na anak.
1: Sa screening naman, kailangan lang na may test para may findings na sakit, is maagapan ka agad para sa kaligtasan din ng bata.
0: Isa rin sa mga naging benepisyaryo ng programang ito ang 29 anyos na si Janelle na nagpositibo sa congenital hyperthyroidism.
2: Dahil sa maagang diagnosis, nabigyan po ako ng proper treatment at na-monitor ng maigi ang sakit ko. Actually, mapalad po ako na hindi pang habang buhay yung medication ko po.
3: Kailangan natin maabot kasi bawat sulok ng Pilipinas, so ang challenge talaga yung mga isolated areas. Malaki ang parang benefit ng mga pasyenteng na screen ng maaga para sila ay mamuhay na normal.
0: Samantala, para matugunan ang pangangailangan sa agarang supply ng dugo, isang blood donation drive naman ang isinagawa ng DOH Mimaropa sa Puerto Princesa, Palawan. Layon po ng proyekto na matulungan ang mga kapamilya nating nangangailangan ng dugo.
4: Mas maganda kung regular tayo nag-conduct na ganito activity to ensure na yung lahat ng tao dito na nangangailangan ng dugo, may dugong available anytime.
5: Mas mabilis na ngayon na maibigay sa pasyente yung nangangailangan ng dugo, lalo na sa Ospital ng Palawan na being a government na hospital, ang dami nating pasyente.
0: Patuloy na nagiging daan ang bawat dugong iniaalay sa pagliligtas ng maraming buhay. Maraming salamat, kapamilya.
6: Bumisita si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang alma mater na Koleyo San Agustin sa Makati nitong Miyerkules. Sandali siyang nag-practice sa court na dati niyang pinaglalaruan hanggang sa mahubog ang kanyang hilig sa sport. Kabilang sa mga school official na sumalubong kay Ayala si Vice Rector Father Julian Mazana na isa sa mga pinakamalaking supporter niya mula pa noong bata pa lang siyang manlalaro ng tennis. Ayon sa CSA, ipinagmamalaki nito ang tagumpay na naabot ni Ayala. Nakatakdang maglaro si Ayala sa Singapore Open sa susunod na linggo bago sumabak sa Asian Games sa Japan.
7: Mistulang Candyland ang inspirasyon sa dekorasyong Pamasko sa isang tahanan sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Puno ng candy, ice cream, donuts, cupcakes at mini gift box na gawa sa styrofoam ang disenyo ng Christmas Village na ginawa ni Bayan Patroller David Mercado kasama ang kanyang partner. Lalo pa itong nagningning dahil sa Christmas lights at mini train set na umiikot sa Christmas tree. Tuwan-tuwa si Ate B. Kwento pa ni David, bata pa lang siya. Ang problema ay mahilig na siya sa arts and crafts. Nagtatatalon si Ate B. Noon pa man po ay pangarap na niyo magkaroon ng mga gandang palamuti sa Pasko. Pero limitado lang din ang nagagawa dahil gipit sa budget. Ngayon may katuwang na siya sa buhay at nagmamayari ng matagumpay na import business. Mas malaya na siya lumika. Hindi lang ng isang marangyang Christmas tree, kung hindi ang sarili nilang o sarili niyang Christmas Village. Yan ang saang yung psychology ganun daw pag na-deprive ka nung kabataan mo at medyo nakakaangat ka na sa buhay, babawi ka.
8: Sa dekorasyon.
7: Like, kahit saan bagay. Halimbawa, dati ang sapatos mo, isa lang. Butas-butas. Pag yumaman ka raw, ang magiging hilig mo sapatos. Pero bumabawi ka.
8: Pag naging first lady si Bernadette.
7: Ano connect mo?
6: Madami kasi issues.
7: Ah, hindi, example lang yun. Ibig sabihin, pag na-deprive ka, siya na-deprive siya nung bata siya, wini-wish na lang na magkaganon, o ngayon na yumaman na siya, di ba? Yumaman na ba siya? O yumaman na siya.
8: Ngayon, nagtataka si Kuya Alvin, bakit daw talon ng talon si Ate B? Hindi pa naman New Year, pero talon ng talon. Pakita nyo nga, pag nag-wide, bakit?
6: Pag nag-countdown, mamaya pag-countdown, malalaban nila. Mamaya, lalaban nila.
7: Kasi wala pang ano.
8: Mamaya, abutin ni Ate B, at saka ako, may itutulak naman ako.
6: Sige.
7: Kaya, akala ko kung ano, hindi nila kita.
8: Hindi, ngayon, mamaya, pag tayo ay nagbabay, makikita nyo kung ano ang tinatalon ni Ate B. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo.
6: Na-deprive.
8: Hindi naman. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
6: 99 days na lang!
7: Ayan!
6: Pasko na!
7: Butin mo.
8: Uy, grabe!
7: Konti pa. Hindi mo nabot na TV.
6: Tony, tulak mo.
7: Grabe.
6: Ayan, yun o. Para sa iba pang balita. Saya lang,
7: diba? Wala, ano to?

0: Ako po, si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood po ang TV Patrol, ano ba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in a service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan Bayan.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 8 o'clock.
3: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
4: Pimples at rushes?
5: It's DTX 500 mo na yan.
4: DTX 500.
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rushes.
4: DTX 500.
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Tupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibs kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: at you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 win.

0: Magandang gabi, Eastern Visayas at Tacloban City. Welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: Kasama niyo pa rin po ngayong gabi ang inyong mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Fay Lamon,
3: and DJ Cherry Lou.
0: Yan, bago mag-uusap-usap naman po tayo patungkol sa mga bagay-bagay, especially na sa mga relationship and everything.
2: Uh-oh.
3: At sa mga pagod-pagod dyan, yung mga ano-ano dyan.
2: Pagod na sa buhay?
3: Oo, kung ano ba, magpapatuloy ka pa ba? O
2: stop na to.
3: Uh-oh.
0: Stop na to. Yan
3: give
0: po ating pag-uusapan ngayong gabi. Anong ating question?
3: Ayan, ka-vibes. Ano ba yung mas mahirap?
2: Magsimula ulit o magpatuloy kahit pagod ka na?
0: Alo, pareho lang naman yan.
3: Pareho ba yun?
0: Parang pareho lang.
2: Hindi.
3: Magsimula
2: kasi,
3: ano?
2: Kasi yung...
0: medyo magkaiba naman talaga.
2: Oo, magpatuloy. Pareho sila mahirap.
0: Oo.
2: Pero yung isa kay start lang, yung isa nag-start na.
0: Nag-start na.
2: Oo. Kaya lang, drained na siya. So, na ayun.
0: Parehong starting, pero parehong may involved na pasakit. Diba? Parang ganun. Yan po natin pag-usapan ngayong gabi. Ano ba sa palagay ninyo mga ka-vibes? Alin ba sa dalawa ang mas mahirap talaga? Nako, pag-usapan po muna natin yan ngayong gabi. Kaya kung gusto nyo maki-join at mag-send ng inyong mga opinions, mga thoughts, o kung meron kayong mga experiences na kahalintulad sa ating tanong, might as well send it na po sa ating comment section para naman matulungan ng ating mga ka-vibes, lalong-lalo ng mga pinagdadaanan sa buhay.
2: Mm-hmm.
0: I-send nyo na po. Live na po tayo ngayon sa ating 100.7 FMR Tacloban official Facebook page. Include nyo na rin po ang inyong mga shoutouts and of course, ang inyong mga requested songs.
2: Mm-hmm. Sa mga naka-tune in sa atin, ng mga ka-vibes natin na hindi pa naka-follow ng ating Facebook page, pa-follow naman po mga ka-vibes 100.7 FMR Tacloban. At pa-share na din,
3: yes,
2: para syempre mas updated kayo kung ano yung mga ganap natin dito sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Mm-hmm. At mga ka-vibes, syempre hindi lang sa Facebook tayo maririnig.
2: Mm-hmm.
3: Maririnig nyo rin kami sa FMR app, kaya download nyo na, mga ka-vibes. Hanapin lang po yan sa Play Store and App Store
2: for free.
3: Yes.
0: Pinag-shortcut pa lang, yung download na.
3: New at download, pinagsama. Download
0: nyo na.
2: O diba, shortcut nga yun.
3: Alam ko na intindihan naman nila yun.
0: Inagdaan sa mga vocabulary.
3: Diba?
0: Ay nako, anyway mga ka-vibes ako, mag-enjoy talaga kayong ngayong gabi. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayo bibitaw, manatiling nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
3: 100.7 FMR Tacloban.
2: On

0: Gandang gabi mga ka-vibes. Abalik po tayo sa ating programa.
1: Gandang gabi, vibes.
0: At sa ngayon, pag-uusapan na po natin ang ating mumunting tanong, which is...
1: Ano ang mas mahirap?
2: Ang magsimula ulit? O magpatuloy kahit pagod ka na?
0: Ayun. Okay, sige. Eto na yan mga ka-vibes. Mas maganda sigurong i-explain muna natin ang bawat isa para mas maintindihan natin. Alin ba talaga mas mahirap? Ano? Mm-hmm. Okay, umpisa muna natin sa number one option. Yung starting over. Yung mag-uumpisa ka pa lamang. Diba? Nako, alam naman natin, especially na sa mga nag-a-apply ng trabaho, kaka-graduate mo lang tapos mag-a-apply ka, 'di ba? Napakahirap.
1: Mm-hmm.
0: Kasi wala ka pang mga credentials, wala ka pang maibubuga, in other words, mm-hmm. 'di ba? Wala ka pang maipapakita sa mga employer. So paano ba talaga mag-umpisa? Paano ba makakapasok sa isang trabaho kung ganun? 'Di ba? Ito po 'yon. Bakit nga pala mahirap ang mag-uumpisa ka pa lamang? So number one, you leave behind time, money, and effort you already spent. Ibig sabihin nun, parang walang magagawa yung mga nauna mong mga sacrifices and everything. Mga things like that kung sa pag... pasok mo, interviewin ka na, tapos ang sasabihin ay tatanong sa'yo ng employer, ilang years ka na bang nag-work sa ganitong industry?
1: Mm-hmm.
0: Anong sasabihin mo? Sir, fresh graduate po ako.
1: Mm-mm.
0: What do you think?
2: Gano'n kasi talaga. What do you think? Ilang years ka?
1: Ikaw na lang po kayo yung sumagot.
2: Parang obvious naman siguro, sir. Tingnan mo yung resume.
0: Fresh graduate po.
2: Fresh graduate
0: po, sir.
2: Malamang, sir, 10 years.
1: 10 years sa college.
2: Kasi pabalik-balik ako.
1: Nagmastera lang ako dun, sir.
0: Doon na ako nag-master's degree, nag-doctorate degree pa.
2: Lahat-lahat na.
0: Oo. Ay, natural. Wala pa talaga ako experience sa industry. Kaya nag-apply po ako.
1: Eh, ganun kasi talaga yon. Kahit ngayong kukuha ka ng ID, kailangan ng valid ID din.
0: Oo.
1: Mahirap talaga mag-start.
0: Oo nga eh. Tapos yung in-apply mo pa namang trabaho, kakaiba doon o hindi related doon sa pinagtapusan mo.
1: Ayun pa yun.
0: Kasi yun talagang reality ngayon eh.
1: Oo.
0: Wala ka talaga mapagpipilian. Nag-graduate ka na, sabihin na rin natin, BS Accountancy, pero yung papasukan mo is offshore na company na involved sa oil, mga oil rigs and everything. So wala, unrelated masyado. So anong gagawin mo, diba? Yung kasi yung available na trabaho, wala kang magagawa. Or for that matter, sa media, may opening dito sa FMR Tacloban. Tapos yung tinapusan mo is BS Criminology. Mukhang ang layo, no?
1: Mm-hmm.
0: Diba? So yun, mga ganong mga bagay. Tapos eto pa, high energy cost. Breaking inertia and making a new plan takes massive mental power. Naku, mahirap talagang isipin na papasok ka sa isang bagay na wala ka man lang ni katiting na experience, tapos wala kayo namang ibang choice, kundi yun lang talagang papasukan mo. Diba? So, mapapaisip ka talaga ng todo-todo. Malupitan talaga yung pag-iisipan mo, no, ano bang gagawin ko?
1: Mm-mm. So, kaya mahirap talaga mag-start doon.
0: Yun ang problema doon. Fear of the unknown. Eto pa yun. Mm-hmm. Parang related din sa number two.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Wala ka naman kasing prior experience eh.
1: Unlike sa may mga nagbibigay sa'yo ng ideas, sa ganito-ganyan dapat yung gawin mo.
0: Oh.
1: At least yun, parang alam mo na yung pupuntahan mo.
0: Isa sa mga
1: mo.
0: Example dito, yung mga first time na pupuntang magtrabaho abroad.
1: Mm-mm.
0: Nako,
1: hindi mo kilala, tas yung culture doon, iba no?
0: Oo, iba. Tapos yung pinagtapusan mo dito, SBS nursing, pagpunta mo doon.
1: Mekaniko.
0: Hindi kayaya. Wala kang alam sa mga anong mga gawaing bahay, anong gagawin mo. Diba? Pero fairness, may mga ganong cases talaga.
1: Pero oo.
0: Yung makilala kong ganon, magaganda ng mga profession dito sa Pilipinas.
1: Oo, pagpunta doon. Kasi yun yung starting din. Oo.
2: Hindi naman kasi kayo mag-start. Hindi naman kasi katulad dito yung ano sa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kahit yan yung natapusan mo,
1: malaki
2: pag
1: din
2: nandoon,
1: yung sahod nila.
2: Iba talaga.
0: And
2: hindi mo talaga maano
0: ito pang, kaagad. Ito pang masaklap na reality kasi ang ganda-ganda ng profession o ng course na pinagtapusan mo tapos paglabas mo dito sa Pilipinas. Diba? Manual labor ang uuntugan mo.
2: Kasi nga, yun naman talaga parang maybe yun yung pinaka starting point mo.
0: Kasi kulang ng mga opportunities dito eh. Doon naman talaga sa labas. Ang problema nga lang, hindi related sa pinagtapusan mo.
2: Diba?
0: Sadly, diba? Pero yun ang mga mahirap talaga. Yung first time kang papasok sa isang bagay na wala kang kaalam-alam.
2: Kasi hindi yun yung pinag-aralan mo.
0: Yun.
2: Diba?
0: Of course, since hindi mo naman alam kung ano gagawin mo, ay nako, may stress ka talaga. Emotional toll.
2: Pero at least, di ba, natututunan mo rin sa kalaunan graduate. Na.
0: Kaya nga, mag-uumpisa ka sa wala, mahirap talaga. Diba?
2: Pero ay, yung tanong din natin, di ba, kapag natutunan mo na.
0: Alpasan mo na yun.
2: Naanuan mo na yung first anonimo.
0: Hurdle
2: so,
0: mo.
2: So, ipapagpatuloy mo ba? Kasi... Diba, nakakapagod.
1: Pag-start pa lang, kapoy ka na.
2: So, nung nakapag-start ka na,
1: kapoy ka lang.
2: Kapoy ka na.
1: Malagi hapon.
2: Ano man, magpapadayon ka pa. Diba? Asya, giyapon pa kay Ana.
1: Ay, perde undang ka pa.
2: Diba kasi, oo, makuri magtikang. Pero kung aada ka na, nakagtikang ka
1: na. Kapuri ka pa, padayon. Kapuri ka na, liwan.
2: Ano ba? Ano ka man, magpadayon ka, miskapoy ka na.
0: Yun lang, di ba?
2: Diba?
0: Yan po ang problema nga lang.
2: Ganun talaga ang life.
0: Nag-uumpisa ka sa wala, di ba?
2: Ganun talaga ang life.
0: Mag-uumpisa ka pa lang tapos wala kang ibang pinaghahawakan na pwede nyo mong gawing pananggalang sa mga challenges na haharapin mo.
2: Pero siguro, masasabi natin na mahirap magsimula ulit. Kasi kung nagsimula ka tapos hindi mo tatapusin tapos magsisimula ka na naman.
0: Oo,
2: yun talaga na yung mahirap. Umpisa. Oo, babalik ka na naman talaga sa umpisa.
0: Parang sinasabi mo na rin pwedeng closure tapos kinabukasan closure.
2: Siguro kung ipagpatuloy mo na lang yung nasimulan mo
0: baka pwede pa.
2: At the end, siguro hindi na ganun kahirap.
0: Baka rewarding na.
2: Oo, diba? Ganun.
0: Oo. Pero anyway, sige, mamaya pag-usapan naman natin.
2: 'Di ba napaisip ka?
1: Hindi. Kasi kung nag-start ka na din, alam mo na kung paano.
0: Oh, yun lang. So, you will learn eventually.
1: Yes, oo. So pwede mo din if fast forward kasi alam mo na 'yung pinagdaanan mo na 'yun eh.
2: Oo. Wala pero kung magsisimula ka ulit,
1: ayun, yun lang yun. Kamari sila.
2: Kamari siya mo, di ka nagpapalayo.
1: Pero wari ka choice. Kay diri ka pa, Eris.
0: Kaya susunod natin na tanong. Ipagpapatuloy mo ba kahit pagod ka na? Yun lang. Yan ang pag-uusapan natin mamaya mga ka-vibes. Kaya kung ako sa inyo, huwag na huwag kayong bibitaw. Manatiling nakikinig dito sa isa niyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Talk Laban.
1: Ang Lubet!

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mordecai Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibilis sa mga butiga.
0: Good vibes ang gabi mo sa gandang gabi vibes. Just

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: The time now on FMR. It's 9:01.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

0: Radio. Good vibes.
1: I'm the bad.
2: 정맞은 것처럼 정신이 너무 없어.

0: of them all.
1: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
2: The time now on FMR. It's 9:16.
3: Para sa malinis na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa malusog na tay,
4: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
3: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: FM Radio. The Vibes.
6: Ang lupet.
7: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: At once again, balik po tayo sa ating programa.
1: Gandang gabi, vibes!
0: As usual, attendance check muna tayo mga ka-vibes. Tingnan natin kung natutulog na kaming tatlo. Uh-huh. Kami nga pala yung mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico,
1: DJ Faylamon, present! DJ Cherilu.
0: Ayan, gising na gising pa kaming tatlo. So ngayon, ipagpapatuloy na natin ang ating napag-usapan kanina patungkol sa...
1: Ano yung mas mahirap?
2: Yes, ang magsimula ulit o magpatuloy kahit pagod ka na.
0: Yun, no? Kanina na-explain na natin yung pag yung mag-uumpisa ka, di ba? Oh, eto naman.
1: Nag-umpisa ka na. Pero pagod ka na.
0: Pagod ka na, pagpapatuloy mo pa ba? Yun, oo. Eto po yung mga considerations under dyan. In English, why continuing while tired is hard?
1: Ano?
0: Translate lang. Why continuing while tired is hard?
1: Ano yan?
0: Mahirap. Bakit yung pagpapatuloy?
2: Ang pagpapatuloy ay mahirap?
0: Oh, bakit yung pagpapatuloy na pagod ka na?
1: Bakit mahirap
0: ang magpapatuloy na pagod ka na?
2: Tired is hard. Tired ka na nga.
0: Now we're tired.
2: Huwag ka lang magpatuloy. Sige na, mag-rest ka na lang.
0: Okay, ito po yun. Bakit nga ba na mahirap ang magpatuloy na pagod ka na? Kasi number one, yung body and mind mo is empty na.
1: Exhausted.
0: It lowers
1: na
0: your focus and joy. Sobra ka ng exhausted. Chronic exhaustion ang tawag.
1: Oo, hindi na mag-work yung brain cells mo niyan.
0: Oo, mahirap kang magpatuloy sa isang bagay na wala ka naman na talagang energy pagpatuloy pa.
1: Yes. Hindi ka na magiging productive yon.
2: Kung parang nauubos ka na.
0: Nagiging prone ka na sa ilang mga negative things na lang na mayayari. Kasi pag hindi mo na talaga kaya, bakit mo ipupush pa na bibigay na talagang katawan mo niyan. Mm-hmm. Diba? Imbis na magsasucceed ka, na hospital ka pa.
1: Adto na.
0: Yun.
2: Diba? Tapos anim sweldo, diri pa sa patitimpang pa-hospital.
0: Oo. Tapos,
1: adto pa.
0: Waray ka pa gano'n na magpa-enroll na PhilHealth. Ay, ito.
2: Waray yakap.
0: Hindi ka na yakap. Oh.
2: Hindi ka na yakap. So, ayan, ang laki ng gagastusin mo.
0: Tapos, eto pa. If you keep pushing an old goal that might no longer fit who you are, isa pa yun. Para kang nagdadala na lang ng dead weight sa iyong katawan.
1: Mm-hmm. So, compulsory na lang na bumabangon ka araw-araw.
0: Parang ganun. Hindi naman talaga kinakailangan na talaga magpatuloy, pero pinupush mo pa rin.
1: Mm-hmm. Sabihin lang na buhay ka pa, gano'n.
0: Oo, gano'n. Okay. Ay, nako.
2: Nahinga pa.
0: And of course, syempre, pagpagod ka na, slow ng progress mo. Bawat hakbang mo, puno na ng pasakit. Diba? Mm-hmm. So, mahirap na talaga. Mapapansin mo na parang wala ka nang nagigain ng mga bagay. Kahit trabaho ka ng trabaho, kahit push ka ng push, mm-hmm. Diba? So, yun ang problema doon. At ang malala pa, yung tinatawag na burnout risk. Pushing too far without a break can lead to a complete physical or mental crash. Tama. Diba? Ipagpipilitan mo, hindi mo na nga kaya. Hindi na nga gumagana yung utak mo, ipupush mo pa, diba? Binibigyan mo na lang ng dahilan yung katawan mo na bumigay. Diba? It doesn't necessarily mean na may natitira ka pang willpower, kaya na yan ng katawan mo. Hindi, diba? So again, learn to relax. How to choose your path? Kung mag-start over ka, if your current path is toxic, broken, or leading to a goal you no longer want, yun, mag-start over ka. Pero if your goal is still right for you, tamang-tama pa rin para sa'yo, and kinakailangan mo lang mag-relax muna, diba? Bagalan mo lang muna ng konti ang takbo ng buhay mo, then you have to continue. Yun po ang ibig sabihin. Yung pinaka-takeaway talaga para sa mga ka-vibes natin na nakikinig siya. Ulitin po natin, start over kung yung sitwasyon mo ngayon is toxic na, broken, o leading to a goal na hindi mo na magugustuhan. Mag-continue ka kung tama pa rin ang goal na tinatahak mo, And you just need to relax. Pause, sleep, rest instead of quitting. Yun lang ang ibig sabihin doon. Okay? There you go. Sana naman napalabo pa natin ang inyong mga isipan.
1: Importante, ang dami niyong ideas. Bahala na kayo mag-execute noon. Ganon.
0: Importante. Pero meron tayong adlib for how many minutes?
1: may masabi lang. Ganon yung atake natin, ha?
2: Napahabang usapan.
0: Oo. Basta may mapag-usapan.
2: Basta yun na yun.
0: Oo. Sige mga ka-vibes ako. Sana naman nag-enjoy kayo sa ating napag-usapan ngayong gabi. And of course, mas mag-enjoy pa kayo kasi we will be playing more of your favorite songs dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes. Sa Soundtrip, ito po ang
2: 100.7 FM Art Tagloban.
1: Ang Lupet!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Bonbon.
1: At oras na mga ka-vibes para kami ay mag-COVian for the meantime. Pero anyway, makakasama niyo pa rin po kami dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
0: 100.7 FMR Tacloban.
1: At before tayo mag-bye-bye, eh kinakailangan muna natin pasalamatan ang ating mga dapat pasalamatan.
0: Ayan, thank you very much sa mga ka-vibes natin dyan na nakinig from 8pm to 10pm and so on. And so on.
2: From sign on to sign on.
0: Yes. Thank you very much din sa mga solid listeners dyan na, natin sa kanilang bahay. Ayan, thank you very much. And sa mga technicians natin sa relay stations at mga ka-vibes natin sa Borongan, Katarman, Katbalogan, Kalbayog, and also dito sa Tacloban.
1: And
0: thank you very much.
1: Huwag na huwag niyo pong kakalimutan na manatili kayong nakikinig, ha, kasi susunod na po ang programang
2: Late Night Vibes
1: kasama ang nag-iisang papabol ng Bayan Walang Iba kung DC
0: DJ Ron to Ron.
1: At kami nga pala yung mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lamon,
0: and DJ Cherry Lou.
1: See you again next time dito lamang sa paboritong programa gabi-gabi, ah,
0: Gandang Gabi Vibes.
1: Good night everyone.
0: Good night, goodbye, bye!

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio

FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod.

bukod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid sa inyo ng Xanthon Plus Herbal Capsule.
5: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health. Ganun po ng Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Vitamin C. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyong po makasama para talakay na naman sa programa ito kung paano ba malunasan, ganun din po iwasan yung mga karamdaman sa ating pangatawan sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, sa pong naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
6: Okay, salamat partner at welcome po sa ating palatuntunan, sa ating mga kababayan na kikinig. Sana po ay meron na naman tayong mapulot ngayon ng mga impormasyon na makatutulong po sa ating kalusugan. Lalo na po kung talagang meron na po tayong pagkakasakit or ayaw po nating magkasakit.
5: Salamat, Doc. Yan ha, sa mga kabayan po natin na merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Pasuyo po ha yung mga text messages, mga katanungan, palagyan po ng pangalan, ng edad saka ng gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong mga karamdaman at mabigyan po ng free consultation on air ni Dr. Algie. Ulitin ko lang text line po natin, sir, 961-532-2110. Hanapin lang po ha sa mga pharmacy, mga local drug stores, ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix at Turbo Herbal Supplements for Men, Santon Plus Herbal Oil at Santon Plus Herbal Soap. Mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan na aprobado po ng ating Food and Drug Administration. Pwedeng i-order din po yan sa Shopee at sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Mamaya po, bibigyan kasagutan ni Dr. Algie ang inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at ng Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
8: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, Isaka Guardia. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa si Pinola sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testingin ba la? Kampiyong gijan Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clabu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
14: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Cold. Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold. Gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Cold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Cold.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Santon Plus Cold.
17: Yahoo!
18: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
15: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
18: Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay.
15: Santon Plus Gold.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
14: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
15: Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina.
14: Santon Plus Gold.
15: Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado.
14: Santon Plus Gold.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Santon Plus Gold.
17: Yahoo!
5: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o non-acidic. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyong pong lugar, sa Mercury Drug, sa The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Available yan ha sa mga health shop, mga herbal store, sa Watson's Drugstore o pharmacy. Available po yan sa Shopee at saka sa Lazada. Order po kayo sa official store ng Yes to Health. Yan ha, atin pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Pasuyo po, palagay yung edad, ano, saka yung gender po ninyo sa inyo po mga text messages. Yan, at ganun din, pangalan na rin po kung hindi naman masyadong maselan yung inyo po mga katanungan. Yan ha, ulitin ko lang yung text line natin, sir, 961-532-2110. At Dok, galing po kay Ma'am Tita ng Byron. Tanong ko lang po, Dok, lagi po kasi sumasakit yung sikmura ko at pag umaga naduduwal po ako ng color yellow. Ano po kaya itong sakit na to at ano pong gamot? Salamat po, Dok.
6: Okay. Bukod sa acidity kasi, pwedeng yung pasyente ay nangyayari yun kasi pag yung may fatty liver or merong nabubuong gallstone. So, hindi natin sinasabing meron siya noon. Mas mainam talaga magpa-check up. Pero yung ganyan kasi mga kondisyon, nagsisimula doon sa indigestion, yung acidity. Kaya ang nangyayari pag umaga, lalo na kung madami ka nakain ng matabang pagkain nung gabi bago matulog, ganyan talaga yung magiging resulta. So ang suggestion ko po ay mag-take po kayo ng mga herbal tea na nakapagpapakalma ng tiyan, gaya po ng mainit na salabat, at pwede pong mag-light meal muna kayo sa gabi. Okay? Then wag muna yung mga masyadong mamantika kasi yan ho yung pinagmumula na hindi ka natutunawan na maayos. And kung magpapatuloy na mapait o naduduwal tapos may parang nilalabas kayong madidilaw at nagbibigay na ng discomfort sa inyo at hindi na humaganda, magpasuri po kayo para makasigurado po tayo. Okay po, so pwede rin kayo mag-take ng Santon Vitamin C, 1 capsule 3 times a day, at sabayan po ninyo ng Santon Gold, okay, 1 capsule 3 times a day din. And huwag po kayo munang masyadong iinom ng mga dairies katulad ng mga gatas, okay? Medyo mahirap na i-digest pag malalaki na. Mabuti yung bata, kaya nilang i-digest yan. Pero yung mga umiidad na, hindi na tayo masyadong nakaka-digest ng milk. Kaya much better na mag-take na lamang tayo ng mga katas ng prutas, katulad ng pinya, one of the best ang pinya, tapos yung tomato juice, yung kamatis na i-juice ninyo, pwede rin po yung pipino at carrots. Yan po yung mga ginagamit para maging relax po yung trabaho ng liver natin at tayo ay hindi madalas nagbo-bloat or parang ganyan po na nagiging acidic at laging nagdudual, lalo na pag umaga.
5: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. Mm-hmm. Hello po, Doc. Uminom po ako ng isa pong gamot sa para sa makakalimutin, Doc. Ano po ba pwede kong ibang i-take? Kasi po, kahit na kanina lang po nangyari, nakakalimutan ko po agad. Salamat po, Doc.
6: Ayun. So, ilan na kaya edad niya, no?
5: Hindi nabanggit po, Doc. Na, no? Opo.
6: Oo. Ganito po kasi yan kapag yung tinatawag na forgetfulness, ano? Masyadong kanina lang nangyari, nakakalimutan na. Ang maibibigay lang natin na mga advice na pwedeng i-take sa nutrition, yung mga nang-enhance ng brain activities, ano, gaya po ng ginkgo biloba, maganda po yan. Yung goto cola, maganda rin yan. So, yung pag-take ng B-complex, okay? Yan ho yung mga nakapagpaparelax ng ating mga nerves. And also, may mga supplement pa na tinitake na nakapagpapaganda din ang daloy ng dugo sa kabuuan kasi alam nyo, yung problema ng pagiging malilimutin ay nag-uumpisa yan sa kakulangan ng maayos na daloy ng dugo. Kaya yung mga high blood, mga diabetic, mas madali silang kapitan ng ganyan. Kasi nga mas mabagal yung daloy ng dugo o mas hindi maganda, magkakaroon tayo ng chances na magkakulang po tayo ng oxygen. And oxygen is very important for the brain. So pag nagkakaroon ng deficiency, madaling nasisira yung mga brain cells natin. At yung pagkasira ng mga brain cells na yan, ang pinagmumulan po ng ilang mga diprensya na madaling makalimot, yung iba nga nabablock, parang na may mental block sila. Pero mag-take po kayo ng supplement as preventive, yung mga binabanggit kong yan. And of course, kung medyo mahirap maka-access sa mga ganun supplement, ay itry po ninyo ang kombinasyon po ng Santon Plus Vitamin C, Santon Vitamin C, and Santon Gold. Kasi yan po, meron ng mga enhancer ng ating circulation, meron din yung spirulina that is very, very good for the brain kasi mataas yung kanyang B12 vitamins. Ano? At ito po ay ginagamit para ma-enhance yung kalusugan ng ating brain. Kasi talagang nangyayari yan, habang tumatanda tayo, malaki yung chance of developing forgetfulness. Yun yung tawag sa hindi naman malalang kondisyon. Pero pag medyo lumalala na, at talagang matindi na yung pagiging malilimutin natin, baka nagde-develop na tayo ng tinatawag na Alzheimer's condition. Kaya lang, syempre, maraming check-up ang kailangan gawin para ma-determine kung talaga may Alzheimer's ka. Okay? Pero madadala pa po yan sa mga supplementation, na kailangan po lamang ay tiyagaan po natin at iwas-iwas talaga sa mga nagpapabagal ng daloy ng dugo gaya po ng taba, asukal at sobrang paggamit ng asin. Yan po yung inyong gawin. Saka matulog po ng maaga. Ah, mahaba-habang oras ng pagtulog kasi yung hindi pagtulog na maayos, nakaka-depress ng utak din po yon. Kaya kahit bata pa, kung laging puyat, malilimutin na rin.
5: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ako po ay diabetic. Bukod po sa may herbal po ba na pwede inumin na mabilis makapagpababa ng sugar? Rod po ng Kabanatuan, 53 years old. May tinitake na siya, Doc, na para sa kanyang blood sugar na maintenance, Doc.
6: Ayan. Oh, okay lang yun. Mag-take ng mga maintenance medicine na reseta ng inyong doktor. Walang kaso po yun. Kaya lang, marami din akong kilala na tagal na nagme-maintain. Ganun pa rin. Mm-hmm. Ang kulang kasi sa atin, yung mismong yung kahinaan ng ating katawan sa proseso o metabolismo ng ating glucose, na nanggagaling sa common food na kinakain natin. O, yung mga kanin na yan, yung mga matatamis, even yung fat, kakala nung iba, yung yung matatamis at saka yung carbohydrates lang ang dapat iwasan. Actually, malaking bagay din yung fats kasi yung fats ay nakaka-apekto sa atay. And the liver is the master organ of metabolism. Even yung pag-metabolize ng sugar, trabaho din ng liver natin yan. Kasi iniisip natin yung pancreas lang, di ba? Nagbibigay ng insulin. Yun yung trabaho ng pancreas is to release yung insulin. Pero ang nagme-metabolize talaga ng ating mga sugar, okay, for conversion to energy is yung ating atay. So, kung kayo po ay magte-take ng mga herbal, unahin natin yung home remedies, yung mga classic home remedies. Noong unang panahon, kaya po hindi masyado maraming may diabetes, Yung mga ninuno natin, umiinom sila ng mga mapapait na inumin. Yung mga ano, mga binabad na alak sa mga damo-damo na binabad sa mga alak, di ba? Because yung bitter, katulad ng mga serpentina, katulad ng mga banaba, yung mismong puso ng saging, yan yung mga may taglay na natural plant-based insulin-like phytochemicals. Ibig sabihin katulong sa proseso ng metabolismo ng asukal. And isa pa, yung mga popular na sinabi nga ng DOH, yung ampalaya, huwag na tayo lumayo, di ba? Ampalaya, pwede yan. At marami pang ibang herbal gay ng ginger. Pero kung sa tingin ninyo ay kailangan nyo na mas malakas, mas sigurado, at masubok, pwede po tayong gumamit ng Santon Plus Gold, yung ating Santon Gold, na ito po ay matagal na hong ginagamit ng ating mga diabetic patient. Meron na po siyang mga component na nakatutulong sa balance ng asukal. And not only sugar, pati po yung mga fats, yung mga cholesterol natin, circulation po natin, yung mga nutrients na kailangan ng mga ugat o daloy ng dugo or nerves na nagiging problema ng mga diabetic kasi nagkaka-complication sila sa ganun, pati sa mata, nagkaka-complication. So, nandun yan sa Santon Gold. Kaya nga, bukod dun sa pag-inom ng mga home remedies, I highly recommend taking our supplement kasi very simple lang, pupunta ka sa butika eh. Take mo yan before meals. O one capsule 3 times a day. Plus, meron ka pang maintenance medicine. Ewan ko lang ho kung hindi umayos. Tapos, nag-iingat ka pa sa pagkain mo. So, yun yung approach na ipinopromote namin dito sa ating programa.
5: Yan, maraming salamat, Doc. Maganda kayo po sa Francisco family. Yan, ng Patul. Yan, galing po yan kay Sir JV. At sa lahat po ng nakikinig sa ating programa, welcome po. Aha. Doc, ano po ang gamot sa pako? Yung pang-apak ko po kasi masakit pag nagsuot po ako ng sapatos. Salamat, Doc.
6: Ayan. So, magpa-check up ka. Baka tumataas din yung iyong uric acid. Kasi pag mga talampakan, tapos yung pagtatapa ka, lalo sa umaga, pagising mo, pwedeng yan ay neuropathy or nerve problem, complication yan ng ilang mga problem like yung diabetes, di ba? Mm-hmm. Or uric acid. Yan yung mga ano. O kaya naman, mayroon kang overweight ka, tapos dahil overweight ka, masyado mabigat yung dinadala ng iyong mga talampakan. So, alin man dyan kasi ay pwedeng maging dahilan. So, kung yan ay dahilan sa mataas na asukal, ang focus mo talaga is mag-take ka ng pampababa ng sugar and also B-complex para protection sa iyong nerve para hindi talaga siya tamaan ng mabilis at makarecover siya ng mabilis. Kung naman ang dahilan ay yung uric acid, ngayon pa lang, uminom ka na ng mga diuretic, ng mga herbal medicine, gaya po ng sambong, buhok ng mais, yung pansit-pansitan. Ayan, mag-take na kayo niyan. Tapos, uminom ng buko juice. At huwag kumain ng mga pagkaing mataas ang purine galing po sa mga karne at lalo ng mga laman loob. Yung dugo, naku, napakatindi niyan. Yung mga mahilig sa dinuguan. Tapos meron po kayong mataas na uric at may mga pamamagat pa na nakit, naku, iwasan niyo po muna. Alam niyo kung bakit? Kasi ang karamihan kasi ng ganyang karamdaman ay tayo mismo kaya nating iwasan. Ang iiwasan natin yung dahilan bakit nagkakaroon tayo ng ganyan. So sa naturopathy kasi prevention is very napaka-prominenting way to recover a patient. Kasi kung bibigyan mo lang ng gamot, sige, inumin mo to, i-maintain mo to. Hindi mo naman sinabihan na ito yung dahilan na dapat mong iwasan. Wala rin kapupuntahan. Kaya yun po yung gawin po ninyo. Doon sa mga herbal remedies o yung tinatawag na hydrotherapy, try mong gumamit ng tinatawag na hot and cold foot bath. So halimbawa sa gabi bago ka matulog, i-apply mo yon. Mag-iinit ka lang ng tubig, magpakulo ka ng luya sa tubig, tapos lagyan mo ng konting asin. Tapos, timplahin mo sa isang timba na ang temperatura hindi maligamgam pero hindi naman nakakapaso. Ibabad mo yung paa mo doon sa loob po ng 15 minutes. Then after 15 minutes, ilagay mo doon sa isang batya na mayroong malamig na tubig sa loob ng 5 minutes. Then ibalik mo ulit doon sa mainit sa loob ng another cycle na 15 minutes. At least mga 3 cycles po. So, ang nagagawa noon na papaginhawan niya yung mga kalamnan, yung mga nerves, at ito ay nakatutulong to control inflammation and pain. So, kung yun ang kung tama iniisip mo na dahilan ng iyong karamdaman, o nararamdaman. Pero kung ikaw ay overweight, bukod sa tumataas ang uric acid, eh kinakailangan talaga ma-address po yung pinakang pangunahing dahilan. Yan kasi mga complication, kumbaga mga side, ano lang yun eh, mga kumbaga discomfort lang na dala ng major condition natin. Mag-take po kayo ng Santon Plus Gold o Santon Gold. One capsule 3 times a day plus vitamin C. Don't forget to combine 1 capsule 3 times a day before meal ho, sa loob po ng 30 days to 90 days. Yan yung pinakamagandang duration para talagang makabuelo yung healing properties ng ating katawan.
5: Mm-hmm. Ayan. This is Franz of Quezon City. 71 years old. Meron po akong cyst sa breast. May gastritis at high cholesterol po. Ask ko lang kung ano po ang dapat kong inumin. Paano po at how long ko i-take ang product po ninyo? Thank you po.
6: Okay, yung condition ni ma'am, confirmed na may bukol siya sa breast. Tama, no? Tapos meron pa siyang condition sa gastrointestinal. Yan ang mga medyo mabigat. Kasi alam nyo, yung mga gastritis, yung mga ganyang pakiramdam, nakakaabala din kasi yan sa ano natin eh, sa pamumuhay natin na pag kumain ka ng isang bagay, kahit magandang pagkain, eh nagkaka-apekto sa'yo. Parang nagkakaroon ka ng discomfort. So sa condition ni ma'am, ang kung akong tatanungin, sa aming clinic, ang aming nire-recommend bukod sa pag-take ng supplement is mag-detox. Yung cleansing and detoxification sa lahat ng cases, especially involved na yung mga bukol, involved na yung gastrointestinal, involved na yung organs of elimination, ang pinaka-the best na gawin, first na step is to detoxify. Okay, maraming way to detoxify. First is fasting. So in a week, diba, sa isang linggo, eh once every week ka magpa-fasting, pipili ka ng araw na hindi ka kakain ng regular food mo, then magtitake ka lang ng juices or water or very light meal for just one day. Ang tawag natin doon ay food holiday. So ginagawa yan pag medyo may malala tayong sakit. So another thing is merong tinatawag na yung Daniel's Diet. Na sa loob ng 10 days, i-reduce natin lahat ng mga kinakain natin, yung mga processed food, and we will resort to natural and organic simple food. Yan, mga fruits, vegetables, less rice. Tapos, isasabay natin yung mga antioxidants sa prutas and para mas malakas yung mga supplements. So, sa inyong case, I suggest mag-take kayo ng Santon Gold na 2 capsule 3 times a day within first 30 days. Then, pwede nyo ituloy-tuloy yung reduced dose na 1 capsule 3 times a day sa loob po ng another 90 days. So, 3 months. So, yun po yung pinakamaganda. Then, kung maaari, iwasan yung pagkain ng karne. Because ang karne, ang daming issues po dyan. Ano? Kung meron na tayong sakit, kalimutan nyo muna yan. Kasi one of the major contributor of diseases, eh yung pagkain ng mga karne. Dahil una, mahirap talaga siyang i-handle ng katawan. Especially if our body is full of sickness, that our energy needs to focus on healing, not for digestion. So kailangan talaga na very easy to digest and to process ng katawan ng mga buhay na pagkain. Meaning na buhay yung mga sariwa gaya ng mga gulay at prutas. So mag-take din po ng vitamin C and kumain kayo ng mga prutas na maganda sa mga bukol. Anong maraming klase ng prutas yan? Mansanas, yung pineapple, and also soybeans. Any extract from soybean, any product with soybean, I highly recommend po. Kasi sa hormone po, ay napakaganda po niyan. That's why Japanese, Chinese, and Koreans, sila ay may pinakamababang rate ng mga bukol, especially sa reproductive system, dahilan sa kanilang lifestyle ng pagkain, ng maraming pagkain merong soybeans. Ayun lang, partner.
5: Apo, ayan. Maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Available po ha, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, at Turbo Herbal Supplements for Men sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa mga health shop at mga herbal store. Available po yan sa Shopee at sa Lazada. Pwede niyo pong i-order yan sa official store po ng Yes to Health. Yan ha, mga kaibigan, ang mga produkto po natin ay available din po sa Dyna Drug. Yan, any branches po nila at saka Norvik Pharmacy o Norvik Drug Store. Basta hanapin niyo lang po yung mga quality product natatak, Yes to Health at Doc Samaritan. Yan po, subok na ng napakarami po natin mga kabayan. At syempre, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Lalong-lalo yung ating pong kape, ano? Pag ganito ang panahon, medyo malamig na. Yan, at yung kape po na hinahanap po ninyo, healthy na at masarap pa. Yan, inom po kayo. Santong Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee kung yan po yung available sa inyo pong lugar. Makakatulong po yan siya para sa mga kababayan po nating merong mga problema rin sa menstrual problem. Ay mga pagbuwan ng dalaw nila, masakit po yung puson, nagkakaroon ng mga hormonal imbalances, kaya maraming discomforts na nararamdaman. Ano? Yung iba, irritable, laging bugnutin, o masakit yung puson, nakakaranas po ng mga burning sensation. Yan, inom po kayo ng Santone Plus Coffee Mix. Dahil yan po, may mga isoflavones na nakakatulong din po para mapanormal yung balanse ng hormones sa ating pangatawan. Sa mga kalalakihan naman, para maiwasan po natin yung paglaki at pamamaga ng ating pong prostate. Yan ha, Santone Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee, available po sa mga pharmacy at mga butika. Sa mga naghahanap naman po ng sabon na makakatulong po sa ating balat, ano, para mapanatili yung healthy skin, hindi masyadong dry, pinapamoisturize po yung skin natin. At meron pa po mga natural antibacterial properties. Hanapin nyo po, Santone Plus Herbal Soap. Yan po ha. Ang Santone Plus Herbal Soap, makatulong din po para sa may mga acne, may mga tigyawat, may mga body odor. Dahil dun po sa taglay niya na guava leaves na napaka-potent na natural antibacteria. Yan ha. Kaya ang Santone Plus Herbal Soap, maganda po yan. Pag galing tayo sa labas, bago pumasok ng ating tahanan, maghugas tayong kamay or maligo, ano po, na gamit po ang Santone Plus Herbal Soap. Ha? Kung saan po may bili ang mga product ng Yes to Health at Doc Samaritan, available din po yan. Ganun din sa mga kababayan po natin, ang Turbo Herbal Supplements for Men para sa mga kalakihan natin, para maiwasan po yung pagkakaroon ng mga problema sa ating prostate tsaka sa ating generally sa blood circulation po natin. Ano? Kasi yan, may maca, may clavuasca, pinapaganda po yung function o yung health ng ating po mga ugat, yung peristalsis movement natin, para maiwasan po rin natin yung mga problema sa ating puso, para hindi nababurden ng gusto yung ating pong puso. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men, ang katuwang natin sa kalusugan, lalong-lalo na ng ating pong mga kalalakihan. Yan ha, lahat po yan, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Wala mga bad side effects, wala mga adverse reactions, kasi yan po lahat natural, gawa po sa mga herbs, sa mga halamang gamot. Okay, Doc, dahil medyo limitado po at malapit nang matapos ang ating pong oras sa programang The Secret of Health at Kalusugan Iwas Karamdaman, baka mayroon pa po kayong karagdagang mga health tips at health info para sa mga masugit po nating tagapakinig, Doc.
6: Ayan, doon sa mga nakikinig po ngayon na meron sa kalulukuyan, meron na kayong mini-maintain na may diabetes kayo, may high blood po kayo, wag po kayong masyadong kampante, ano, kasi alam nyo naman na kailangan ng katawan natin ng mga sustansya na makapagpe-prevent at makapagpapalakas ng ating mga pangunahing organ sa katawan. So while taking your maintenance medicine, we highly recommend na suportahan din po ninyo ng tamang sustansya na makukuha po natin doon sa produktong subok na po. Kasi iba kasi yung subok na eh, yung napakatagal na at napakarami ng tao ang nagpapatunay na natulungan po sila. At importante din na aprobado ng Food and Drug Administration. Nandito lang po ang palatuntunang ito at kami po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kaalaman. Magtanong lang po kayo at yan po ay ating sasagutin sa abot po ng ating makakaya. At huwag kalimutang subukan ang ating mga produktong sinasabi ho dito na maaari po ay makatutulong po sa inyong pangangailangan sa inyong kalusugan. Maraming salamat po si Dong Algie po ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon.
5: Maraming salamat, Doc. Yan po, makaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, makaibigan, ha. Sa ngalan po ng iba pa mga alternative medicine doctor at mga alternative medicine na mga expert po natin, ito po ang yung Doc Samaritan Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok at pagantabay sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health, hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health at ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at ng iba pong mga produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na pong Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
19: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado.
20: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
21: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Napakiana na!
2: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
1: Napakiana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumiit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
4: Napakiana dadla!
2: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

0: a las 5 o no. Otro mo pinga garin Junaid, kumusta? Katapusan lahat nga adlaw itong semana, pizza si Otso. Bulan lagi hapon itong September. Or bulan lagi hapon, bulan na. Kumusta balitaw? Nafi-feel ko na itong malamig ang simoy ng hangin. Nasiring and guard kanina di ubos. Sir, nafi-feel tanan na itong malamig ang simoy ng hangin. Ko, kanan beer na ada ini. Nasiring lugaring it pag-asa nga di rin natin mafi-feel itong mahagkot nga panahon. Ah, di naman. Maranuran balitawan. At least naman lasering ko pa man. Inin gintagan kitahin maupay nga panahon. Ay lulot pag ura-uraha ha. Oo, kay kung dito ha, inin Luzon magkasangkayan, nagpapanunubra itong ira mga tubig dito. Din niya ato nagkukulang liwat kita nga itong iba pa nga mga lugar. But anyway, kung saan nga tanan, kumusta na hinautong taada kita mo pa yung panlawa sa pagkain ng mga oras.
1: Napapaanala!
0: Adi kita ito ratong taramdaan nga. Iyo taramdaan!
1: Napapaanala!
0: Ini ka vibes, Danny Murbus Rikyas. Opdi ako niyo kutub lang kita lasay sa. Dami ito ratong pag-iristorya ni Kabaraka. Dispenus kasi man ang pag-iristorya. Balita, paru-paruin yung pagtagasing alon. Amara magkumanta. Kaya lang, waray ko hiligit kanta. Amara magkusumabay. Amara magkusumabay. Sa alitit ng mga sirusing along, direk niyo mapapakanta. Kumbaga din nagudak, baga patal-patalan. Nasiring kita nga inin. Papag ginakana na lang ako, bisidok ka oras, waray urundang. Balita nagbabago itong kung ano, nagbabago itong ako mahilig, ako hanto nalitao pa ako. Inamon grupo, akong parasista. Oo, basta magkurum hanto. Inang lanad to dan request or else, dear, kay, di pa man ito sing along. Diba, waray pa itong mga karaoke-karaoke. Sista pala hanto. Ang tinatawag nga kumbulata. Pero si Ringo pa man, baga nagtitik, ay ha. Baga nagbabag umanggo nitong tao. Baga waray na kita mga hilig ito. But anyway, mga kasangkayang balita, sige na. May klase, may trabaho pa. Siya niya si Mana, anya na nga, barila sa buta, ano? Ang Lunes, pagtikang palang klase, adi mahuman na liwat. Tamak na ulit at Oktubre, by the way, I stand corrected, ha? Niyan, iklaklaro nato, ma-update kita ni pagtaga-eleksyon na kundi ha, amo di babantayan itong kadambahan. I stand corrected since nga na-considering by October, matikrang itong filing itong certificate of candidacy. Diri nga yan. Yan na nga yan nga bulat. Last Monday of the month, September, amo start itong filing itong CUC. Ha? Certificate of candidacy. Anay, kadali lang, ha? Kaya sharing ko pa man, nga di anay kita itong magiging kahimtang panahon sa ano sumulod ni Cyril Montes sa ano at magiging kahimtang din ito na atong panahon. Kaya na mga kasangkayan, sharing ko pa man kung dito Luzon, Northern Luzon in particular mga kasangkayan, inagpapanubrat nila tubig. Although habag kayo nabagan na balik na gan, inahinay na nanotos, pero may napipirang mga lugar nga kondensering panira, bisan wa rin amihan, amo na good kami ni Water World na good kami. Ah, oo, particular dito Bulacan. Oo, kay maigo ka dito Bulacan, mga kasangkayan, kung din din itong pinakadamo nga may da inin na may da anomalia nga pagtaga flood control project. Kay ginhimo ini kumbaga simpaman di diha Samar, may pipira nga mga kakarsadahan di daga ginhimo nga panaran dito Bulacan panaran kay inin na nasiringa. Ako nga anit magdaog, butusan ak niyo, akot magdaog, sugat ini, kakarsadahan naton in din hinga maiha-ihaan na naton pirinyalin, baga something sugat. Ha? Paghihilihir. Maray na, namatay na sa kalimot. Pag abot na lahat eleksyon, ako lahat yung butusan. Kasi siminton tan din ni, ikukongkrito tan din hinga karsada nga makalilisang lupig patsungkaan. Paghihilihir kay elect mga kasangkain hangangalimot namamatahing kalimot, that's why tawag dito panaaran. Ha? Kaya maram naman bayan kita kung hainit panaran dito sa amar, di lang kita higabaan. Adagiwan. Amo ito't literal nga panaran. Ha? Oo, di ba? Atun sing bahan nga panaran. Amit panaran. Pero iba nga panaran ta, adi. Now, ini nga Bulacan, maihan na ini, mga kasangkayan. Nagiging panaran ini. Ha? Nga masusulbar basta ako lang ito niyo kuhan, butusan. Salit dito tambak manggod ang blood control project. Sus, kay din tulot ng nanhiuna pagkapipriso. Oh, grabe, di ba? Oh, kay, you know, inin Bryce Hernandez, Alcantara, hinupa, ang mga kontraktor dito. Nanhiunong, may tungod dito nga pagtaga blood control inin projects camp. Dito Bulacan, salit kita, kito pagkayana. Di ka mo taluluoy ng mga tao? Nga di rito masusugad na pagkaya na kung adto mga proyekto nga million to billion of pesos waray nyo ikinadto la kasino. Ha? O kaya ano yung adto kuno kasino. Di ba? Amon investigasyon. Nataya mamay gambay. To 3 milyonis. To 30 milyonis. Ha? Bagabagay waray kalagang kwarta. Kung bagasing pa man mga galit sa pira. Ha? O pa'y man ito higo kung permanente ka nagdadaw. Ha? Ngay, an kay tikang tihito nga mga nagaan to sa pagkaya na, di ba? Anong siring ipipira? Mapatay-patay. Ha? Mga lumapatay-patay man. Niring ngayang kay pagsulod ni Ranir Balay. Baga na amoy niyang kalungkutan, may siguro patay ngayon. To. Nga lumapatay-patay man, nga lungta. Pagsus, pag-aabot pala niya mo, magasto. Baga gusto mo na nagway, di rigan ko na tagarusin mo. Baga may naamoy ko na ako. Pamati ko, may gintira ko na tiyo misay din. Hinga, baga waray. Bagan something sugar, di ba? So, inin na, kung ito ni mga lugar, amoy at Bulacan, permanente nagod sing pamanira nga, di nagod kami din hinitatagan, hinkamadaan, plus itong climate change pa. Kaya yun ang mga kasangkayan, inin ha Camarines Norte, kung direk, itong Camarines Norte, ha Bicol, kwan ni Bicol nga part na ni Bicol region, ini mga kasangkayan region, kwan ni region 5, tama? Itong Bicol, Camarines Norte, may dapira dito ng mga lugar nga nag-declare na state of calamity. Kaya ano, kung dito Luzon, pira ng mga lugar, munisipyo, syudad, nag-declare na state of calamity, may tungo dito ng pagpanunubra, itong tubig, makusog nga uran, baha, didiliwat sa Camarines Norte or Bicol region, mga kasangkayan. May dapipira nga mga munisipyo dito nag-declare na state of calamity, may tungod hit, kakulang liwat itong tubig. Nagmamamaran na dito. Tubig para itong agriculture, tubig likewise para nga dito na inin na mga gripo in particular. Salit siya rin ko pa man, kita din niya itong in particular ito Adela Rom itong na inin na ano kaya ni itong LMWD nga itong pira pa nga mga lugar din ni maswerte pa kita kaya nirisugan ito at inaabat. Oh, siguro nagkakaproblema lang kita, may tungo dito na aton mga koneksyon, pero kumbaga surok itubig, diri kita na hubsan din eh. No, nag-declare hira mga kasangga, maaram na mabaya kita kung ano ka-importante itong tubig mga kasangkaya para nyo sa nga tao. Diri lang para itong pamilya, kundi para nyo sa nga tao. Kay balita o sarin ko paman, mapatay ka siguro kung, I mean, mabuhi ka siguro kung inin di ka lang makakaon himpira ka adlaw, pero di ka mabuhi kung di ka makainom himpira ka adlaw. So importante ka upay, di ba? Nadidehydrate ka, di ba? Magmamadan kahin fluid ito ni mulawas, mapatay ka, di ba? So amin ni mga kasangkayan nga sering ko paman, maswerte pa kita din hi. May tungo din hiton siguro apikto na hiton il ninyo. At least kita din hi sering ko paman baga maswerte kita kaya ginuran o yara adim na uran na kita din hi. Alit iton yan na itong budget deliberation kahit number one good din hi apiktado actually iton agriculture. Agriculture kaya no may daman nga ni kita for example ito naton humay aw manggut na kinanglan. That's why may da kita mga patubig, may da kita irrigation. Kaya no, itong pira nga mga tanong, for example, ito na itong mga vegetable, una kinanglan hiran dilig, pero diri paru-paru itong humay. Itong humay, kinanglan ko diya may tubig permanente. Diba? Pag tanong pala, kadat panubo, kinanglan may tubig. That's why may dakita National Irrigation Administration. Iti yagod lang tumong ito pag tubig nga doon mga hagna para humay. So yan na napausa sis nga dahil laro itong budget deliberation na pagkaya na Nasir Hikiko Pangilinan, hiya itong agriculture chair mga kasangkaya, napapausa hiya. Kaya anong itong budget proposal itong National Irrigation Administration nag-ubusin 27%? Nasir hiya, kaya anong kasugad itong? Na kung kikiton naton, iti yung mga inin na irrigation canal, warit mga tubig, may tungod kayo, di ba? Yan ang mga kasangkaya ni Amy Marcos, membre itong committee, o membre ni nga agriculture nga committee mga kasangkaya. Inin napapausay hiya kung ano ginihimo kuno itong mga regional director. Kaya may napipira nga mga inin irrigation canal based on era inin information nga mga unserviceable. Nga dapat kuno pangay dun itun. Pangay dun itun. Pero it problema kuno din hi. Ginsiring na niya, I hope nga diri upo ditaton din hi. Pero nga mga regional director, diri nagsusunod itong procurement law. Huh? So, siring pa niya, maram ka mo kung kakandakan lang kuno ng investigation. Kaya nga kung kakandakan, kandakin investigation. Kaya bangin ko na usaliwat ini bagong nga klase or ibang nga klasihin flood control project. Usay ni nga klasin scam. Sigit budget. Anjit waray nakikita nga klaro nga kuan. Waray nakikita nga klaro nga. Talit na sa ringiki ko pangilinan. Uy, national irrigation, na ano ka mo? Ha? Inanglan dugangit niyo mamay kahit ito't ibagin papaibanan. Pero napapausa itong budget proposal ito niya kay nag-ubos siya rin 27%. Okay nala siguro ito kung baga di ba tibagin ibanan kay ano baga nagpapanunubra ka mo itong iyo kay ano it budget nga ngaran di rin giniigun ni mo isakto ginblublot ni mo itun bloated itun kay bisman lang tumawa di rin at least igu ni mo itun ni mo karigsingon as long nga justifiable. As long nga, kumbaga, sing pamanhangangad itong purpose, may niya klaro nga kuan. May niya klaro nga breakdown. Diba? Di rin mo ito giniisakto si 00 kung paano gunitin mo. Diba? Gimblot ni mo doon. Kaya sa rin ko pa man, bislat ni ratawaran dito, paubusan at least may igu mo gihapon ito ni mo projection. So ganito, pero adito niya, kaya ano kuno nga nag-ubos, lugod kuno ka mong 27%. Hamon na ini, mga kasangkayan. Kaya isa rin ko pa man, dirit maram, dirit awerak taliton. Kaya no, ako may dako bayaw nga naghahag na hiya. Na adiha mayurga. Sin ko, bayaw, nakakaani hiya actually. Maupay ito ni, despite niya na ba, napapausa kaya. Sin ko, bayaw, kaya waray man tubig kapag kaya na. May nga irrigation canal niya, pero mamara. Irrigated ko nito bayo. Sir, ano man, ano matim ko nito? Kayo, may damani mo irrigation. Adat ligid iti ya, hagna, pirat ka, hektarya nga yakakaban. Sing ko, nakakakuang ka man. May waray man tubig ito ni mo kanal. May niya doduar, tutulo ba nga bubun? Maupilotit nga iya bubun. Dagko nga bubun. Sige, leto niya water pump ang kasagan. Pawas nga to. Dilo at ginuhubsan ito nga iya bubun. Sing ko, maupilotit nga iya mo bubun. Ano? Manggod sing paniya baga magastuhay lalabi na pagkaya na kay mahal na it gasolina. 24 oras ito, sige la itong pump niya nga tutihag na para la diri magmamara, mamay ka ito. Nga diri na tunta trabaho niya, trabaho kayo no. Amin itong design mga kasanggin, design in itong gobyerno. In design it gobyerno, ito National Irrigation Administration. In fact, kundik nagsasayop, senador pan, presidente hapagkaya na. May dat niya had to balaod nga ginhimo nga magiging free na para nga to an tubig han irrigation magiging free na ini nga don good tick nga mga paraguma may dito classification la niya kung ano nga klase rain o adton makaka kumbaga sing paman anat na iskutan ka kulok kumbaga indigent ka kumbaga guti la ito ni mo hagna diri kay hasindero ka ha lilibrihong ka itong irrigation, ito kay may bayad man ito actually. It problema din hi kasing pamanira, magabagal wat ko rin tubig itong prime water, kaya no, bisan ko na waray awas, nabayad ka. Nga mo ba? Ako nagprobar ako itong pagtagahag na, mag-uol di rin rumamit paghag na ngangaran mga kasangkayan. Tinuod la. Kay sering pamanit ma kaudgan nga mga gimpapa eskwela bisla ka magsurvey hatun mga university. University kita ayo na nga digitat mga elementary kay elementary nga high school kay baga diri gud ini ginagastosan pero di high school adi di college. Bisla ka magsurvey kaudgan nida makasangkayan itun mga gimpapa eskwela hin mga kag-anak nga mga paraguma. So, nambot kun di kita nasiring ginsasabotahe. Ginsasabotahe in the sense nga may daman kita yan na balaod ito nga pagtaga rice tarification nga kundiin pwede na umangkat kita hinbugas mga kasangkayan ikang halangyaw nga diri dapat kay you know salit amin itong rason kung kaya no tinuodla. Damo nga mga mga paragumhad to gimbaligyan nala ginconvert into padisan pa din usa nga developer maram na kamo kun hirahin no ito ada ito puder hapag kaya na nga daw sugad tikas ha pipiriton ka kay ko convert into subdivision ito nimo di ba dapat may nagre-regulate ni dinhi kay roman in town you know. Kaudgan pagod ito ng mga naghahagna ng mga good deal at puhunan. Mga inutang ito. Inutang ito. Nga mga problema din ni ikaw. Ultimo nga ni mga libre untang nga para ito mga paraguma. Tekang hitbinhing. At ito mga abono. Pinanbubursa pa. Ginagagaran. Pampira nato ng mga politiko. Ano? Rumrumo ka mga pagtaga-filterize scam. Yun nga ni nga mga binhi. Di ba? May da butang dito sa ako, tika nga di eh, not for sale. Pero ayaw ka, imbabaligya mga kasangkayan ng kunin mo. Di ba? Simple lang nga panikas panghawat, simple lang nga panlurong. Inuudla, kaya ruman in tao. So amo ito, kaya sering paman, ginpapaandaman iton il ninyo. Il ninyo mga kasangkayan, matikang last part iton September 2. I mean, itong last part itong 2026 to nga itong 2027, third quarter, makaka-experience kita yung grabe nga El Nino. That's why siring pamanira, inanglan, yan na pala, I don't need you ito nga iyo mga ruba nga mga irrigation canal. Kaya ano kaya ni, an justification kung kaya ano nga may mga ruba hira. Ng mga irrigation canal may tungod ng mga kalamidad o okay, granting nga amo ito mga kasangkayan. So ano man ipapabayan lahat niyo. Oh, kay di pa nga ginubsan niyo iyo budget. Ano lang story? What are you plano net pagingayad na ano ba ka? Nga man sir ni Amy, I hope sir ko pa man nga diri upo ditaton din hinga. May da kuno pipira nga mga regional director nga diri nasunod itong procurement law. Nabangin ko nun niyan, magin usang ininklasihin na scam para parehiton pagtaga flood control project na dapat ko nun investigaran o investigari. Pwede kayo ito magkuhanin resolution. Investigari daw. Nanonom dumaguhan dati din hinga kuhan, naging ni administrator. Nalimut kay kausan naman ito media, actually, kuan adto liwat nga tao bagayen ako nakilala kadto personal nangalimot la kita kay taga media adto naging administrator naging tanggal ano yan ang administration gintanggal adto kay grabe lot an anomalya kung kaya mo nakilala kadto kay after han Yolanda nakani ito hiya kon man ito may damanit ni rakuan hin mga ano to mga taga media dito ha Metro Manila organization. So nag-aragmot siguro, adik maram, siguro may tugodan ni Rapundo, nag-purchase ito hirahin mga generator. Hiya ang presidente ito, di repeat administration, nangalimot lang ka na pilido, adi. Ha? Baga nagkadibati kami, hadto tinuodla. Inin, nag-provide hirahin mga generator, baga bulig ni Rangan hi after ang Yolanda aton. So baga may danira advance party din hi, nga di kita maram, advance party nira din hinga amo nag-identify kung hindi nga mga barangay ang tatagan. hinguan tatagan hin ito nga pagtagad generator din hi. Now nag ako gin-coordinate ako hadto nga kunhaing kuno iton punhain it mga barangay tutdoy kami guide kami din hi nga kunhain it pwede tagan hin generator. So maida kundi nagsasayb duha kay instant adto tigda gusto ni nakan hinera gusto ni rada biyahe biyahe kami kay ako maara magkunhain ng barangay na si nakay diri kuno ta siyan lista nga kay da ako kagad nga siya kay ano nga ma coordinate ka ba akon nga may daman nga inyo lista dapat gindi diretso na lang yung adto gindi diretso naton nga adto kunhain it ngayong barangay kay bagahin ko anadto bagahin pag kumbaga ko may pagkamal dito nangalimot lang han apelyido adto nangalimot lang ko magasangkayan. Kung baga una-una ko man lang, eh, maganda ko na ako din. Kaya maglipong ta mga ulubayin ka din. Oo, kay kuan, duruhin ka. Gintanggal kay may anomalya. Tinood lang. In fact, may dangani kaso pa ito pinding nga pagkaya na. So, inin, dapat tutukan ito National Irrigation Administration. Kaya kayro ba din taon ninyo aton mga paraguma, in particular na pagkaya na ada kamo under kamo budget deliberation, siring pa man ni Kiko Pangilinan, dugang ito niyo. Dugang-dugang ito. Kaya ano nga instead nga, di ba, nag-ubusin 27% actually ito nira budget proposal na pagkaya na. Nga kundin, may da nakikita nga dapat pa nga doon, nga dako ito nira budget supposed to be, kaya may mga aray doon nga mga irrigation canal nga di re-functional na pagkaya na. Hindi kita maram kung ano logic ito yung apply ni din na or unless nga baga waray na nira plano good baga pag oh kay barantayan mga kasanggayan kay bisan pa kita may na mga surukin tubig kung waray ito aawasan nga isakto di ba waray gamit ito nga itong sursit tubig mga dam di ba oh kay makikita nato na pagkainado and justifiable kay you know naguhubas na nanuhubas na aton mga sur how much more siguro kay you know may nakita lot mga sourcing tubig na dire tinubsan bisan pa magano si sirak pero kinanglan i-anticipate naton oh kay may da ko makilala ba yang asiring pamanira di naanay kay magtat sige daw kumbaga amulet ito ni raso sabing kami ton maram ka mo dodo nga klase iton kumbaga seasonal dito iton mga huron dito mga interior kay you know mostly din ni tira so sabing ka mamo ito pag uma seasonal kun ano kung karayapan when si karayapan kat baringani kat aningani mura sakit kwarta ito dito mura sakit kwarta mga kasangkayan ikadua dida kumbaga crisis ngani kumbaga maaram ka mo kung ano lot it season dito. Uso latit kawat, tekang kawat, manok kawat, karabaw kawat, tanan kawat, ultimo kamuti, mga pananong kawat. Anyway, mga kasangkayan, I hope nga matagan ini mga kasangkayan hinin attention kayo no, it gobyerno ada. Gobyerno ada, kay katungod it gobyerno. Ang number one nga gibubuligan it gobyerno, dire anton mga milyonaryo, dire anton mga sindero, kung dire anton mga pobre kablas or ultimo la na magpakarabuhi. Kalit na makita kita usahay, nga din mga naglalaray, kita naton, yan ang anin, nag-viral social media, di ba? Naglalarayan iya mga prutas nga kundiin igin gin gindadakopya. Anay, itabo, ada kay iya igin... Iya, gin sariyab. May danga ni usa nga ano to mga prutas at gihapon ada ginhuwaran niya hin Sunrox or Clorox. Okay para diri pulsan. Pero kay diri luwat ito, garantiya or diri luwat ito rason kay bakay nagpapakabuhi kalahin legal, pwede kaliwat bisan kun din la magtindi. Diri. Kay kung ano may daliwat balaod ordinansya at syudad, sumunod liwat kita. Kung hain ka mo igdi-designate, dito. Gawas itong igindi-designate tayo nga lugar, illegal iton. Pero ayaw lahat po rata, wala talaga ito punto. Ngay panuhuan niyo ito, kay in the first place, mga kuhan nito, mga inengrasya ito. Diba? Oh, kay didihamon, amo ito, palo, uusot, parpaplanat, didam, magbaraligyan isda. O kay ayaw lot kang pagadi, mangka mong hindi didandit ka mo mga barangay pagsudoy. Ayaw lot ka mo, ayaw ka mo dida pagtindit yung mga isda. Harani itong public market, kay you know, anin mga nanmamayad, unfair iton. Kaya anin may mga pwesto, mga kasangkayan, may mga lamis, nagbabayad ito kada bulan o kada adlaw. Waray na nasulod dito. Kaya di gawas gimpipi na naapumanhin tawag mga squatter. Pero ayaw lot niyo pagpanhuwad. Hmm? Diba? Oo. Paro paplanat ito. Paro paplanat. It na itatabo. Pati taado gawas. At taado sakob nga may mga lamisa. Nagkakagawas na lagi hapon. Kaya waray naman nasulod ng tuwera. Nga mo ito na akong sinisiring nga diri kay bakay gunti ka la, nagpapakabuhi kan legal, na magpapataka ka na laliwat, makasupak ka kung ano may da ordinance tagsa-tagsa nga mga munisipyo, masunod liwat kita. Diba? O kaya naabot it punto nga lang, dilugod ko na, ada mga kawatan, ada mga kriminal, dilugod ko na, sa iging pipinandakop kami nga nagtatrabaho lang kami ni sakto. May punto kagad, kaya lang, kita alot it punto mga kasangkaan it kaloyo nga panig. Derit kay karuksigo nagpapakabuhi kita ng legal na magpapataka na lalawat kita kay nagiging unfair ito para tahadan ng namamayad, para tahadan ng may mga pwesto. Diba? Kay totoo at para paplan at pastilan ginukuhad to may da kita hini didihamo na palo ambot dik maaram kung gaba or what na itabuhay iya kay mahilig at tumanhuwa din isda polis at to. Mahilig at tumanhuwa, di kinaka na pagudan kanal. Basta kung nihikuan ng isda nga nagkalalaray kay ginuhuwad. Nga dihan kanal. Di rin dapat sugad. Di rin tasya itong proseso. Naumasa rin kita kung kay anong agaba. Natanggal. Magbugto pagudan to. Tanggal rin nga doha. Di ba lang kaso? Di rin kung nag-istory kung anong klaseng kaso kay sasabutan kong hino. Basta di danto apalo. Magbugtod to. Mahilig at to man huwa din isda ini Sir Will nakilala ini. Ano Sir Will? Sir Will? Ano akong topic didi? Anak topic didi nga nakambot ko nakilala ka ang polis di dahan to nga nagdadakop nga anin mga squatter nga mga parupangis di ginuhuwad nga tong kanal nga naggabat ada kay natanggal na servisyo. Makilala ka dahin eh. Inalay na rin nga sa kunin ito. Magbugto pagunan ito, natanggal. Di ba? Hindadakpan nga ng squatter parpagis na nakat ni Juan kalinis na. Di rin ay day, Juan. Gagabaan ka. Ano ang polis? Ang buhi pa ba? Pwede na makakita. Ha? Anto na nga diba? Awa, anto na ba?
2: Ano siya namatayin ko? Ano namatayan ni Yolanda?
0: Ah, buba. Anhain, anmanghod, ada? Kaya na yun ang magurang?
2: Anmanghod.
0: I see.
2: Anmagurang nga mo na ori.
0: Sige, sige sir. Ay, nalapag ko ang Sir Will, kay may emphasize ko nino.
2: Oo.
0: Sige, Sir Will.
2: Adi nato nulag, way nato panahon para yan ang adlaw han na Biyernes. Ika 19 kadlaw, 18 kadlaw han na September. 2026. At atong minayuyungan minahal nga provincial Leyte, padayon lagyap kita makakamatin madampog ng kalangitan, na pwede magdarahin mga porpatsara nga pagkuran nga pagdalugdog, labi na niyang gabi o sino niyan nga kulog. May tungkol din kay apektado kita ng low pressure area na di may Palawan. Basal liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa ang low pressure area na sipatan ini kanina na last recent magahon nga nakatutun ko coastal water si itong Dumaran, Palawan. Sumala itong pag-asa guti ay nagchansay ni nga maging usay nga bagyo, pero pag padayon tayo nga gin-monitor kay posible ni nga dahito niya pag-abot sa West Philippines si posible ni gipapasugon ani itong southwest monsoon. Yan na kapag kaya na inin nagkakaada pakitan monsoon break bangin amot pagpapalik ini nga low pressure area sumala iton pag-asa abubunay ni chance nga maging usahay nga bagyo ngan samtang severe tropical storm na nakadahagawasan par severe tropical storm na yana nga may international name nga Juhuan kanina na last recent magaw na sipatan ini nga nakadto 2,460 kilometro sinirangan norte, sinirangan ito ng extreme northern Luzon. May daniya kakusgun na hininga hangin ba? 110 kilometro per hora haranit sintro. Kan pagsubas kong maabot in 135 kilometro per hora ka naglalakaton panorte kan luran in 55 kilometro per hora. So balay itong pag-asa gihapon, abubo na ni chance nga masumulod pahapar. Pero padayon talaga hapit ng monitor kay mintras nga ada pa ini hiyat sa COVID tropical cyclone monitoring area padayon talaga pito ng imo monitor ngan waray gale warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ito napit salita na itong mga mulupyo nga nagpapakabuhi ang kadagatan pinagin pagisda talwas kumantuhadagan pagpakabuhi basta magikmatlayaran mo pa para liwat sila makalikay inano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hirad to kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na natin mga kabayos nga nagkikita natin na mabiyahi yan ang adlaw pinagihadagat talwas gihap pagbiyahi kay sining ko pa man kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa din niya ito napin ng habugos nga sinirangan han Bisayas anato real time ng temperatura yan ang mga oras ni Data Globa na ada kita 25 sentigrado nga pwede mabutin 32 sentigrado anato na adlaw masidlit na ron yan. Sinidlit na ngayon alas 5.29 matutunod niyan ng kulog alas 5.39. Anatong daylight time yan ang adlaw, may nakita 12 ka oras ngan 10 minutos. Tikang dili, hapidera remo late. Inin, Herobel Montesa, na yung weather presenter, maupay nga kulup ha, ito nga tanaw, maupay nga
0: aga.
2: Maupay nga aga, ito nga tanaw, ngan damo nga salamat.
0: Happy weekend. Happy weekend, Sir Will Montesa.
1: Napakianala!
0: Oras makasangkayan, alas 5.33, standby, mabalik
1: at... Napakianan na!
0: Bahinong dumaray.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
7: Idilita po ito ng mga plan po.
8: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
7: Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
8: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
7: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrack. Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
5: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic?
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras magsangkay, alas 5.38.
1: Napaki-anan na!
0: Good morning, Anay. Parang ada ka na Ma'am Nimpa Tampel. Sugad man ka na Dr. Esther Dipas sa Buyabol. Hindi ba pang nagkukulaw hining aton na programa? Hey, Ruben Bricio. Good morning. Watching from Humuno. Nailan, kumusta? Siga ng Norte. Si Dan Hain pwede magreklamo kay Tam Association, Hitam Irrigation, Duhan at Arbister ng hatag it gobyerno. Anuna nga usa pala ang income 1.6 million. Yan alugod na duha na 1.7 na laayin pwede magreklamo. Pwede magreklamo. Hindi yung mga kosesyon itong kwarta nga nito. Mga kanalugod di rin nag-aayad. Mga gubalugod. Ang tama doon. Napakyan. Din ang source ito. Nga ano agreement niyo ito? Kay kung din hino nag-hatag kayo. For example, I suppose DA it nag-hatag ito ay iyo. Kung hatag it gobyerno. But depende. But I suppose lahat DA it nag-hatag ito ay iyo. May agreement kami ito. Nga likewise, kung association ka mo, may daniyo gihapon it internal may internal rules iton. So, kinahanglan mag-conmemro ka, may katungod ka man siguro pagpatawagin meeting, to ayaw pagsiring nga, ginko'y question ni mo, kundi napakiana ka, lasing pati mo didi. Diba? So, mag-convene ka mo. Kaya, when we say association, di rito yung papadalagan, usala, duha, tulog ka tao. Pero kung hatagod ito, totally, I suppose nga tagatag ito ay itong kuan, itong gobyerno. I mean, itong DA. Agriculture man na da. Kay harvester, of course, di kang harvest, ha, para pag-harvest itong humay. So, garala itong. Kung I suppose, membro ka, may katungod ka man siguro, magpakuhang ka mo yung request para yung meeting, para yung clarification. So, siga ng Norte di dito nagabutan. Adyan Max Minos. Good morning, Sir Danny. Good morning, gihapon. Para nga dakan dyan, Max Minosa. Di rin man itutuod, Sir Dan, nga free irrigation kahit association it niya. Nagpapatakas, let ira karoyang signon. Bisa na piktado, timhag na obligado ka magbayad. Ngan diri ka ngani makabayad. diri ka papawasan. Okay, may awas. May awas. Kaya mo lagi nagsinisiring. Di ba, nagsiring kanina? Kung di ako nagsasayo, may na ito, kumbaga, han senador pahikuan, senador pahit presidente yan, ay Bongbong Marcos. Di rin kita nga ngalimot. Inin, may dat ni balaod, or balaod nun, or what, ano na hitabo ito, kung naging Republic Act ba ito, nga magiging free and irrigation. Irrigation. Di ba, nasiring doon ako nga. It problema hini, paru-paru itawas si tubig itong prime water, mamayawas mawaray, nabayad ka. Amog hapon na, di. Mamayawas mawaray, mabayad ka. Tapos yan, ito iyo budget guti, baga gudit isakto servisyo, sering pa. Di ba? Oh, good morning, ani, parang adakan na Dr. Esther di Pasaboya Bora again, ha? And likewise, para nga rin itong nga nakatutok ito na PR TV, nga naka-tune in niya na 100.7. Damong nga salamat, ha? Ito yung pag-aalin susunod permanente ito na akong podcast program, Real Talk with Dan Riquez. Thank you so much. Ito yung pag-subscribe. Of course, sugan man din, hi. Pag-aalin susunod itong mga programa, itong PR TV, FM Radio, Facebook, gihapon. Subscribe kami. Nangataran ito na itong mga programa din here. Anyway, sige. Nasering ka man kung nga di kita at eleksyon. Oo, kahit sering ko pa man kanina, I stand corrected. Kahit sering ko, maabot na itong filing of COC Certificate of Candidacy by next month. Diri ngayon next month, itong filing itong COC or Certificate of Candidacy, kundi yan ang bulan, 28. So, last Monday, diri pa yan nga Monday, ma-Monday, next Monday, itong start itong filing itong COC or Certificate of Candidacy para itong makandidato pagka-barangay, sanggunian, kabataan election. When we sing a barangay, tikang hit kapitan, ngadtot iya mga konsihal. When we sing a sanggunian, tikang hit chairman, ngadto gihapon hit council. Amot mag-election din hima kasanggayan. Para pag-submit, tira-sirik itong commission on election, kay nangangandaman hira pag-gaya na, itong pag-submit itong, I mean, pag-file itong COC, September 28, tama ini, kay ano, half-day la itong 28. Half-day la. So aga la, pag alauna, waray na trabaho, half day mga kasangkayan itong September 28, kaya no, family week. Declare ni mga kasangkayan, naka-declare, kung ikting sasaypi ka, pera ni ka, walaw na siguro ni, ka pera ni ka, yes. So, pwede ka na mag-file, ito ni mo COC. Now, it masunod na yun, masering. Kay, kung ano ni, September 28 to October 5, masering, kaya no, may na-eleksyon. Amot, siringit kumilig. Amot sila kumilig. Kaya ka nang kumilig ini. Official statement itong commission election. Nasa rin nga nindi. Official statement. Official nga pahayag. Confirm na. Nakumpirmar na. Padayon tuloy ang BSGA 2026. Hinot nasa rin kumilig. Ha? Kaya mandated era. So, unless and until sering paman ni Commissioner Garcia nga makakarawat tira tika nga Supreme Court nga masering okya na ito or mag nagdidiri or kung gipapaundang or magpo-postpone. So since nga mandate nira para pag inin andam hiton November 2, 2026 barangay sanggunian ang kabataan election nagaandam nira. That's why nasigit kumilik dayon. Ha? So, diri ito, pag-file ni mo at COC ni mo, from September 28 to 5 itong October, mangungumpanya ka dayon, diri, pwede ka ma-charge itong tinatawag na early campaigning. Kaya itong campaign period, magkasangkayan,

Nazarene. Due to an availability of the Tacloban City Astrodome filing September 30, 2026, Wednesday, will temporary move to a new location. So may dahil siguro previous niya, may itong kaya lang kay dire available itong Astrodome na supposed to be add to itong filing itong COC, no? Nazarene updated details for September 30, 2026 only. New venue, City Engineer's Office, CEO Sports Gym, Justice Romali Street, Tacloban City, Barangay 29. So filing 8, did anything ha? 30. Instead nga ato ka Master Room, ato na kamuha, CEO of City Engineer's Office, Era Sports Gym. Tikang init filing hours, magkasangkain 8 to 5 p.m. So, ano itong mga apektado ng barangay? All barangays clustered for day 3, September 13, 2026. So, para itong ibang detalye, filing of September 28, 29, October 1 to 5, 2026 remains Tacloban City Astrodome. Requirements, all documentary requirements and filing guidelines remain unchanged. So, kinahanglan mag-inquire na lang kamo. Ano ba itong mga documentary requirements para pagkanto ninyo, di rin i-restro parang mga butanti ha, kundi ma-file, kung ikaw and ma-file kahit ito nimo certificate or COC, ito nimo kandidatura, kandidatura for inquiries. Visit the Kumilik Tacloban City Office at the ground floor, New Bus Terminal, Abukay, Barangay 91, Tacloban City. Please share the information concern aspiring candidates. So, amin itong kuan. Amin itong notice makasangkayan itong City Kumilik. Now, ada social media Nazarene postpone it election. Actually, waray pa final. Nazarene kita ko. Nazarene Kumilik nga. Dayon it election. Kaya amot man di tayra. Unless and until, sering ko pa man, makakarawat tira. Kaya may dayan na kuan. Actually, kung di nagsasayop nga niyo. Waray pa. Pero nagpahimat ko niya ito ni Makalantal, inihiya ko ni, election lawyer inihiya, diri at maram kung hain connected inihiya. Pero kumbaga, kukuan inihiya, in election lawyer inihiya magkasangkayan, kaya no, bisman hin, o pwede pag kuhan yung petition. Diba? Daan niya, nagdigan pahimat ko. In fact, may dan niya petition or maniya communication address to the president at iya din to concern nga diri, nga ibito. Igbito iton ano kay to enrolled kuan pag kaya na pareho nga vision ba ha kay an latest naton kasang kulob nga nakapasar na di Halloween House, nakapasar na di Senate, so ikakadto niya by cam sigurado ako din magiha by cam after that ikakadto la Mr. President. And last din hinasiring an spokesperson ni Attorney Claire Castro nga i-review panginginan noon na anay itong presidente abkos. Kaya di rin pwede nga dit ni aksyonan i-review niya. So when we sing i-review, dodo pa ito kung niya ibibito or iya pipirmahan. Pero panawagan niya ito ni Makalintal kaya you know, makasangkayan si ring paman baga pagkuanin ni naton tinatawag nga mga rights to suffrage makasangkayan naton mga katungod pagbutos. Kung diri ako nagsasayop, way back 2022, ang barangay sangkod ang kabataan gihapon eleksyon. Inin, naging paborable kay may postponement gihapon hini. Supposed to be postponed naliwat. May postponement naliwat han biski way back 2022 ng barangay sangkod ang kabataan eleksyon. Naging dalagan hini ang ato Supreme Court. Naging paborable iya. Naging paborable ang petitioner. Ito ni Makalintal kaya ano. I-declare nga unconstitutional, that's why nag-aadahin barangay sangkunin kamataan eleksyon. Nga mo't isinig niya, nga ignadalagang kong ihapon nga ito ha, komisyon ng eleksyon, kung pananglitan. Pero amo ito, kahit iya man lapanawagan, hindi iya request, presidente nga, igbito ito. Kaya, you know, di rin matkaroksingon kay human na didi ha, lower house, approve na didi, pati ha by cam, nga automatic iya ito, pipirmahan diri, may dan niya veto power. Iti niya veto power, makasangkayan to approve or to not to approve. Now, kung approve, of course, pirma la. Ha? Magkakaadahin postponement kung pirma niya. So, kung iya ito igbito, diri niya pirmahan, nasa niya ayaw anay, with, of course, valid reason. Pwede sumiring inin,

di rin ato di popospon, kaya ato nanay, i-implement it for years. Hmm? So, ato na ito, ipupuspon naman lang, kung asya ka mo, itsunod na liwat. Kahit kung 2026, may have not done for years. 26, 27, 28, 29, 30, itong sunod liwat ng barangay ng sanggol ng kabataan eleksyon. Kay ma-effect naman ang 4 years. Diba? Kaya 4 years naman yan, may balaod na. Hmm? Nga na siya nga, ayaw na, execute ani natin 4 years before kita mangatot 5 years. Magand something suga dito. That's why, kung mapakyan ka mo kung dayon o diri, kung itpapakyanan niyo at kumilik dayon as in, kay di pa makasangkayan, kay once nga magkaadanganin filing, o magkaadanganin filing mga kasangkayan COC by next Monday, itaroon man ito, tiaruanay, di ba, kung ikdig sasayo, ngayon anay, so ano pa man ito mo i-restrain temporarily kung nakatake off na o nakatikang na ang proseso para itong BSKA. Pinaagi itong pag-file itong COC or Certificate of Candidacy by next Monday, September 28, di ba? So, kinanglan, ito kumiliklat na siya rin, kinanglan aksyon na nini itong presidente, kung ano't iya maging aksyon, masunod kami. Kaya lang, mga kasangkayan, sayang itong 8 billion pesos nga naggasto na as of now itong kumilik. In preparation para ito November 2, 2026, barangay ng sanggunay ng kabataan, eleksyon. Take note, 8 billion from, haimo nga namamati ko pagkaya na, kay aton ito, huwarta, tawag ito, taxpayers money. Yeah? And then, ma-another budget na lot. Kita, kumbaga, singpaman, kumbaga ako't iyo papakyanhan, tama ganito. Nga implement on it for years. Saan kita magkadot 5 years? Kaya wari, panganin natin ka-implementar it 5 years, mahimon. Now, ano tatong assurance by 2028 para itong 5 years na? Nga wari, kaya ba ang hinalwat din mo siya? Ayaw himuan nala, one term, fixed term nala. Diba? Tama ito. Nga, kumbaga, nakukurtil na aton mga tinatawag nga right to suffrage sa aton mga katungod tag sa pagpili kung hindi aton magiging leader aton itag sa tag sa nga mga barangay. Diba? Sir Ronel Angay-Angay, kapitan pa ni Sir Ronel. O konsel nga yung konsel. Konsel pa ni Sir Ronel. Engineer Ronel Angay-Angay. Anyway, mga kasangkayan, may na pa kita 5 minutos, kaya lang may masunod kita nga taramdan. Nga may na mga commercial pa kung kinanglan i-play nato. Temporaryo nato, sadhan na liwat. Nga damong salamat ha. Han nga taran nga mga nagalin susunod. Han nato no sa kasimana, nga taramdan. Tub-tub hiton Lunes nga another week. By next week, amo gihapon nga oras nga istasyon na taramdan. Naton mga technician, technical side, Engineer Ronel Angay-Angay, Engineer Jade Berino. Damang salamat. Standby para itong sunod nga taramdan. Panindugan ni ato ni Nick Maurilio Esmali. Maupay nga aga. Happy weekend. Hatong nga taramdan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Napakayana la!
2: Pakianahin mga isyo nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
1: Napakayana la!
2: Mga isyo nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
1: Napakayana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
1: Napakayana la!
2: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
4: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
5: Hansia Clavel.
4: Kailan na edad mo, Nay?
5: 75.
4: Ano nabagsag mo?
5: Among manang natin ako na baga daw, sakit mo lang.
4: Nag-aalay?
5: Nag-aalay.
4: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
5: Ano lang yun? DTX, Tag-9PC, Sunod, ng Distribayo.
4: Ano ang imong nabatsagan sugod sa nag-inom ka na sa mga herbal food?
5: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa ako.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. Distribayo. Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: The time now on FMR. It's 6 o'clock.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio. Your
0: favorite music radio.
2: Panindugan, karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
3: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
5: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip, 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
6: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Macalohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcorp Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcorp Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcorp, atong kalampusan sa dagat, sigurado.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alla Shaish, this is Shaish.
2: Panindugan! Karasika sa lakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
1: Paing aga mga kabugtuan, welcome na aton pagkauro sa taramdan na panindugan. Adlaw irahan Biyernes, it's 18 bulan han Setyembre 2026, magkakaurobod kita tub-tub ha alas 7 ng aga. Good morning ha iyo. Han, aton mga balita, siyempre, nga na komentaryo yan ang aga. You know, kumusta naton na mga tagsunod, at least ha, takluban, di rin nasuga dito ka mapaso, hinduro itong panahon, no? Ha? Nga na binibisita na kita hinauran, no? Nga na hikita in baga pinapapahuway, han sobra ka mapaso nga panahon, no? Kita in tinatagan-tagan na hinuran, kakulop ang kulop. Binisita kita hin uuran, na kita in baga pinawi an kamapaso. Ano daw kung adap ang basong surod lang tubig ni paring Ronel Angay-Angay, no? Well, mga kabugtuan, waray katapusan it reaksyon tikang hadton magkaadahin na tinatawag ng mga friends of the court and Senado nga bangin ibahon it kadamuon o babasaran hiton 2/3 nga butos na it sering ni former associate justice sa Supreme Court Antonio Carpio, no? Nga diri man hialakip ha na mga friends of the court nga giniimbita, no? Nga it angay pagbasaran, no? Nina iton aadala ng mga senador nga presente nga nag-aatender hiton trial, no? Hit impeachment. Og ana aton 24 nga mga senador ay diri man kompleto nga naka-attender. So diri amo iton pagbabasaranan, no? Kay kulang man hin tulo, no? May mga diehard nga na loyalist, no? Nga inin nasering nga bangin na magsayop it Senado kung iba itong ira pagbasaran, no? Hit ira 2/3 nga botos. Dapat daw didakagod ha 24, no? Basar hiton na imo 2/3 nga botos, no? Ha? Sharing hit mga kamag-araman, no? Either kay tulo mart nga chief justice dati, no? Either magsunod ra hit ira ginaro nga kasalagdunan, no? Or hirain inin magpabilin di dahit kadamoon nga 24 nga mga senador it pagbabasaran it to thirds. No? Nag-iinisip siguro itong mga senador nga kapag ka-question nun it ira kadamoon hit botos nga ipapatok di dahit itong pagdesisyon hit impeachment. No? Bangin na question on ha Korte Suprema, no? Kaya nagsiring ato si Senador Chis Escudero hadto na nakalabayng adlaw nga ginahihinulat ni ra amo ngayan ang tuyo ang purpose ni Senador Escudero nga hasayupa, no? Iya igin announce nga 16 ita magiging basaran ito kadamoon pagbutos para makonvict. Kay ginuhulat niya nga may damag question hiton ha Korte Suprema. Kay para ang Korte Suprema ang magpalusad in guidance, no? Kung piragod it butos nga kikinangla nun, no? Maabotin inin 16 hit 24 dapat magpalusan yung kalagnanan it Korte Suprema kung namo man inibain grave abuse of discretion, no? Eh hindi na kung magpagsiring minin mga 16 magawara ito grave abuse. Bangin adit grave abuse kun diri ka sumiring nga 16 na lida kita hit 23, no? Magbabasar hit inin aton kadamuon hit mabutos lida kita magbabasar hit 2/3 vote, no? Hit diri laka 23 kundi 21, no? It 21 nga kadamoonin butos, no? It kinhanglan mo lang butos it 21, no? 14, no? Diri na 16. Kung may ada ka magic 14 nga nang mapanahon, convicted ka na. Kung diri umabot, no? Nagikukurukwinta na kita kay nin kanang litan 24 ng mga senador pero ito 2/3 iton, ha? 16 24 divided by 3 times 2 8 times 2, no? 16, no? Niyan kung 21 divided by 3, 7, times 2, 14, no? Mananglitan, ikadatahin 20. Divided by 3, okay? Amilit po waki, 6.7. Times 3, times 2 pala, no? Equals 13.3, no? Kung dito han istorya han mga Chief Justice. Kumbaga ma-decimal point ini, papano man pag-ground off. Ada ka ini nga 13.33 sila ini. Human it istorya. Kung ini hi inin Senador Lorin Ligarda, hindi rin na makabutos. Na magiging 20 na light pagbabasaran. Hita ihap, hita adang mga senador, no? Ha? Trisi iton ita sigurado nga na, di ba? Nga na pamati ko hi Senador Villanueva ni Kakaturci, no? Ay, duha na lang. Las bangin pa baga may damilagro ha mga duha nga senador nga bilyar, no? Ay kay alams na, no? Ha? Ini na makuha nga ni hit 16 nga mga boto, suwaray na ito nga mga rostorya pa. Sigurado, hi Senador Lito Lapid, no? Ini Senador Lito Lapid, by the way, hadto na impeachment kan former Chief Justice Renato Corona, yes. Nakada ini, usay nihan mga judges. Hadto na na-preside hi Senador Juan Ponce Enrile at that time, no? And hiya in usahan mga senador nga naghuwis kana Senador Chief Justice Renato Corona, no? Ano man na siring in the pizza pie, no? Niya botos ato in for conviction, no? Conviction na niya botos kay ana wari lang to bumotos in conviction to tulula i Senador Bongbong Marcos, Miriam Defensor Santiago nga na sugad man hi Joker Arroyo at the time tuluhira in waray pumabor ana pagbotos nga ma-convict si Renato Corona. On iba nga mga senadores, irago digin convict si Chief Justice Renato Corona, no? Nga na pinaiwas good kumo Chief Justice kay na-impeach ka man ini, no? Nga na ini in na ha? Na tuman na, no? Baga ka hingya pa ito nga matanggal ko mo Chief Justice. Nada kay pag sunod nga in administration, no? Ay kay bulos liwat. Chief Justice, waray man ma-impeach dito ha nina kuwaran to mas masakit kay ani mga kaurusa nga mga justices amo nag lugaring nagunay ira, no, in pagtanggal kan Chief Justice Maria Lourdes Serino, no, and hiya in pinaiwas diri pinaagihin diri pinaagihin impeachment kundi pinaagihin tinatawag nga petition for quo warranto agin sa lawad hana inin Solicitor General nga gindesisyonan og pinaburan hana kadakan ng mga taga Korte Suprema, no? Nga hiya in pinaiwas kumo Chief Justice hana Korte Suprema. May ito na mga kasaysayan, mga kabugtuan. It mga naging Chief Justice sa Korte Suprema, no? Inin piragudit babasaran hitong 2/3 nga botos, no? The Senate being the sole judge of the impeachment proceedings, no? Okay, inin pwede ni interpretaron nga itong paghuwis ng pagdesisyon kamo ita mag huhuwis gudla, ha? Ita paghuwis sa impeachment, hikamot maghuwis, no? Amin ita igina aargumento hit iba nga kay hikamo manit maghuwis, hikamo gihapit magiinterpretar hit 2/3 nga botos iton nga tanan nga miyembro of all the members of the Senate, no? Waray problema it 2/3 nga na ito 2/3 diri karuyag sinyon permanente 16, no? It gindi dibatihan kon ano good it limitasyon ng tubtub diin it pag-interpretar it all the members of the Senate, no? Di riliwat na siring nga all elected incumbent members of the Senate, no? Kaya ini nga all members of the Senate, no? And pwede pa ini ma-interpretar nga all members of the Senate performing as a judge, no? Meaning nagtatrabaho ka komo usa ka nga huwis, no? Kung all members of the Senate pwede nga pinigiuntag imbutangan all incumbent living members of the Senate, no? Pane laki pan patay, no? Kaya ining all members of the Senate and sering ni Chief Justice Renato Puno i-interpretaron ini hindi sa likwaot, amoy takon pag translate it absurd nga pinulungan nga English, no? It absurd, no? Nga pinulungan in pwede mabadbad nga sa likwaot o berikis, no? All members of the Senate, no? Niriluwat na siya rin all members of the Senate sitting as a judge. Kaya nga mga ba kabugtuan, pag-aram na mo nihin abugasiya, no? Kunapag ito nga pakianay na ng mga nasiring, kaya nung awaray na lasid nga 2/3 or 16 of all the members of the Senate, no? Ginatagan pagodhin buhang, ginatagan pagodhin, ginabrihan pa parahin damo or more than one nga interpretation, no? Haamon pag-aram, waray katapusan mga kabugtuan. Kay iton na isip it naghihimo hit balaod kongreso man ano, kongres. Iton pag-interpretar hit balaod diri na ito kongres. Adi na ha generally adi ha judikatura, no? Niyan kay si Meringman may provision di da constitution nga iton na maghuhuis it impeachment herat magdidesisyon di senado man. So ito sa napakiana, hirabagihap it mag-iinterpretar hita constitution, no? Kay ito naman igin intriga siring paman, igin intriga naman it pag-huwis in provision at constitution ngadto iton mga senador, di ba nabati ka mo sinisiring nga the Senate shall be the sole judge of all impeachment cases. Ada iton ha, ada iton nida ha Article 11 hit constitution. Babasahon ta kung may oras pa noron yan, pero mga oristorya nga it maghuhuwis gudla it impeachment iton sinadula. So inin na maghuhuwis iton sinadula, iton paghuwis lugar halalakip ito nida, iton imo pag-interpretar kung ano para haim ano ito 2/3 nga botos. Kaya ikaw man lahat maghuhuwis, no? Adalagan han na pag-explicar ni Chief Justice, former Chief Justice Renato Puno, diri ini pwede bakwion hasinado it paghuwis. So di modo ipatit pag-interpretar iratihan, no? Nga na ini gihapon in ada hakaburubot ngaan, no? Now it pag-interpretar ada hudikatura, pero kay tiini nasiring man nga it maghuhuwis it sinado man, ilakip maghihap dida it pag-interpretar it 2/3 nga botos ira ito, no? At mga mahugot nga mga argumento na siring kay insidente man iton nga lakip iton hiya iton kaparti man it hiya iton imo paghuwis, di ikamo nga mga senador kay you are the sole judge, di ikamo gihap it magbabadbad hita karuyag sidngon hita 2/3 kabotos, no? diri inin ipapa-interpret ha iba kay ita interpretation hit provision nga gagamiton mo pag sintensya in igindiligar namang gahap haim ngan ikaw mo man iton sole judge, no? Pero diri kung ito nagkapupungan nga idalagan ini ha Korte Suprema para questionon kung tama ba ini, no? May mga precedent na ito nga nakadto ha Korte Suprema, no? Ini nga kabutangan niya na in nagiging makuri, no? Pero bisan pa kung anot ka interpretar ini nga 2/3 niyan kung maabot ko ditong 16 nga butos, waray parong nga tanan na humanita puro istorya ito, waray na kita pag didibatihan pa kung ano ito third vote, no? Ay of all members of the Senate, no? Paano kadiri magiging miyembro it Senado, no? May daba didagin na ginbutang it provision ha Senado inin constitution para hiton Senado nga diri konsan o kana magiging miyembro, no? Ha? San o kadiri nagiging miyembro it Senado, no? Exclusive bala ini kon hi ikaw in mamatay na? Natural. Tiunan ho ka pa magiging miyembro hit Senado kung ikaw patay na, no? Nga senador. Ikaduha, kung ikaw nag-resign na, miyembro ka ba ba't Senado? Or diri na, no? Kung ikaw in incapacitated, meaning buhi ka pagad, pero tungod na yung problema na nasaring ka, no? Ini pa ba miyembro itong Senado, no? Ikaw pat, kung nag-resign ka na or natanggal ka, no? Como senador, usalat basaranan pagtanggal ni senador, disorderly behavior. Nga waray pa na hatabo a Senado dito lugod ha House of Representatives, hibarsaga in sinampulan nga gintanggal, no? Pero di dat sina mga senador, waray pa may nagsuga diton baga kay mao diri ton harumamay, no? Kinanglan iton hin mahugot nga pagkaurosa hin majority hit mga senador para katanggalon, no? Baga na dinihito naton mga himbabaruan, tubtubyan na waray pa may natanggal. So it removal, no? Kung baga buto na hunaon, ipan remove mo anay hibato. I-remove mo hira Jinggoy, i-remove mo hi Senador Marcolita, no? And kunaan mo itong istorya. Pero itong gray area nga waray pakaproybahi, no? Nga nagpapabilin niya pakiana, it nagtitinago nga senador, although waray hiya mag-resign. Matatawag pa ba itong nga senador? Yan na nga mga panahon, no? Kung duha in bilanggo nga diri pwede makagawas kay diri napapiansahan. Iniba in matatawag nga diri na hira miyembro hit Senado, no? So ini nga tulo. Kapag ini nga tulo, sering ko kanina aton pag-compute 21 na lata bibilin. Nga na kung pananglitan di rin ilakip 21 ting pagbabasaran ni 2/3 nga ita inin ita babasaran hit 21 nga 2/3 7 21 divided by 3 7 times 2 in 14 amitot kaurog, no? So amo na latim kinanglan niya butos 14 para ikaw in maka-convict in impeachment, no? Baga na sugad-sugad ito, no? Yun baga mag-20 naton computation kanina 13.3, no? Kung i-round off mo 3, no? Ay ha-opinion ng mga gina-imbita ng mga kamag-araman, no? sangkay hana senado nga nagsiserbi nga husgado para impeachment, no? Kung na puwaki ko, no? I-ground off nga to iton basar iton na exister nga mathematical rule kung tiunan hugin na inin tiunan hugin na ra-round off, ha? Ita inin na puwaki nga numero, no? Okay, alasais 45 pahinumdumanay.
3: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at

0: ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipag-negosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
1: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
2: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 09423390267 o di kaya sa 09154611842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
7: Balik na ito na programa. Wala ito pa ka check it kaimtang han panahon di ba may low pressure nato sinisiring guti hinduro chance nga magin bagyo no pero magihapon mag mo-monitor kita bisan kun bobo it chance no alas dos kanina han maagahon ang low pressure area ngayon gin mo-monitor hasulod hit Philippine Area of Responsibility pero ada lagi hapit pulong nga unlikely meaning harayo it posibilidad nga iniin ma-develop nga tuhin tropical depression ha sa COVID 24 oras no may dalawat severe tropical storm with international name Duuuan no gin mo monitor hagawas na ito na Philippine Area of Responsibility. Kaning usapang inin LPA nakasulod na ha Pilipinas pero sering nira guti chance ini nga maghin bagyo no in pagtama kiton bulan iton mga bear ayan akun X si Bear Ember no kay September Ember surudlon na ini mga kabugtuan hin uuran na nasapong na ini it bagyo hini dini klima nato na Pilipinas kaya ta mga baha-baha no an mga bunok-bunok in dinhi arandaman ini kay diri lang ni nadistruso hit aton properties at mga propiedad at mga pananom kundi an sobra nga uran nakamatay pa hin tao. Liri la ha mga sakit-sakit nga nagkakabubuhi nga mga kagaw ha sige nga uran nga di rin nabubuhi kung masirak. No? Danay na diretso pa an uran nga nakakamatay pinagin baha ng landslide ha tao. Nga ini in distro

Sugod ha, kinabuhi itong tao. Usahit mga naiban hinkadamuon hintaw ha kalibutan, kung tawagon population. Ito na sobra nga oran, no? Diin man niya party, maha Nepal, maha Pilipinas, kung tukloson kahintigda nga baha, nga na umpagan ka, hin landslide ini, hin magiging hinungdan, hin uuran, no? Ha? Ngayon mga uuran, magiging hinungdan yung kamatay yung tao. Ito ta importante nato nito nito. Balik-balik pa hinumdom mga kabugtuan, wala kita mahihimo, no? Ay, ang balik-balik, inakakatalwas, nakakagpaalirto, no? Nakakapugong, hinpaghikalimot, nga na ang pirmi kita nanunumdom, nagiging conscious, nga alerto kita, para sagmon itrahidya. Nga pwede matabo ang mga kinabuhi itong tao, no? Bisla tato, balay, itat balay, kumbaga, paroon natin Bagyo Yolanda, ituna natin nga sasalbaron tat kinabuhi. Ay, makuri man magsalbar him property. So, kung magkuri na nga daan panalbar him property, anat uunahon, anaton na kinabuhi nala. Kay, pagwaray kinabuhi, waray na good hito habay bibilin na, waray na paglaom in balay, waray na paglaom in mga gamit ng mga butang na nakukuha, no? Kaya pag pinapagyan kumusta, o kumplito kami buhi, pero waray kami balay na, di bali, no? Kamutangan hatun Bagyo Yolanda, no? Pero kung di rin naman magkusog hinduro, harayo baga umabot niya dito at kinabuhi, pag kinumusta, nawaray kami balay, ito niya haw baga makahihirak ang balay, no? Pero kung makusog-kusugan nga imposible good haros nga mahabilin tim balay pero buhi ka pa, no? Ito nga bis sumiring waray na kami balay di bali kay buhi magita. May tungod hiton mga kakusog nga igin warlock aton ni Super Typhoon Yolanda. Ito na masasalbar ta pareho, no? An gamit an balay na nanaton kinabuhi mao pa upayan hinduro but Super Typhoon Yolanda nga ma lampor na sa aton, no, ini in pipili untagon nga ang kinabuhi an mas importante. Alright, no, inin kahimtang naton panahon pwede diri liwat magin makusog kita hangin. Diri magin makusog nga bagyo pero sustiner itong uran, no? Hapag sustiner itong uran nga sigi-sigi pinsigi insigidas, no? Halagid, no? Insigidas gid, no? Adi delikado gihapon nga at baha nga na landslide, no? Pagka mga sugan ini sing paman kulang nala sumiring it mga taga risk reduction, mga taga pag-asa, dito bawal ang tanga. Kaya ugod baga pag luya-luya, hitun imo ka-alerto, no? Alright, ang mga abogado ni Congressman Martin Romualdez in nagpaabat ha korte, no? Ambot ko na manifestation. Ana matatawag meaning nagyakan hira nagpasabot hira korte nga bangin na bangin, no, magfile hirahin petition for bail para i-calibrate kung makusog ba itong ebidensya, no, ana hinidinhi inin gin kikita-kita ito nin maupay hita mga abogado, no? Ha? Kay it mga options ni Congressman Martin Romualdez sa criminal procedure amon masunod, no? Kung gusto mo makagawas ka the earliest, makagawas ka dayon, hiniya na nga stage after arraignment, no? Ana usan imo pinaka pinaka-option niya para makagawas ka rin ang pinakasyahan niya bubuhaton mo ang tinatawag nga petition for bail, no? Ang makumbinser mo nga ni ang husgado nga di rigod sugad kakusog ang ebidensya, maluyan ebidensya. Then,
bail will become a matter of right, no? And he ikaw intutugutan niya makagpiansa para ka temporaryo nga makagawas. Pero pending patim kaso. At while pending patim kaso, adi ka na hagawas, no? Magpapadayon ang kaso, pero gintugutan niya makagpiansa. At pagpiansa in constitutional right hita usang akusado, no? Kung maluya it ebidensya, bisan kon ana inin plunder in diri na papiansahan automatically diri an pagpiansa matter of right kapag ka may deklarasyon at korte nga maluyan ebidensya, then an piansa will become a matter of right na diri na diskresyon kon diri kay ito naman inabasaran nga maluyat ebidensya, ikaw in ma igo-order nga makagawas. So baka gawas ka kadagmitan niya panahon, no? Now, it, mga abogado, bisan kon iyo assessment, maluyat ebidensya. Naturalmente, it, mga taga-state prosecutor, no? It, na-representar hit estado, hit ikinihan, ombudsman, mariwa iton. Ma-oppose iton, ma-object ito nira nga maluya at ebidensya, no? So dinhi maglalantugi it magkaluyong abogado nga kinahanglan makabaw-baw hi Congressman Romualdez si pinagit iya mga abogado nga para it kakatigan nga na-aprobaran lugar iga-grant hit korte it iya pagagawas ipinagit ito na pakadaog niya hina argumento ng pagpakita at korte nga maluya itong ebidensya, no? Now, aamo iton, no? Anat pagsukol hini? It pagsukol hini ha korte para hi ikaw in maaprobaran maluya gud man it ebidensya, pinapapagpresentar iton it mga prosecutors it na-representar hit people of the Philippines nga suklon it ira ebidensya nga hay man ini nga ebidensya na singka mo, no? Na committed it plunder, ma-presentar it ira. It mag-presentar in ebidensya per me adha mga testigos. At mga testigos, kung may danira, tutudlokon nga mga papilis, ng mga dokumento igindudungan iton kay tinatawag ito i-authenticate o i-identify, no? Nga amo ini adingani, no? Kon may nirarikikitan nga litrato nga kon amo nga istorya, no? I-presentar iton kung may resibo nga pinirmahan, no? Resibo napulo ka malita kung among istorya, no? Di may papilis nga pinirmahan, di ipresentar ito kung may adaman, no? Kung may adaman, no? Na kung pananglitan na simbako, no? Para ito yung mga constituents. Simbako para ito mga constituents sa Primero Distrito at Leyte. Ano mga taga Leyte, nga ano mga dinhi nga naghigugma, nagmahal kan Congressman Martin Romualdez, diri aprobaran ita iya petition for bail it iya second remedy in papataposon ita prosecution it prosecutors pagpresentar it era mga ebidensya, no? Nga ngadto iton katapusan it era pagpresentar it ebidensya it tinatawag nga primero nga pagpresentar it ebidensya or evidence in chief nga tinatawag, no? Huhulaton nga tumatapos ang antot katapusan niya testigos. Nga na may na tinatawag nga ha-procedure nga nasiring tapos na kami, no? Pero diri sinisiring nga tapos na kami, it equivalent dito nasiring, oy, hereby rest our case. The prosecution rest our case or rest its case, no? Pag ini nga word nga rest, no? No. Didadayon, pwede ka magsiring, ma-file kami in demurrer to evidence. And demurrer to evidence in usang klase, hin bagasugad-sugad,
in motion to dismiss. No? Pero ha procedure, labi na criminal procedure, kahuman pag-rest o kung tapos na ang prosecution, na paabat o nayakan na manifesta korte or pun kinahanglan isurat, ipapasurat nga hira in ma-file in demurrer to evidence nga usala it ground in insufficiency of evidence lugar bisan pa man nahumanan nga tanan, no? Nahumanan nga tanan pagpresentar ang ebidensya, diri sadang ang ebidensya para umabot ang tinatawag nga proof beyond reasonable doubt, no? And it akusado may daya another right nga the right to be presumed innocent until the guilt is proven beyond reasonable doubt, no? And ita akusado di rin ang kinahanglan pirmi magpresenta rin ebidensya para at iya katalwasan, no? Kung di rin naging kikinahanglan kaya ito na akusado may danangadaan hiya inin hatag nga the right to be presumed innocent, no? Salit kung nahuman na it prosecution pagpresenta rin tira ebidensya pero bisan pa man insufficient or kulang agahin pelikula nga tinimbang kangunit kulang ana akusado diri na kinahanglan magpresentar pan ebidensya ma-file yan demurrer to evidence and demurrer to evidence in sugad-sugad hin motion to dismiss nga igin sa salawad kahuman na magpresentar ngan mag-rest han ira case an prosecution, no? Ano matatabo kung paboran akusado handi morer to evidence absuelto na acquitted na di rin na pwede kihaan otro hapariho nga kaso kung may dapa man ikikiha iba na nga gintikangan ang kaso pero di na yung kaso human na, no? Di rin na ton pwede i-refile pa ngayon hindi nga demorer to evidence once ma-aprobaran di rin nga ni pwede nga igpa-review hamas hataas nga hukmanan like initikang sandigan bayan kadto Korte Suprema, no? Ay tapos na ito, no? Kung pananglitan na diri aprobaran denied and demurrer to evidence, for example ada kay mapresentar kahit on imo ebidensya, so also kung i-deny iton imo petition for bail ano man kasing yun ada kay magpapadayon it prosecution and kahuman it prosecution dito na ma-file hindi demurrer to evidence kung kinahanglan man, no? And kung ma-deny it demurrer to evidence anong bubuhaton? Basta may leave of court an akusado, no? Hira in hiya in ma-presentar iton iya ebidensya. Hiya naman iya naman turno pag-presentar iton ebidensya, no? And kung umabot good ngadto ha katapos-tapusan, ngadto ha pinaka sangputan nga ubusay good pag-presentar in ebidensya. Nagbaton pang prosecutor, baton na lawat ang depensa. Tinatawag nga rebuttal, so rebuttal nga isusubmitin ang pagdesisyon, no? In amoy ito ang last nga remedy ang imo nalang paglaom in maabsuelto ka hakatapusan ang masubo ito nila kay kung waray petition for bail nga waray maaproba rin demurrer to evidence ang karuyag singon sana simbako magpapabilin kahit ito na presyuhan tob-tob nga ito hiton kadesisyon eh nga mapaboran ka, no? Ita makasusubo ito kung di ka good paboran ngan masintensyahan ka pa, no? Ngan bisan may nakakatungod pag-apilar ngan to Korte Suprema iikaw in magpapabilin nga ada ha presuhan, no? Ita imo kabutangan kaya ta hinidinhi dapat agresibo good ita mga abogado, no? Kung na kaya nung nga pa nagpa-file ang nag-i-studio pa maupay mga abogado. Ha, damu-damuan itong pwede ihimoon yung argumento. Damu-damuan itong imo pwede himoon yung mga basaranan. Pero mapili kahini kunhain ito na imo gagamiton yung argumento nga makakakumbinser ka. Ita
husgado, no? At pag pa-file in motion or petition for bill, hindi rito hinihatag hin basta-basta, labi na sugad hini, no? Na in mga sugad hini nagihirot it mga husgado init, maestrado kay na-react, nagbabantay it mga reporter, nasusumatan it mga tao, na nababarot mga tao, no? Kaya naghihina inihiras o kinahanglan may dagud nira baga madigon nga basaranan. Labi ba kung baga bago pa, sigit kinuang ko ha, no? Kanyan yan, baga kagihot-gihot, hiling nila, no? Hasta nga inin may mga dagko nga mga balita, no? Kay pirmi it elemento, gintuddo ito na aton, no? Aton communication nga pirmi dapat bago, fresh. Kaya tigang pala kung napulong nga news, no? Dapat bago pirmi, no? Kaya at pag may bago, nababayaan ang mga daan, no? Kaya sharing pa man ni Sun Tzu, master the art of timing, no? Na diri kay pasok na pasok lang na kaya ba na nag-i-studio pa ito't mga abogado, no? Pero I believe basarhan na igin pipinasamwak ni Attorney Adi Fajardo na tindog nga abogado ng spokesman, no? Ni Congressman Martin Romualdez iragun yung sisiniring maluya at ebidensya, no? At unless waray may nakitan nga inin ibang ebidensya, no? Waray na ibang ebidensya, no? Kung natapos na ba kaya doon pre-trial, no? Kung natapos ng pre-trial, naglilistahay. Ano ang pre-trial? Ang pre-trial in stage nga nasunod dayon kahuman itong arraignment. Kahuman mo kabasahi, baka naghihimo inihin summary it prosecution nga nitong dibinsa, no? Hirain mag iistorya ko na ano it mga ebidensya nga ipipresentar mo. Hirain otim testigos. Ada ito dida nga tanan, ngililista, no? Gabay lang magsubra iti mo, lista iti imo. Bisan adto halangit, adto bulan, ilista lang dida, no? Kay inin kapag kadiri mo mahilista, no? Magsasarit ka pa korte nga magsasapong akong ebidensya. Kaud ganito, gimbabalab ganito, hita kaluyo, kay maal kan sihra, no? Ano nga mga dokumento? Itaani rin eh. Alam, mamarkahan. Exhibit A, no? Amo ito nila. Exhibit 1, no? Na piraito ka, pilo nga mga dokumento. Amin ito na inin gamit pa itinatawag nga pre-trial. Kaya ito nga iugin summarize sa pre-trial, di da ka mo magbabasar hit iyo mga pagpresentar at ebidensya dito hat trial nga party, no? Na di rin na pwede lumapos dida, no? Pwede makulangan, pero di na pwede magpanunobra pa, no? Kay di rin pwede nga waray katapusan, di rin mahuhuman, no? Pati ininian itong pagsaysayhit mga testigos. Kay kukuhaon naman din itong mga reporter, no? It mga hudikatura, may da mga beat, tinatawag ito nga mga beat reporter, nga naka-assign ha mga husgado. Ining kaso ni Congressman Martin Romualdez kay public figure ni, no? Nga na labot lang mainit nga kaso, no? Ini in susundan hit mga reporter. Na kunanot ira pipiliun nga angulo, ano ang baga pwede ma-highlight nga yakan ng testigo, ito ni ira ibubutang ito ni ira mga balita, no? At masusundan ini ito na mga tao dito kung natipakain ito mga ebidensya nga na hikikita nini dida, no? Eh, siyempre, itong instinct itong tao kung antoha
inin sulod itong bilangguan, in natural. It natural nga gusto itong tao in makagawas. Kaya naamoy nito imo it esensya, itin imo pagkatao in adi ka hagawas. Nakagius ka, nakabuhat ka itong imo karuyag sinyon, no? Kung hininga tanan, magin pabor, makagawas, labi pa kung maabsuelto ka na. Nga tanan ito nga mga hold departure order, nga mga frozen assets, masunod na ito kung involved ito dito ang kaso, no? Na malilimpyuhan na natural, ani mo ngaran, ani mo dignidad, ani mo reputation, na balik ka na ha, normal nga kahimtang, no? Nga inin dinhiningani nga parte kung baga tinutumbok mo nga sana waray na refiling han kaso pag ikaw malimpyuhan kay maluya man ang ebidensya, I believe it mga abogado gusto at tunira ipa-arraign dayon kay may da usa nga procedure nga kung diri mo ig-arraign, no? Pwede magkada in refiling it kaso. Di ka huhunungan. Pero pagka na-arraign ka na, nga malimpyuhan ka na, di rin na ini pwede i-refile otro. May dakatungo dito ng usapang akusado, nga usapang right, no? The right against double jeopardy, no? Na kausa kalakikiha iti kang insidente. With may da-arraignment, may jurisdiction at korte, ikaw in napawarayan sala, di rin na otro pwede nga i-file pa itong kaso. Na once nalimpyuhan ka na, human na itong oro istorya in kapawaray sala. So, di rin ako nga basa rin mga balita, mga ginada nga niya post itong PRTV, Facebook, na nagpaabat ang mga abogado nga ma-file in petition for bail anuman nga adlaw nga mga tiabot in igfa-file ito nga petition for bail then ita prosecution magpre-presentar ito nga mga testigos para ano para suklon na kung haing ko ito nga mga ebidensya kay hindi rin maluyat ebidensya ay kay makakapiansa ita congressman ha first district hitlalawigan aton late that's it alas 7:14 na ang ara naton mga iging kaupod kadalila no ha ma shout out anay kita ma shout out ha ita aton mga tagsunod pati hit mga diri na paabat di ha Facebook no unhain man kamo maupay nga aga mga labs no. Good morning ha inyo. Anaton mga suki, maupay nga aga, Attorney Nick Ismali from Lulalitay. No, good morning, Attorney Nick Ismali. Thanks God, it's Friday. No, TGIF, Ching Navarro. No, John Max Serenia. Good morning, Attorney Nick Ismali. And Art Berdan. Good morning, Attorney Nick Ismali. Aba Boy Bits Asudnim, good morning Attorney Nick Ismali, Rebecca Mabulak Dakalitan, no? Good morning Attorney, pasensya. Rebecca sukot-sukot din hipag message na para makilala tay ikaw, no? Wilma Mulito, good morning Attorney Nick Ismali, and Dino Daza, good morning Attorney Nick Ismali, Manu Felix, and aton permi na mamati ha aton anywhere you are ha Region 8, ha Leyte, ha Samar, ha Biliran, Southern Leyte, mayong buntag mga higala. O gagawasan aton rehiyon kay Facebook Live manini all over the country and abroad, no? Maupahingaga, no? Kapartner ko, hininga akong programa, yan ang aga. Diri ako otorisado ni magpasibya kundi hira kay komo lisensyado han National Telecommunications Commission Ironel Angay-angay hi Jade Berino hi Alges Villafuerte inihin Nick Ismali good morning.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
2: Oh no!
1: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglanlahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon. Goodbye.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero't masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ilip!

0: umaga, ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 7:30.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mga kasangkayan, bantayi itong libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan nga September 21 to 24, alas 8 itong aga tubtob alas 4.30 han kulup. An ira clinic na imumuta nga Avenida Veteranos Barangay 23-8 Tacloban City na andihas laha ni Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan in atensyonan aton lawas kay prevention is better than cure. Sa lit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto hakabutangan iton imo panlawas pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Ranch.
7: FM Radio, the vibes
8: ang lupet.
9: DJ Jaja Melon, wow, yummy.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang.